0: Nakikita po bang pangangailangan ang Malacañang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers?
1: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang.
2: Kompleto? Nabawas, anak. Okay niya?
1: Wala.
2: Balik ka, my gab. Kung malinis lang ang tao. Wabi mga igala. Grabe nga insinuation. So, you mean, Auntie Claire, mahugaw, no? Hugaw si BP Sara. Madumi? Kasi man ang kuwan sa Tagalog mo. Tama ba, madumi? Yung ba ang ibig sabihin mo, Ed? Sige daw, padayon daw.
0: Ahensya ng gobyerno, kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers.
2: Mm-hmm.
1: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas.
2: Mm. Sa ngayon, ha? Na may plano dahil tanggalan? Na may plano iban-ibanan? Gamay ka kompleto, magka sa ngayon. Go!
1: Lang.
2: Kung malinis lang ang tao. Go!
1: Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
2: Hmm. So, ang sa'yo pasabot ni Auntie Claire, be? Kamu ko na'y sabot. Wala daw tayo problema sa balaod. No, kundili, ang tao ra yun, mga higala mo, ay problema ko nung anaa, di ha? So, kasi pasabot niya na si Sara. No, muna ipasabot niya, mga kaigsona niya. Kanang tao nga naa, di ha, mo'y dapat mawa. Tapos, maingon dahil ang palasyo sa Malacañang. Tapos, sasabihin niyo, hindi nakikialam ang palasyo sa impeachment. Diba? Tapos, si Raimundo Ribucas, oh. Ingon si Raimundo Ribucas nga guilty na daw si Sara sa Article 4. Samang ka, Raimundo, judge ka, oh. Judge ka o trolls ka? So, dia. Raimundo, just stick to what you are. Pag trolls ka lang. No? Kaya na pa, ano man itong inyong amo nga si Insurrecto? Kaya na, nakabalo na rabakog asa galungga ni. Oh, nakuha na namo ang IP address ani. Ako, na ang ikalingawan gahapon, may galadro sa itong kapulisan. Ako yabon ay nga paluapan. Gusto ka nga ikaw na po akong subayon? Pero dili lang kay kuan man si kaning kuan Raimundo Ribucas, kuan ni kanang suki na nato ni na diha may gala kabahin na sa ato ang kumbaga kung sa balay sa bukid dapat na ikikik mga bii mo na si Raimundo. No? Dili man kumpleto, di ba? Gab ato kag bukid, di ba? May mga kuan diha mga wak-wak no. Mga aswang, no? No, dili kompleto ang pagkanto ni Mugbukid kung di katingugan o kikikik. So, mauna siya bagay gala si... Kisa ni nga panawag man? Samok si paningil. Alas 8:04 mga igalan tag na sa atong bagbanog-banoban. So sagdila na si Raimundo diha. Kay kung sa balay pas bukid mga igala, si Raimundo ang kikik sa tungang gabi mga igala nga may nalang intaw na imo. All right. Padayon ta mga kaigsoonan. Tapos sasabihin na Malacañang ang palasyo ay hindi nakikialam. Oh, come on. No, tanaw ara gud ni mga higala ni nga kuan. Pamahayag ni Auntie Claire mga kaigsoonan. Alas 8:05 na. Padayon ta. mga katropa, no? Sabay sunod na, taas-taas man ang sunod na, no? Pila ka minutes na. Pwede na ito mapabati. Tapos, 2 minutes and... mubo. O, mubo ra kayo, no? O, sige. Ato na ipalusot ng sunod. No, kay ang tax record, no? Ni BP Sara o Attorney Manscarpio, matod pa ni Anticler, wala na. Gitugta na ni Vice President ni PBBM nga isa publiko. Gitugta niya ang BIR, gi-allow na niya ang BIR kay nga dili man kuno dapat mga higala. Basta-basta mabulgar, mabutyag mga kaigsoonan kun dunay secrecy ani. No, kini mga confidential mga higala nga mga impormasyon sa ato mga higalang besides Attorney Manscarpio is a private citizen mga higala, no. No, dili ni siya trabahante sa gobyerno mga katropa pero gi-allow na karon ni BBM. 2 minutes and 56 seconds. Ato na siguro mabinaw, no, saba. Oo, diyan na pagbalik nato. Kay murag taas-taas gyud na. Kay mutimblas ako may galag ba Santon plus gold o Santon gold coffee mix unya ting inom na pud nako mga galag Santon vitamin C o Santon plus gold mga katropa. Kamo diha, no, labi na kato mga adlaw-adlaw. Labi na kato mga kakugos ug bata, no? Labi na mga higala, mga ang trabaho ninyo magbantay gagmay. Ginoo ko. Mga katropa, ako believe ko aning mga believe ko aning inahan. Mga katropa kay design gyud siguro ng ilang bukton nga dili amo tug hawyon baka na sila, no? Hawyon ba mo mga inahan? Kay kami di man sa ingon nga di miganahan sa among anak. Kisa boy, di ba na mao, no? Di ba mura ni magaganahan si mong anak, kaya mukugos ka, dali naman kaayo. Dili na tinuod mga katropa. No? Kaya gud na mo, pero, basta na amo, kamo lang. Kaya gud na mo, na, kanon di man. Kamo, alsa, may mabugat, gani. Pero kinaaman mo, kamo lang. Napanalitan mga bata, mga igala nga maglangi. No, niya pangitag inahangi pangitaon, no? Inahangi pangitaon. I believe ko anang mga ginikanan inahan may gala nga nagkugos ang isa, muhungit pang isa niya, naapay magsigig alirong-alirong sa kuyo kay na ingana, no? Naka-design ang kusog, ang strength sa babae, naka-design siya may gala nga mulahutay. Ang strength sa lalaki mga igsuon, naka-design siya as kanang impactful or kanang kausara, no? Pero piti kayo. Pero palahutay ay mga higala. Kaya ko na muna, pero murag tapulan-tapulan lang migamay ba, no? Di na ito na lang anon. Anon na ito pagka-istorya na. Kaya man na muna, pero tapulan lang yun, no? Oh. Hawi man ko kayo? Hawi kayo? Oh, labi nagbata, makatunong kagbata, nga di mo puyo. Magtuwad baliskad, mga higala, kugusot. Mamunang bilib ta sa inahan, no? Kusog sa inahan. Munang kamo dapat ang... mainom mo aning Santon Vitamin C, Santon Plus Gold kay dili lalim na inyong trabaho. Ako mga igala mayon ko padaruha ko isa ka hektarya mo sugot ko. Kabalo man ko mudaro. Oh, padaruha ko mga igala. Kraan nga tirada do daro. Pwede ko mudaro. Ayaw lagi pa ko babantayag bata isa ka adlaw kay murag di makaya na kami no. Secret. Murag yog mahuman akong kalibutan mga igala babantayon kog bata one day. Amot ka bug ikaw ingana basab ka. Pakalsahan na lang ko og bugat, mo alsa kog bugat. Ayaw lang ko babantay. Muantay kog bata. Mga 30 minutos na pwede na. Kay yung si Mrs. nga bantay sa bata kay mamalingki ko. Sige daw anak rilo. Bisag mga 5 minutos pa. Matay mo ra na mag one day. Asa naman to? Ito no. So, mga inahan, mabuhay kayo, no? Feeling na ko, bakla ko, kumubantay ko. ako, alagay, pang anaon ako magsipit, baka namurag kasipit o galon, ba? Anaon ako? Tara! Ibilin man taaning balay, nga di man taparas balay. Oh. Mga pila pa kaminuto, lagi mo wala. Pagitao na, uli na, kan bata na naghilak, natuyoong yung pahilak, ba para mo uling dali? Nakhilak, nakpahilak, eh, para mo uli na yun. Bilib ka sa inahan. So kamo mga inahan, dapat naka Santon Vitamin C mo, ha? Santon Vitamin C, may brato raman na. Tag 7 raman ang kapsula na, mga katropa. Imna na, no? Wa kay kabalakan, kay di man amuhap doon imong kutu-kutu. Kay alkaline base ka na siya mga igsoon. So, Okay, kabalaka na. No, mapalit na sa tanang butika, no? Og diri pud mga igala sa estasyon, mapalit na Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Santon, mga katropa. Alas 8 Jess na.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus mas baratong mga Yes to Health products available po diri, safe, trusted and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
11: Exciting!
12: Bullseye! XFM! Katropa!
13: Oras may gala, doon na kita ay 19 minutos na. Pasado alas 8 buntag. Uy, dali as oras ay. 19 minutes may gala na kalabay sa alas 8. Kumusta? Kato mga nag-drive di ah, amping mos kanunay, mga igala, medyo dagong mga itong kawanangan karon. Doon sa syudad o diri, mga igala sa itong lalawigan. Nya posible nga maulan nga weekend ang ato ang masinatian nya mga no, may mga long drive diha no, na may mga biyahes layo no, amping gyud kanunay no, safety per, first gyud na mga katropang. Matod palagi nila blue baguettes gyud ka, blue baguettes no, kana imong sakyanan i-check gyud na. Sabi na kung long drive unya subat uban ang pamilya no, ayaw gyud kompromiso. No, ayag yung hatagi mga igala. Usay ka na matapol ta ba? No, kanang ha, okay ra man na, no? Ayag yung pag-assume nga okay ra ang tanan mga kaigsuunan. Unless imong na-check nga okay, di okay.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Sa to mga mag-uuma diha, kumusta mo? No, mayong pag inat-inat diha sa inyong mga angayong inaton. Inat, sige, init-inat mga igala. Pinaka-kabalo ka, unsay pinaka-flexible sa mag-uuma? Dili ang muscles. No, pinaka-flexible sa mag-uuma ang iyang pailob. Yes. Ang iyang pasensya may gala nga gikapoy na silag panguma, gikapoy na silag pananom. Unya nga ni una tas gobyerno mga igsoon. No. Pero sa ila may galang tanaw pod, og di na sila manguma, mabuhi ko na sila. Nung di man. Malit na silag bugas. Magyapon. Pero ang ilang gitanaw mangod, sa ila mangong pagtanom, kabalo sila nga dili lang sila may makapahimulos. Kay bao mangod sila nga sa ilang tanom mga igala gulay, mga unsa pa diha nga mga kwan. Kay bawo sila mga igala nga naay mga ubang naay ubang tawo nga gusto man sila mo tanom pero wa sila ilunang katamnan. For example, kita mga taga syudad, no? Asa may tamnan nimo kanang yuta da sa imong liog. Dili. Ba? So mo na ginahuna-huna sa to mga mag-uuma. Ug ito na gitawag na sila mga igala sa unag backbone of the society. Karon kay bone naman lang, di na backbone, no? Luoy na kayo ang atong mga mag-uuma. Nya maigo pag yung mga dangan, no, napag yung mga pagdaots panahon. Unya matungnan pag yun mga igala nga ingnon sila nga kana guwapo na nga variety nang gihatag sa imong liso sa Department of Agriculture. Paghimanhiman may galasos mga gagmay man. Nya naman, kinahanglan bisag asa nagika ng liso karon asa na nga variety? Kinahanglan gyapo abuno na bay? Kinahanglan gyapo abuno. Wadyo kay mahimo karon mga panahon nagdili abunado ng imong abunuhan gyud nimo fertilizer gyud. Nya, di sa ka makasalig may galag, di pwede mo ingon nga bisag unsa na lang ang fertilizer. No, pili sa gag kanang tarong. O kana may galang tinuo di mausig imong kwarta. Ari ka sa Latim Gas G Foliar Fertilizer. No, Latim Gas G Foliar Fertilizer mga igala. Unay gamita di ba? Baka pagting ani baka igsuon baka ingon gyud na inigtimbang sa imong abot. Baka ingon gyud na boss, amo. Anong murag buabi man murag na may bato ning imong kuan imong sako. Unsa man ni? Humay ni o bato? Oh, ato iyabon eh. Sus pag i-discover mo, mangi ba to? Bugat yun siya mga igala. Ngano man, tinggas man ang ani niya magkaigsuunan. No? Busok. Oh, ang iyang mga tipuso kung sa maispa, mga kaigsoonan. Pinaagi ka na sa Latimgas G Foliar Fertilizer. Mapalit na may gala ha sa mga Agribet Supply. Dili na sa butika, Agribet na, kaya di na may gala mainom. No, iabono ni mo na may gala. Yan to sa atong mga tanom. Alas 8.23 ang dag na sa buntag, Drita. Balikan na to si Auntie Claire, inyong idol. Kay, di ba mga igala, ang Malacanang, di man kuno manghilabot, no? Di man kuno manghilabot. Pero karon, ingon siya nga, i-question man siya sa reporter nga, di ba ingon mo nga di man naman mo manghilabot? Oh. Eh, mga anong karon nga, sila rin mo, ano, no? Aminin mo, isa nga makapaubos ilang rating, sila rin mo kaon sa ilang kaugaling yung istorya. Istorya nila ni, di ni mao. Istorya nila ni, mao ni, mao ni. Pag-abot na po sa another adlaw, istorya na po ni Declare nga, iarang supakon, katong dati niyang gi-istorya. Taganta mo example ha. Nahuli na si Saldico. Atat na atat si Auntie Claire. Plastada kayo mga igala. Nahuli na si Saldico. Karon pagkabulabog. Ketua na des France mga igalang kanahan. Nagkapi-kapi na. Sige nagkaon itong croissant mga igsoon. No? Kung sino po ingon ni Auntie Claire? Ang nahuli, hindi ibig sabihin na aresto. O tanawa kita na igiloko mga igala. Oh, tanggalan mamimilim mong kabuot niya. Bisan to odog, bisan to odog, di may mga bright yun naman may sentido kumon. Napod miya ng sentido kumon. Masig sa inyo, wala na. Mga bright rin yung gihuna-huna. Kami, mahalag di may mga bright, na may common sense. No? Makabalosad may kinsay tuktuak.
14: I talk to my tuktuak.
13: Oh, nasabta na mo, Mr. President. Salamat kayo sa mga pagpasabot. No? Nahuli na si Saldico. Pagkahuman, bulabog. Ang nahuli, hindi ibig sabihin na naaresto. O kaysa may mong kalaban, imo na mong sarili. Kaysa kalaban ni Auntie Claire, ilang kaugalingon.

0: words ni VP Sara at saka ni Attorney Manz Carpio.
1: Ay, yes. Kalamis kape. Mm. Yes daw, yes. Ah, taray kayo. Yes. Yung katawa. Yung katawa siya sa report. Ay, katawa niya, Brad. So, ka nga. Naningkamot, pero siya declare yun niya yung katawan-katawan. Ha? Ha? Sige daw. Balik daw gamay.
0: Mm. VP Sara at saka ni Attorney Manz Carpio. Yes.
1: Mm-hmm.
2: Follow.
1: Ay, laging katawa. Sige, sige. Go.
2: Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved.
1: Yes,
2: with,
1: yes. So, Nindot, thank you for asking that, ha, Brad. Salamat. Oh. Actually, muna yung Nindot yung pagutana. Di ba ingon mo, Auntie Claire? Di ba ingon the same almost the same mga igala atong nahuli na si Saldico. Di ba kayo ang may sabi? Hindi, no? Ang ibig sabihin, no? Muna na siya si Mang Canor. Hindi. Hindi, no? Ang ibig sabihin, no? Nang nahuli ay hindi ibig sabihin na nahuli ay naaresto siya. Irang kaugalingon ang gikontra karon, iya na sa kaugalingon ang gikontra. Ingon mga igalang reporter, di ba sinabi nyo, di ba ingon mo sa una, Auntie Claire, nga hindi makikialam, no? In any form. Sama na, eh. Dili manghilabot, mga higala. In any form, no? Ang presidente. Pero karon ito na ang tama. Tere, paminawa ganun. Sige, go! O kayo ang may tama. Sige.
2: He is also an impeachable officer.
0: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Manz Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: Nahilom.
3: Miss Romero.
1: Hilom kayo lang, Prescon, bay? No?
3: Miss Romero, Philippine Star.
4: So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records nilang involved. So what do you say to that naman?
0: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga...
1: O diba? Ang kalaban niya ayaw ng kaugalingon. O na, Auntie Claire. Ang iyang kalaban, iyaw ng sarili. Di ba, utan na raman siya sa reporter, di ba? Ingon mo good mo sa una. Ah, di mangin mo kalimut. Kamu, mga kuan pa man mo, may pa man mo panumduman. Di ba? May pa man mo memory. Kasi ko ni Auntie Claire, dili manghilabot. No? Dili manghilabot ang, tawag nini, ang presidente. Karon yan na pong i-justify. No? Well, di naman po din matinga. Muabot magyud po diha. Kaya lang, nakapait lang, nauna magod inyong babahayag. Nauna inyong mga storya ba? Nakanabito makabuhi kag istorya gani, Gab? Muna yung delikado. Kaya kita, sa atong gabahin, pag ikaw makabuhi kag istorya, baruga na ito, napanitan, mingon ko sa imo nga, wadong tagbalay. Daday mong pamilya, mag-ihaw jugog manok. Unya kay isa naman na di kabuk manok, kanya katabag yung pinangga pag ginako nga manok. Unya kay nakabuhi man kong istorya. Buhaton ginako na. No? Oh. Ikang anti, ila Auntie Claire. Katong ni Agi, na nakalabay, distansya, kunuhay sila. No? Wala, milabot ana, balasyo, labot ana. Kanunay, giingon Auntie Claire. Hindi priority. Hindi prioridad ng Pangulo ang impeachment. Magtrabaho lang ng magtrabaho. Go lang ng go. Oy, pangayuan naman noong kog manok ni Rubilin Bilyusino, imbis kaya example rato. Ayaw! May manok nito sa balay, pero kato laging kuan, brut cubes.
3: Alas 8:30 na magaygala ang Dagnas.

0: Alas 8 y media na. Asa man sila naman? Actually, nag-expect naman ta na nga itugot ni Presidente Marcos, no? Nga ipagawas ang BIR record sa magtiayon. Nga naman, kay in the first place, hindi man yung kumutuo ba eh. Nga, way labot si BBM ang impeachment. Kay Bao ka, naagod na sayang gahom. Either to allow or not to allow. Mga katropa. Naagod na sayang gahom eh. As presidente, mga higala, di ka bang hilabot Supreme Court, ano ba? No? Presidente ko na siya. Naagod na sayang gahom, may gala to allow or not to allow. Oh. Kay ako ba'y BBM? Ako ba'y BBM? Nga, barugan ako, kawadyo ko'y labot. Ano mo yung kung, ay bahala mo na siyong kinabuhi.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: May gondyo ko, dapat katong kapasaka, ana, nag-provide na sila na ebidensya, di ba? Kay karon pa sigig pangitang ebidensya. Sigig ingon o convict sa rana, unya waman dahil mga ebidensya, magsigig pagpabot ng BIR. O, tanaw na to, malangitan. Ingani ha? Mailam ang yun ng box, mga higala. Have any of them seen that documents? Doon na ba nila'y nakakitaan na? The presumption is wala. Nga naman. Naatay secrecy ani mga igalang records. No? Otherwise, pwede sila na itong question nun. Nga na naman lagi mo, ana? Mau gani nga, o sa, mau gani ni Pulos karon nga, mutugot ko nung si BBM, nga magawas ni nga kuan kay, the supposition mga igala is this, nobody has seen them. Why nakakitaan ni? O kung saan man ni nato? Tanaw nato ang tax record nila from the start. O kanong saan nagsugod sa office mga higala? O pagkabisi mayor? Tanaw nato o tingkayo nato up until now.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya, pangitao nato dito, asay mo sibo aning atong naratibo o asat atong pasangil, dili ba na siya fishing expedition ang ingana? Kamu kuno nga mga bright na, can you please enlighten us? Dili ba na fishing expedition? Hakupon ni mo tanan, and then pilian. Dili ba na siya, kuan? Dili ba siya mga igala, definition, no, sa fishing expedition?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kuhaon ni mo tanan, tibuok tax record. Di ba pwede nga, ang tax record lang sa 2022 to 2025, can you do that? Pwede ba na?
1: Bullseye!
0: Raimundo Ribucas, hindi lumabag si BBM sa batas para sa tao ang kaniyang ginagawa. Hindi nga. Hindi lang siya nagbayad ng buhis noon. Ay, mininyog atika. Kapila na na sa una, may gala nakahimog headline ng tawhana. Imong presidente Raimundo. Paingon-ingon pa na si Raimundo nga di daw niya presidente sa BBM. Achiche, patik-atik. Mundo? Barogi, Mundo, barogi. Nagpatik-atik di hamon. Sina nga trolls ka o kuan yung kakanang swildado kang BBM. Dawat na lang, good. E kami din, swildado raman may swildado may XFM, swildado may YouTube. Oh, ano mo ah? Niya ka mo diya, mga nagtanaw ko, mo send mo diya o kuan, mo send mo mga mo send mo regalo diya. O send mga regalo gani gab kanang mga mo comment nga muhatag og $1. Uy, kumuhatag mo og $1 tag $1 mo tanan, pero tinan daghana na ba? Pitaw, no? Kay ato na gamiton sa atong agwanta party list pag muhatag mo. Oh, kay amo ning lakawon og ma ugma na bay noon. Kita tag mga tabanganan nato kadang gaagwantas kinabuhi. Nestor Quiron, bagay kaayo ang bansag nga ICC impactang Clear Castro. Isa may himo ano eh. Good AM idol. Mino Medres sa Cleopas compound uban ang akong mga batos miyembro sa Agwanta party list. Good morning ninyo.
1: Thank you.
0: Mao jud ni ako matubag ninyo bay. Kung unsay may nang utag mo nang mamutana sa ko. Agud mo nang namugna ning Agwanta party list. Unsay ba ang buhaton na natong atong administrasyon karon? Wala. Agwanta lang. Agwanta gyud ta mga higala. Do not do anything ano unbecoming kay basin og masipyat ang stepping ani mga higala mo sa mutag Agwanta. Pahumanalan ni. No? O pag maigmat lang. No, pag maigmat lang. Doon naman tayo exercise of our freedom, mga igala. Das kagawasan sa ito, mag-istorya ka na lang. Just, diha lang ta, mga igala, sa ito ang constitutional rights. No? Diha lang ta mag-duel. Ayan na itong mga gubatag mukuan, mag-rally. Kapoy na mag-rally. No? Kung kinahanglan na yun, pwede na, mga igala. Pero kung, just ano, express yourself. Napata, basta di pata pang prisuhon nga rin. No? Judeline Rocamora, buntag pasigi na, buntag pasigi na lang kung katawa watching from Manukan sa Buanga del Norte. Isurbo lang yun nga kung maminaw mo na ko, nga mukatawa mo, kanang naamoy kauban. Ha? Mauna mga igala akong requirements kay basin na niya maaan mo diha.
2: I talk to my...
0: Ay, nasabda na namo Mr. President. Yes. I understand. Alas 8:36 na. Oras na, may gala para mo inom na kag Santon Plus Gold. Para yun ta. Now, Jodeline Rocamora, wais mo lang. Now, nganong singila na to sila, ane, mga kaigsuunan? Sila mga kong gaingon, nga di ko no manghilabot, pero eventually, manghilabot yun na sila. Muna, may gala pa matuod nga si BBM, dili pwede nga walay touch, mga kaigsuunan, walay touch by touch. Sa impeachment kay bao siya na ang iyalang yun iyalang yung gipabaruga na ng PBBM pabuang-buang man iyalang yung gibaruga ng PBBM nga word ba pabuang-buang man para ingnon way labot para ingnon may galang dili priority pero huna-huna abay naata sa Republican unitary nga sistemas gobyerno mga kaigsuunan. Although ang atong konstitusyon nagingon co-equal mga higala ang tulo ka branches sa gobyerno pero nay pero dia in practicality mga higala gamhanan ang presidente bay. Dinood lang. Gamhanan ang presidente. Ngayon kasi siguro nga in theory gamhanan gyud ang kuanoy, gamhanan gyud ang Supreme Court kay kaya gud niyang mo deklara og mo check ana mga hatag og judicial review on the matter of legal, on the matter of legality, mga igala, if the controversy, mga igala, is actually an actual case or actual controversy, mga igala, nga dun ay demandable rights nga naligsan, kana, pero kung ma-charge o political rights, wala, no? I mean, political controversy, wala. Wala na. Hindi na, mga igala, kapang hilabot niyang Korte Suprema. May klarong istorya niya, no? Ikaw ang pinagagamhanan nga tao sa Pilipinas, tinuod lang kung presidente ka. Gawas og tanga ka nga klase nga presidente. Mao na mundo. Muna dili pwede nga magpalimulimo, magpabuang-buang lang. Wingon nga way labot. Apil labot lagi. And the president, mga igala, has the say. Panalitan, example. Himuon ako ng example, balik-balik ko na ako sa inyo ha. Balik-balik ko na ako ng example, mga igala. Duterte. Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte. Ang gihimo aning mga pasikat uban nga mga magtirada gud sa ubang congressman, puera de los buenos. Ang gihimo aning uban mga pasikat may galang congressman, no? Sa tibuhato nila, ilan na pong girumbo sila ni sa una kay ilang i-impeach. Unsa ingon mga galang ni Digong, no, ayaw. You have to respect that. Gipili na sa tao bag ora tanaw mag-eleksyon imo nang tanggalon. Tungod lang kay sige banghag nako, unay mong tanggalon. Ayaw sa gina. Demokrasya man ta. Oh, true enough mga igala, wa man, no? Oh. Karon, delikado ron. Di na magsilbi karon mga igala ka BBM. Kaya ang tirada ni BBM karon mga igala, ilawom ta ko. Maunang, kamo diha kung naas BBM sa inyong lugar, ayaw gid mo singgit-singgit diha Duterte kay basing pandakpon mo diha. No? Pangisingisi na maigala sa kamera pero suko na na ba? Ikaw daw kasi di masuko maigala. Ikaw ang bisita pero lain ang pangitaon. Suko ka na eh. O di ba Rinaldo Balmoria, lingaw gyud ko nimo sir kay dala pa siya ng imong programa watching from Oroquita City, Misamis Occidental. Henry Wood, basahon ako ninyo mga mensahe, balag dugay na in taon ni nabasa ha. Diba kung naapaman mo diha. 641 viewers, good morning.
3: Good morning,
0: katropang Arnel. Kanang move nila nga ablihan ang tax record ni Sara, magamit unya poho ni Sara, presidente na siya, sila mismo ang sample. It's actually, well, makaingon ka mga kaigsuunan, maayo kay ilan ang gihimo because that will become a precedence. Sa panahon nga sila na pod, balibali ra ba'y kinabuhi ba'y, whether we like it or not, balibali ra gini Antikler. So, ngunay ginaingon skanta mga higala nga, padayon sa hudyaka mo karon. Ngano man imo pa man ron, no, imo pa man ron muabot jud ang panahon may gala mabali ang lamisa, tables will turn, no, muabot jud ang panahon may gala nga mobaliktad ang tanan, and you will suffer, no, ikaw na sad bag-antos siguro mas ngilngig pa kaysa imong gipaantos ngadto sa imong isig kataan. Ano na siya? Labi na sa politika. Politika gani, puli-political, no? Labi na sa politika, mga kaigsuunan. Mubali ra gyud gihapon na. Muna siya dakong sayop nila karon, mga katropa. Pero di naman gud na, di naman gud na ma-mend, di na mga higala ma-patch up pa ng ilang bikil, no? Laom na na kaayo, no? Kanang ka-BBM. So, ang ilan na lang yun, the only thing, mga higala, na ilang buhaton is pugngan si Sara nga ma-presidente. That's the only thing. Pugngan si Sara nga ma-presidente. Kaya magpa-presidente si Sara, marang mag-anaman na sila panlayas. Kung makita na po nato ni sila, mga higala, nga magpa-biktima, muna po yung magpa-biktima, magpaluiluoy na sad. Tanawan eh, makurat ka. Masyak ka, mga higala. I am looking ni ana, looking forward ni ana nga adlaw. Masyak ra ka, mga higala nga. Si secretary ko andi ay panahon ni BBM, duna day da kong kwarta. Imagine atong utang karon igsuon, hapit na mag 20 trillion. It's 19.17 ba to? Basta hapit na ta mag 20. Kurya buyag, no? Salamat kayo bong, salamat kayo Raimundo Ribuca sa imong presidente. Pero tinag yung datuas Pilipinas. E niabot naman, makautang na gunta may galag, hapit na 20 trillion. Salamat kayo yun. Thank you. Sa inyong ka mga tarantado aning gobyerno. Tao rin inyong gipalisod-lisod. Sigingon nga, ato na maabot na taon niya diha. Balikan sa nako ni mga katropanan. So, sunod si mana, no? Posible mga higala nga ma-release na, ano mga siguro, itong BIR box, no? I-release naman na nila. Record na sa tax, mga higala. Tax record na, no? Sa Vice Presidente. Siguro na-appeal pa diha, sukad gatong nag-practice pa siya, mga higala, in private practice sa pag-abugada. Og, at basta nagbayad na siya buwis na adiha, mga kaigsuna. No? I don't know kung ang ila bang gamiton, katurang naas 2022 paingon sa iyang katong vice presidente lang ba siya ba, pero I doubt it. Kay ilan ang gamiton tanan? Pangayo kay nila tanan, kay gamiton nila tanan. Oh. Nganong pangayoon man imo nang tibuok kung ang imong gamiton katurang magtulo. Katurang tulo may panguta. 22, 23, 24, ayan na ng 25. Sige, pakapin na ng 25. Let us say upat. Upat katuig nga tax kuan. Dili, gamiton ginatanan kay para man makumpara na to. Nga doon na gyoid, pagdako siyang kwarta, magdako mo yun ang kwarta ba eh. Bisan pagkita in taon, mga mayukbok, may galaga trabaho, ako sa unang bayad ako buwis gamay kayo. Karon may gala mo bayad ako buwis 5,000 na. 5,000 na kapin ang buwan. Wala ilabot ng imong mga VAT diha, sa pabri ang pampalit ni mo diha mga eksyon, ilabot na. No? Sa binulan na na. Hindi man lang taka-avail mga higala bisag mga ano mga ayuda-ayuda. Los-los. Wag yun tayong taon na mga kaigsunan. So, di ba na matawag nga fishing expedition? Ayon sa antikler, hindi man siguro na. So, ingon sila mga higala nga maudaw ni ang dapat himuon. So, makita ni mo, kisa mang yoy kalaban ni antikler din sa iyang statement, muna gikatawaan ganit siya sa mga media diha o. Oh. Yung kalaban ni Antikler, gibalik, ginabalik-balik, ginabatura sa mga media ang panguta ang mga statement ni Antikler sa una. Munang murag yun sa clown tanawan diha. Mga eksyon, balik ka gani gab. balik ka, tanawarang na siya. Isok siya, grabe ka ang iyang postura, grabe ka pala away, pero kabalo ka kasi giaway niya may gala. Dili si BP Sara, dili si Attorney Man Scarpio. Kung dili ang iya mismo ang kaugalingong kining pamahayag sa nakalabay ng mga panahon mo nang ang reporter nagngisi niya. Nawa, ang duha ka follow up, ha? May paminawa, ha?
4: Kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
5: follow up. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos? And how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
4: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR, para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Manscarpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
0: Diman na to na ha? Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Okay, so be it. Diman na siya na to na. Nga sa pag-abot sa panahon, nga si BBM na isinglon, o ang iyang tax record o tingkayon, kinabi ni issues tax ni. Ha? Ayaw mo kalimot. Headline sa ABS-CBN, headline sa mga dagkong network, sa GMA. Kung sa headlines may gala, before running, tax evasion. Ayaw! Tagaan mo sample. Kahibaw mo mga higala unsay rason, nga nung na-disbar mga higala si Atty. Gadon? Bawo mo sa rason? Daghan kay rason, pero kini one of the reason mga kaigsuunan. You remember, nga gibalikas ni attorney, di naman attorney no, kay bar, disbar naman na siya, ni Bubu Gadon, ang reporter sa Rappler, no? Iyan yung gikuan nga, pwede ba na ako ulit ako na, Gab, nung gikuan? Isa lang, pwede no? Ulit ako na ako. Buki nang ina mo ka naman. Yan na ba, no?
6: Ayaw!
0: Mane mo ni mga ako ni kaso na eh, no? Kaso na may gala. Gibasa gyud nako ng kasuhan nako. Nganong man yung na-disbar man is gadun. Ako jud nang gibasa mga higala pinaagi sa kanang Supreme Court decision ba. Mao da ini rason may gala, no? Ang depensa ni gadun ato. Nadara siya sa emosyon kay nagdapig siya kay loyalista man siyang BBM. Unsa di ay issue ato? Okay. Naay na publish if I'm not mistaken, no? If I remember it right. Naay na publish ang Rappler about sa tax record mga higala ni BBM. So see? Naay na publish. Kalimti anti-Claire. Ngang imong amo naay problema sa tax, no? Na-erase lang ni siyempre kay na presidente man. Pero mu-resurrect ni, no? No, mu-resurrect ni, mabuhi ni by 2029. No? Dili na siguro si BP Sara magukod, but somebody, definitely, somebody mga higala, from the next administration, gukuron yun ding imong amo, si PBBM. Nga naman, may, ayos, ginoo ko. Siya ang pinaka, isa may higala sa dunay tax record problem, or problemas buhis. No? Na mo ganito na publish mga higala sa Rappler. Karon kini si Gadon kay loyalista man na gining Marcos mga higala, pero tigod niyang sukua. Moto mga higala nga iyang gibalikas, iyang bisag unsa mga expletives or mga well words unbecoming of a lawyer mga kaigsunan. No? Mo actually mo na disbar gyud in taon si tungod sa iyang pagdapig kang BBM. Mao na nga siguro si BBM may kaluoy pa pod si Gadon karon gibutang mga higala sa unsa nang iyang kuan unsa nang iyang department as unsa nang iyang asa na siya gibutang sa Philippine Psychiatric Center ba na si
6: Pinoa. Ayaw.
0: Urban Poor asa na si Gadon o Urban Poor ba na? Or dito sa kuan. Basta muna to. Mga kaigsuunan. So, ayaw pa kumpiyansa anti-Claire. No? Tigitiman ana muna. Timan ana to na ha. Maminaw, i-record, i-screenshot. I-screen record. Sige daw, balik. I-screen record. Go!
7: XFM Katropa! Follow-up question po. Ace Romero. O Kat Philip. Ace Romero, Philippine star.
8: So Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records nilang involved. So what do you say to that naman?
4: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang atin na dinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulo Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
0: Sige ha. So, sunod. Manigin yun na kay mabot man ang panahon. The day of reckoning, mga higala, no? May buddag ni mo, Ma'am Monique Orosio. Good morning, Ma'am. Kumusta? Kuya Pro ni Tampipi, no? Good morning pa sa pyo watching from Barangay Southern, Panabo City. Kung simba ko pa ma-impeach yun si Sara, basin og nagtuo sila nga wala na ilaing Duterte mudagan pagka presidente. Amo na ipamunay pagtuo nila, no? Nagtuo sila budaog na si Risa na.
2: I talk to my...
0: Salamat, Mr. President, na sabta na namo. Alas 8:52 na bagay galantag na sa ato ang pagpanagubanuban. No? Kadali lang. Nalang sa koy... Ako sa ning replyan akong bata kay para... Hindi na nimo kuan.

0: Alas 8:53 na may galagdag na sa Tumbag Banagumanuban. So ato na timanan mga kaigsuunan ha. No, nga sa ngalan dos kamatuoran. Pag-abot sa panahon, no? Nanasay mangitag kamatuoran. BIR pag yun, no? Nga maoy mga higala isas pinaka issue ni BBM kaniadto. BIR po.
1: Bullseye.
0: Ang rason may galang anong na-disbar si kuan? Si Bubuga doon. No? Ano yung rason? Okay, iya man yun mga igalang gi kalingawan tong reporter sa Rappler. Oh, nagtuo mog malimot mi ana. Eh, may kalimutan na.
1: Bullseye.
0: So, iyala, unsaom na nato ni Ron. Alas 8:53 na mga igalang tag na sa tuang pagpanagubanuban. Sa dugang pa nato mga igalang mga iskutanan sa pamanidi adre. Alright. Dirita karon mga katropa sa racket. Racket na ba ta? Sa ato ba, commercial sa tagab, no? Commercial na lang sa ta. Sa ato pagbalik, atong isgutan ng racket. Kay, common sense ra kuno ang gamiton, mga higala. Common sense ra yun ang gamiton, wala na ilain. Kano siya man ng racket, mga higala, mulupad? Kay, igaid na lang nato ni sila, unya pa ubanon? Ha?
2: I talk to my talk.
0: Ah, salamat, Mr. President. Asabta na mo kayo. Ang racket ko no, matod bang anti-clear mga igsoon. Sayon na ko no kayo sabton, no? Usa kini katimailhan nga asinsado na. Oh, mura magprograma mga igalang Eric Manait. Asinsado. Ang programa ni Alan Abay sa una no. Asinsado. Ano yung programa ni mo bro? Asintado bito to. Nagpasabot ko no kini magaigsoon nga asintado. Asinso na may galang Pilipinas. O saan na magka-asinso? Asinso ka? Mark Carrion, Rambustos, Bulacan, Maing Buntag, mamasa sa kong mensahe dali ba? Kay kalingawan sa nato ni mga igala. Ingon si Raimundo Ribucas, splicing video. Uy, naana si Kwan, Mr. Insurrecto. Uy, Mr. Insurrecto. Nailan na ba ka na mo sa pulis? Oh, nailan na ka na mo? Nara, oh, nasa na ang mga flood control projects sa Davao City at Tagum? Sila abot ni Mustago. Mamangita, diba? Namay blab. Ilubong, takanoon na ng flood control, diha? Pero, sige lang, na-trace na namo ni mga igala, no? Kuan ani kanang ugdi pa ni mo undang ni ato na ni mga igalang igaid na to ni sa punuan sa duldul unya pa amigasan. Mayor Rati, oy gipangita ka ni Insurrecto, ingon si Insurrecto nga naasa daw ang flood control sa Tagum City. Ihalo no kanamo siminto. Wala kita aning kanindot aning Tagum. Ano mga utok, mga egala? Utok, mga... utok bangag. Turbida, no? Insurrecto! Hulat-hulat lang, sir, ha? Oh, makalingaw man kaayo ka, dol, oy. Oh, Mark Carrion. Ay, palabi, dol, kaya masing ma-inlove ka na ako, dol. Magka-LDR to, magka-LDR. Alas 8:57 na may ganang Dagnas Buntag. Siona F. Kapal, may buntag from Negros Occidental. Ebenezer si Chico S.P. Bueno, mayong buntag. BB Girl, may buntag niya. BB Girl. Ipalabas pati kay Attorney Mans kasi balak nilang kasuhan pag may makitang illegal na ganito tayo ngayon kasi adik. Adik. Ano ba yung adik na yan? Ha? Dili, actually, mauna na mga igalay. Mauna ay... kabanha ba ni niya? No?
3: Ay!
0: Mauna na mga igalay, fishing expedition. No? Di na pwede. Pero sa ato, sa ila pwede man na mga katropa. Si Jodilyn Rocamora, racket asa paingon. Sa baha, ilang sakyan. Sige. Raimundo Yuyo Cards. Raimundo. Yuk cards laborte aum Raimundo. Na sige Raimundo daw. Kuando ka kini nga BLOK. Bibi girl may buntag Jinkay Salisa Davak. Di na nako di basahon kay ina ka. Ako talaga ang itimbaya. No ICC. Diona Ibarra. ICC baga kag naong asa man ang kwarta sa blood control inyo ang gikawat. Dili man gani ninyo tagdon. Ong pangitaon na naamo mga senador sa blood control inyo dayon filean kaso. Ano siya no? Suko na siya si Ante no. Epinito Rosal Altea Jane Idol. As in literal yung pangalan niya may galang yung apelido may galang is Idol. No, Idol watching Tondo Maynila. Bulls ay akala ko bull. Shout out galanog-lanog kadris amo. May hindi maintindihan ng mga Tagalog yan. Naku! Tataas ang mga presyon ng mga loyalista sa akin talaga. Tataas na naman ang presyon nila. Ayos, sige, tawag-tawag diri. Kaya nagprograma ko diri. Henry Malto, morning katropa. Giango-ango naman ko na sila. Oh, Chen Salazar, mamahaw, napunta katropang Arnel. Samtang naminaw sa imong program. Mas ma-enjoy nako ang pagkaon kay ma-alive ko sa imong mga pakatawa. Na, naunsa naman himuon naman ako ni mong sudan, ani? Pero, appetizer di ay, no? Wing Ortiz, good morning, katropang Arnel. Aguanta party list? Yes, aguanta ta. Kana mga bata ngayon, ana, wala naman agon mga moral values karon. Dili pareha sa una nga naapay mga pagtudlo sa school like religion. O, sa ato ning topic kagrina, mga kaigsunan. Now, ato ning balikan, alas 9, si alas 8.59 na, kumarasal sa ta. Sa atong pagbalik, iskuta na to. Uyon ba mo? Comment mo. Kung manawag mo, kay mo tampo mo mga higala, chat mo daan, hindi ko mutubaga ng katrobang Arnel, mutawag ko. Ana adaan kay ako na mga higala nga tubagon. Pero wag mutawag nga way abiso, di ko mutubaga na kay basig. Sir, na ko dos baba, sir, maningil ko. Papoy kay na. Maningi, singlan tang way utang. Kapitan Ron, katropang Arnel, pag-greet ko kang Idiertico Boni. Bone, siguro bone. Happy 50th birthday, taga Jensen. God bless you, kabulsay. Salamat. Good morning! Bray the Bishi, maka-inspired ning mga attorney ni BP, mga kabataan, kini ang sunda. Dili magkatsubong. Rona Anavisa, makatawa man tanimo sir. Dire ko Muntinlupa, Minaw sir. Oy, good morning, magandang umaga diyan sa Muntinlupa. Ano yan? Munti sa labas o munti sa loob? Dalawa kasi yung Muntinlupa. May munti sa labas, may munti rin sa loob. No, alam mo na yan kung taga Muntinlupa ka. Maria Balasi, insurrecto. Palibangon na na og danggit nga isa. ang danggit ko na kana, ang nindot na kanang diri sa amua sa taga Agusan kanang puyo. Oh. Tanaw na to may galag di siya mag kuan. Alas 9:01. Ay mo kawa kadali lang ko mga katropa. No inom sa ko Santon Vitamin C, sigundahan na to ni. Oh. Kamusta diha mga katropa? Minti na kanon ay Santon Vitamin C og Santon Plus Gold. Mapalit na ba igalas sa nang butika nationwide. Alas 9:01 na.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: palit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata

0: Că Trupang, Armel Curtes.
1: XFM, Că Trupang.
2: Oraș mai gala de la gătai 8 minutos na pasado alas 9 bundan. Ato mga katropa, diring at taga-Davao del Norte. Once again, taga-Davao de Oro. Ah, salamat dahil kayo kato mga katropa na to from Nuevo Iloco, taga-Panibasan, taga-Andili, taga-diha sa mga neighboring areas. No, sa mawab sa itong pagtambong ninyo sa ito ang XFM and Y2H Clinic Caravan last Sunday. No, sa among giplano nga pagka-August na pod, by the end of August, gipilian pa na mo either direta sa sentro sa Mako or sa barangay Andili. Kay murag tapunog pod ang atong mga tigpaminawan diha. No, kamulay sana. Chat lang mo or comment mo, message mo para ato nang ma hatagag pagtagad. Okay? Kanaman kung panahon na brato pod mga higala ang mga butika kayo diha, mga igsuon. So muna atong kuano no. Muna mga higala ato ang hatagag pagtagad. So kana bang imbes nga mo adto pa mo magay galas butika mo pliti pa in taon no makabintaha na mga kaigsuonan no. Dako na kay nang tabang gumikan mga igala kay for example ang mapalit nimo og 15 no, mapalit nimo mas ubos nga presyo. So salamat kayo sa inyong pagsugat mga katropa. No? Og sa sunod na pod. Now, Jodeline Rocamora dili siguro. Dulo magugiingon nimo. Dili na ma-impeach si BP Sara. Oy, sure ko Article 4 Y Claro, Article 1 Samot. No, depende na nila magaygala, no? Depende na sa itong mga judges.

0: Alas 9, 11 na may galandag na sa toang bag panagubanuban. Panayon ta. Pasensya na kayo na po yung mga... Yan lang yung tanga. Hindi mo po ta makaingon lagi nga. Dili unta mo te mo, di mo chat unta ba? Basta nagprograma ta kay... Mo pop up, manggun makita ba o niya? Sama ni. Madisturbo ang atong utok. Madisturbo ang atong kamada. General Sindo, ayong buntag katropa from Anda, Bohol. Unsay racket na toron. Nay, racket ni BBM ay. Na, sige. Kaya alas 9:11 naman, retso na ta sa racket, mga kaigsunan. Gipangutana, kay himo maguning unod karon sa istorya. Kining rakita ni, pero mubo raman dahil yung rakita ni, kuan raman daw ni, mga 10 inches ra daw, no? Sa ato pa kung murag kaduhaon ra ko, kay 5 raman ko. Murag mga kaduhaon ko, mga igala kataas. 10 inches, no? Di ra kay dako, di ay. Tama na di ba igala sa, kuan? Wala na fireworks, di ay. Now, kining racket, no, gisaway ni mga imiani nagpagsaway, daghang kay gisaway ani, no? Mga kaigsuunan. Gipangunta na si Auntie Claire nga usa ba implication, no? Nganong nanatay racket ba, no? Nanatay racket pero atay bugas, no? Nanatay racket mga igala pero atay train, no? Watay bisag kining sa Mindanao na lang unta, no? Nanatay racket mga igala pero watay sudan. No? Natay racket mga kaigsunan pero gapait lang gyapon ang mga Pilipino. No? Ay, ito bang si Auntie Claire ana mga katropa? Mura pong si Auntie Claire to ah. Gakulismaot. Gakulismaot ng dagway. Alas 9:13 na may gala. Auntie Claire, imo na. XFM
1: Katropa. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch?
0: Unsa may maato mga higala ana, no? Unsa may maato anang racket
2: parte ng pag-asenso ng bansa?
0: So she?
2: Common sense.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Unsa kunoy makuha nato mga higala aning racket? No? Racket sa badminton? Racket sa tennis? Racket magyapoy tawag anang pickleball? Di man ko kukasulay yung duwa. Pero actually, murag nainganyo na kung duwag pickleball, mga higala. Kaya kinidi ang pickleball, mga igsoon, kauban di ni sa kigulbol.
4: Ayaw!
0: Kay, kasagaran ganduwa may galag pickleball, gapakigul. Balikan na to ng racket, mga igsoon. Ipangutan na si Auntie Claire. No, good morning, David Bernardo from Melbourne, Australia. Ipangutan na si Auntie Claire. Unsay matiti, unsay madawdaw, unsay mapahimuslan sa Pilipino, mga higala, kung doon natay racket. Ang tubag ni Auntie Claire, simple. Common sense, mga higala. Parte na sa atong pag-asinso. Aba...
5: No? I talk.
0: I don't have to ano. Di ko may gala mo disagree niya. Ni ana tama man pod. Kabahin sa pag-asenso, no? Kabahin na sa pag-asenso mga kaigsuunan. Nang racket. Okay man ha? Yes, what jud problema ana mga gala. Kana kung pareha na tag Japan. Okay. Kasi tandem na to diri, partner na to diri. Taga South Korea. Okay na siya may gala mag-apil-apil ta na. Kana kung pareha na tag South Korea. No? Pareha na tag South Korea ba mga igala? Million-million na isgutan kwartas tao ba? No? Okay na. Ako hindi, amin mo, hindi mag yung kumusupag ana mga igsoon na mga innovation, science, hindi kumusupag ana. Tinuod ba na ingon ni Auntie Claire? Kabahin na sa pag-asenso. Correct. Pero ang pangutana diha, asensado na ba ta?
3: Bullseye!
0: Asensado na ba mo? Kay kung kanang asenso may galang yang giskutan, basig na ranas kusina sa Malacanang. Ha? Walay labot inyong kusina may gala. Sumahog silag bakako na, na? Manay nakapait diha mga kaigsunan. No? Kabahin ko no sa pag-asenso, no? Sinti dapat common sense sa raw atong buha, atong gamiton. Di na ta magsigig pangaway. Di na ta magsigig yaw-yaw. No? Di na ta mga higala magsigig oga. Unsa pa daghang ikuan diha. Oh, kay matod pa ni Raimundo Ribucas nga nung mo reklamo man mo nga ang bugas tag 20 raman.
4: Ayaw!
0: Oh, ana si Raimundo diri. O siya, wala na kasinso siya. 20 kilos ang bigas. Ha? 20 kilos ang bigas, mga higala.
4: Pinawa!
0: Mayang buntag diha. McLean Caniete, good morning, katropa. Basin mananggal ilang paluparon. Ah, manananggal di ay. Mananggal na ba noon? Sunod tuig, idol, Mindanao Medres Balamban Cebu, daghan na kay member membro dres Aguanta Party List dol. Salamat kayo Balamban chapter. Oh. Gab, pag-design na kong t-shirt gab sa kuan gab kining Aguanta Party List gab. Magkuan tag merch ba merch. Oh, basta tawag na merch merchandise ba merchandise. Merch.
4: Ayaw.
0: Ay ato naga ato na mga higa lang kuan i-fundraising tana no kadali lang.

0: Alas 9:17 na ang dagnas buntag. Sumalika na to mga katropa. Chuck Ortiz, mayong morning diha. Ang racket ni BBM manguha og kwarta sa gobyerno isulod sa malita ilupad dito sa... Aw! Ah, racket na iya ha. Rakitira dahil na siya. Ringo Stevie, good morning. Aguanta Partilis Katbalugan Summer Chapter. Oh, si RR Sabuero, naglantaw ko ni mo, dol. Gikas Misamis Oriental. Aguanta Partilis Misamis Oriental. Birahiya. Tama man si Auntie Claire. Tama na, oy. Kanamayon ka nga. Nganong makahimo naman taani? Nganong makapalupad naman taani? Nganong maka... It's a sign of, mga igala, progress. No? Kanindot, ana. Pero, pwede ba nga adot sa tabi-igala sa lain nga sign of progress? Katong pananglitan, mga igala, gwapo na lagi yung krasada. Ah, progresibo. Ano ba? No? Nindot na lagi yung krasada, di nalubak. Ah, progresibo. No? Nindot na lagi yung tulay. No? Nindot kayo. Progresibo. Uy, nana de trend ang Mindanao. Progresibo. So, other than vertical, ari sa ito sa horizontal siguro. Tama ba na? Ana mang horizontal, no? Palapad. Nya vertical pataas. Ari sa ito, mga igala, pa horizontal sa dapat ang atong development anti-clear. Di sa ito, mga ito dito, di sa ito, mag-uban-uban dito. Uy, mag-usaman ta dito. Nga no, Uroy, makapalupad mo racket nito, makapugong na mag-bagyo.
1: Ayaw!
0: Ha? Ano, gusto mo ato sunod tuig, naay taga administrasyon ni BBM mo ato sunod tuig, eh, muhangyo sa Ginoo nga i-extend ang ilahang oras diri sa Pilipinas? Ha? Mato siguro na may gala dito sa babaw, kay muhangyo dito sa Ginoo, basi pati dito, dadaan pa ninyo malita? Tarungan ninyo ng kalaki ninyo, ha? Kay basi si San Pedro dito may gala, gusto ba ninyong subornohan?
1: Ayaw!
0: Oh, yung nakapait ya. Binaha ang Dabaw, binaha daw ang Tagum. Di effective ang flood control projects. Hapak ko ning haloblak sa flood control sa mga insurekto. Taka-taka ra kag mama dia. Oh. Sige lang kay naan naka-record na maga sa amo ang listahan, no? Naka-record na ka sa among listahan. Namakon mi listahan mga igala kanang sa man ang listahan ka tropang Arnel. Basta ka mahibaw ra mo ang listahan. Ako na lang ipahibaw. Listahan na sa mga tao nga mo hinungdan nga nung gaagwanta ta. Nana sa listahan si Insurrecto, trace na muna. Ibalo na ko sa IP address ana. Anytime mga igala, ito na nang kung anong siya ka nang ipauban na to sa racket na. Mr. Insurrecto, handa ka na ba? Handa ka na ba, Mr. Insurrecto? Ay, ano yung mga bugo, may galang ng mga tao? No? Gibaha na ba? Unya kami din sa tago mo, ibasulo, nayabag ka niya? Labo. Imbestigahin ninyo na spulong. Imbestigahin ninyo, tanan. Sige na po mong istorya. Sige lang, istorya. Di ba ganyan ka-imbestiga po? Nga naman. Inig-imbestiga po mga galang. May nga mga spulong. O, kuhaan nyo sa DPWH ang record atong giyon sa itong 51 billion. Human ang istorya. Oh. Sa ito pa mga galang. Ang ilap, bugtong mamuliti ka lang. Dawa ha. Dalawa ni unsa ni sila ka maayo kaayo. Gina-highlight nila mga igala, Davao. Ay, pakita nila, katod yung maot nga porsyon. Dugay naman ang maot sa talumo. Ilagyo na ipakita, mga kaigsuunan. No? Ilagyo na ang kuan diha. Pero kanang mga lugar na mga igala, Ginoo ko. Dugay na nasigbaha. Karon, naay gibaha Manila, naay gibaha Cebu. Gi-highlight ba? Wa. Asa kuno ay mga igala na malikas na malikas si Vince Dixon. Diha sa Dabaw mga igala. Aron ing nun. Dapat pantay, no? O, tanawan ni mga igala ng katulibagbag aning insurekto. Dili kuno epektibo mga igala ang flood control sa Tagum. Kay gibaha ang Dabaw. Uso, labot sa Tagum sa Dabaw.
1: Ayaw!
0: Uy. Kisa may tao ni BBM aning kisa tao sa mga loyalista aning mga trolls tudluin ninyong maing logic niya. Kay mo samot mo kauwawan aning tuo mo gasto-gasto ra mo Mr. President or ikaw Auntie Claire basig kahibaw ka Auntie Claire. Ako na ingog kahibaw ka pero basig kahibaw ka. Gating si ra nang dagway ni mo diha. No? Basig kahibaw ka Auntie Claire. Sultihin ni mo mga trolls diri nga. maghuna-huna og tarong, dili magpataka kay
1: aya.
0: Mo comment naman lang mo kanang katuohan pod. Dili na magbinangag. Iliwat ramos yung amo. No? Di magbinangag, butang nga kanang kanang katuohan. No, kanang katuohan. Oh, nasaan daw ang budget ng dredging sa mga ilog sa Davao at sa Tagum? Nganong malala pa daw pagbaha? Mayor, congressman, no, gipangita mo diri ni Mr. Insurrecto. Kini si Mr. Insurrecto, kuan ni Alipuris ni BBM. Mr. Insurrecto, kailan na ba ako nimo ha? Pagtarong diha do. Alas 9:23. Comment ka ganang tarong ako. Comment ayo nang apilon nimo, basulo nimo ang Tagum sa baha sa Davao. Logical pa bago di ay na. Kanang duol sa tinuod, mamasangil man mo kanang duol sa tinuod. Ayaw nang layo. Ilisod ka na tuwa na yung ano. Ebisan pag tinuod og walay tarong ang blood control sa Tagum, pero dili man Tagum ang gibaha, Davao man. Kay ba baka nga bihayunon pa naglayo? Nyabag ka naman tingali. Alas 9:24 na may galantag na sa tubag pa nagubanuban. Balikan na to si Auntie Claire. Wapa ko mahumanan niya. Oh, himuon ba ta may galag? Kita pa, karabang as it, bright kita ibugo. Okay. Okay na. Dawat na to na may gala. Ikaw, Auntie Claire, ang bright kami ang bugo. Kay wata kaapas kuno mga igala sa common sense. Nga pag naanay racket ang nasod mga igala, pag naanay racket ang nasod mga igsoon, it's a sign nga asinsado na.
2: Bullseye!
0: Are we not part of the nation? Kami ba? No, dili ba may kabahin? Kining naminaw na moron. Kining mga tao ka-agwanta may gala. Kining membro sa Agwanta Party List yun. No. Kining tanan may gala nga membro sa Agwanta Party List. Mamanin sila. Mga galisod manin sila. Kining tanan may gala. Agwanta way bugas. Ga-agwanta may gala. Wag yun yung tao ikapaiskwila sa mga anak. Ga-agwanta wise will do. Ga-agwantas na nang higayon may gala. Kinilip manin sila kabahin sa Pilipinas. Kang kinsa raman di ang Pilipinas. Kang BBM lang. Ilalisa lang. No? Ila sasama lang nila Auntie Claire sa mga sekretary lang mga igala na nakatangag og mga malita. Para ramani sa ilang Pilipinas mga igsoon. E kung mauman lang galing na mga igala, magsabot-sabot na ninyo eh. Magbulag-bulag na lang ta sa mga kabubuton. No? Total di man requirement sa estado mga igala ang population. Kana bitong Batikan, pila raman nakabuok mga igala diha tao. State man na.
1: No?
0: Estado man na, kanang mga priya na mga utok, mga igala ni Insurrecto, dito na papuya ang mga igala ila BBM.
2: Thank you!
0: Dako, labaw pang thank you.
2: Thank you!
0: Lain bagod kaayo ba, mga igala?

0: Cruz, mga ganyan. Kailan na lang, di ba? Pero all in all, may galatanao ni mo. Ang Davao del Norte, kanindot sa... Nindot may galas Davao del Norte. Kanang, mutamak palang kada ang tagom. Munang, ako, masuko yung kumuingon ni may galas si Mr. Insurrecto, nga palpak ang tagom. Di gani ko... Di gani ko mayor dire. Lumulupyo ra ko dire. No, nga naman. Di na ko ni Ibailo, mga galas. Bisa, kamu taga Davao. Muingon yung ko, kapoy na po yan ninyong lugar. Kapoy na po yan ang Davao. Tungod mga galas sa kalambuan. Gumikas traffic ba? Kanang traffic antikler, mutuo pa kung amunay ka ng tinuod nga sinyalis sa kalambuan. Noon ka nang iuni mong racket. Racket si mong ka. Racket ka ng pagbangarta, hinoon, no? Alas 9.27 na may galantag na sa atong pagpanagumanuban. No? Ikumpara, mo nang di binin nyo basta-basta makumbinsi nga, Kuya Gits BBM nga leader na palambo niya ang Pilipinas, di ba kumuingong may nabuhat? Namay nabuhat? Namay nabuhat? Kana di ay mga siging mga ayuda di ay, no, okay man na, no? Kana di ay siging pangangko na ng mga proyekto, may galang proyekto kaniad to ang kuno niya ron. Uy, problema na, iyahan na ipalamoy na siya, iyahan na mga katropa, no? Oo. Oh. Kana di ay mga igalang, isa sa gikatingan ako ba? Amo tong nabantayan basad ninyo. 2023 sa iyang panghinambog mga higala nga doon ay 5,500 kabuok ng mga flood control nga iyang napatukod. Ni ulan may galang kusog. Ni baha may galas dito mga higalas Mandaluyong. Oh, malabon. Nangaanod itong mga no, mga barge ba to, barko ba to may galang nga banlas. Mga flood control na nga exposed. No? Pagkahuman sa mga higala, nato sa nakalabay nga no, niya ito sa nakalabay nga tuig may igsoon. Sa sige niyang pasiatab lagi, nga mahiya naman kayo. Kipang baha may galang Cebu. Kipang baha may galang ubang mga nasyon. Mga lugar sa Pilipinas. Karon na sa duman may galas siyang sona. Gibaha ang Davao. Gibaha ang Cebu. Gibaha ang Manila. Murag kabalo na may unsay dapat matanggal sa Pilipinas. Murag si BBM lagi mga galang problema na ito. Ano ba? Kabantay mo? Kada human siya sona may gala, may mga panglunupan ng mga lugar. Pero rest assured, wala may dream appeal, no? Oh, Judilyn Rocamora, kamaot anang karsada sa Ilocos Norte, bintaha pa ng Ilocos Sur. Tinood, oy. Ikaw, Raimundo Ribuca, sugwa ka. Raimundo ba to? Si Insurrecto. Insurrecto, de. Ikaw, Insurrecto?
1: Ayaw!
0: Tinood na. Hunahunaan ang Norte, Ilocos Norte, mga kaigsuunan. Sukad sa una, wala ilaing nakatamak diha ba? Wala ilaing nakadaog diha, puro Marcos. Tanawa daw ng ilang kahimtang ron. Kining Norte, mga higala, kining atua, Davao del Norte, tanawa daw, promising kaayo mga higala ang Davao del Norte, tinuod lang. No? Very promising mga higala ang Davao del Norte. No? Tanawag ni yung atua mga egalang kuan diri. Patag, no? May yung kaog pagbaha. Mura magkaroon pa mugibaha. Namatay mga pagbaha diri. Pero, na mitigate na siya. No? Hinay-hinay. Mga kaigsunan gitanaw. Di mabunta maka, kuan, no? Di mabunta maka ingundayon nga, masulbad na mga katropa. Pero, og kanindot lang hisgutan, Insurrecto. Purbida. Kalasaw ni mug utok. Binubulsa. Binubulsa ba o kinukurakot ang mga budget sa flood control sa Davao Region? Ay, murag gidamay nimo ang mga kaaliado ni BBM sa Davao de Oro anang kalakiha ba?
1: Ayaw!
0: Ayaw, ana Insurrecto, madaot ang mga... binuang ng kalaki nimo. Ayaw, lagi pagpatakag tuplok ba? Kay maapil ang mga batang putyukan diha. Ano sa...
1: Ayaw!
0: Ayaw, pataka diha, Mr. Insurrecto. Oy! Administrasyon, badlunga daw ninyo ng inyong troll diri nga nagkalat, oh. No? Unya, katong probinsya nga giadto ang BBM, apil to? Tabla rin, iingon mo nga, naagyo di ay kahiwian, basta kang BBM, mo pa under.
1: Ayaw!
0: Laruhan ninyo ng inyong logic, ha? Kaysa gikaingon ko na, dili may mga bright diri, pero di sab may mga higala tantong bugo. No? Di may mga bright pero naagyod may mga sentido common. Kay ang gipasangil naman karon ni Insurrecto nga gibulsa daw o gikurakot daw sa mga taga Davao region nga mga unsa man mga kongresista imong pasabot. Mr. Insurrecto, sultian ta lang kapag focus na lang sa Davao.

0: Kaybot ka na imong pasabot. Ikaw nagsugba sa mga kaalyado ni BBM diri. Damay mga kaalyado sa BBM diri. Diri lang daan sa Davao de Oro. Di ba ni mo na malimod? Asa man sa BBM to niyang adlaw sa Davao de Oro. Di ba? So, imong gisunog ang ilang loyalty ka BBM. Oy, admin. O kinsa may gadala aning insurekto, kining troll ni, tanggalan ninyo. Makadaot niyo. Madaot ninyo na sila batang putyukan diri ah. Daot niyo na sila, di ba? Nag-perform ba siguro? Dahil takay bawag, ipit rapon ng tao na sila mga igala sitwasyon, no? Umikan mga igala kay, karon lagi mga panahon, nag-supak-supak ka, wadyo kay matiti. Pero kay, nagpasangil naman si Mr. Insurrecto din nga gibulsa daw, gikurakot ang mga budget sa flood control project sa Davao Region. Uy, damay ang mga kaalyado na yan yung kalakihan, unsa? Ay, pag-ingana, Insurrecto. Badlo nga daw ninyo ni Be, no? Badlo nga daw ninyo ni, kinsa may naminaw di ang taga-admin, tanggalan ninyo na si Insurrecto kay imbis nga makatabang, makadaot na. Musamot. Pero again, balikan ako mga igala, no? Kung maayo pa ni silang leader, kani sila BBM, kanang Ilocos Norte mga igala, nindot daw ta na kaayo. Pero nakaadto ko anang Ilocos Norte mga kaigsunasos, ginoo ko kalayo ra kaayo. Kanindot aning Davao del Norte? Nindot pang ato kag Agusan del Norte. Ah, kanang atong kang ila Dale Corbera. Oh, pagka nindot ana. Oh, ari kag Davao del Sur. Ila sa mga kagas. Delikado lang diya, may gala kay nami magdaghang isog. Oh, daghang isog man diya. Nindot man. Oh. Ikumpara nimo kasada na mo diri way bayad. Okay, kasada na mo diri way bayad amo kasada. Lapad amo krasada, bisag kamo diya taga Cebu. Makaingon ko, gamay inyong krasada diya. No, gikan og kanang Cebu pasaka og kuan. Padtog dan bantayan. Kung na yung multi-cab muhunong, traffic na diretso diya sa inyong, di ba Ralph? No? Diya sa inyong Danau? No, sa Danau? Diya sa coastal, medyo okay-okay, kinaamay mga parkinganan. Pero, kanang, paingon og, sana diya, kanang, Compostela ba na? No? Paingon diha. Diha sa... Unsa ganyan ang lungsod. Ganyan di Ralph nga ang kilid kay dagat na. Saan ang lungsura Ralph? Ha? Oh, Danau. Ano ba? No? Ang kilid kuan kining bukid niya. Ang kilid po pang-pang. Wala kay masibugan. Gamay dalan. Sulay diri. Dili ra kita sa Mindanao may gala og double solid yellow lane. Yan naman, gibularan na laghumay, wa may post krasada.
1: Ayaw!
0: Eh, tinood. Subaya ang krasada aning Davao de Oro. Nindot kayo eh. Isa nis pinakanindot niya krasada mga higala. No? Davao del Norte, Subaya. Oh. Dere sa Davao, Tagum City. Kami ang dunay pinakataas nga flyover mga higala sa tibuok Mindanao. No, ang Jensen murag okay na ilang underpass pero gilalisan pa to. Okay na to. Ari ka mga higala sa dalan sa sa kitong lapad kaayo? Kidapawan ba to o Coronadal? Nas Marbel. Dila para kay nga dalan mga higala. Naana dres Mindanao, way bayad. Wala bayad. Wala joy bayad ang among dalan diri. Adto ka mga higala og kwan? Luzon. Na ay Tipilex, na ay Isitex, na ay... Lahat na lang, may bayad. So, mao na yung ingon ninyo nga, nindot ang, nindot mo dumala si BBM? Ayaw na tanyog atika. Wa man gani sila kapalambuan ng Ilocos Norte kagamay. Niya sa kadugay na nila diya may gala, nangugat na sila diha. They are old as time. Niya mga igala maong probinsya. Ano malawa man yung kalambuan na? Ay, probitso. Oh. Nya, tibok Pilipinas na inoon. Maglisod yan sila palambuan ng probinsya Pilipinas na noon. Tibok sa langaw. Muna anti-clear. Ayaw big ing na nga na malambuon at nagumikan ang inyong racket. Oh. Ayaw big ing na nga malambuon ang Pilipinas gumikan na ng racket nga mulupad pa ingon sa langit. Pwede na siguro kung manguban mo. Manguyog na lang mo ana, igain na lang mo diya para mawa na mong problema.
2: Bullseye! Bullseye!
0: again, okay na siya. Pero abi nimo di na mo gikinahanglan nato. Ang gikinahanglan nato dili paana dito sa babaw. Oh. Paad palapad ang atong kinahanglan mga kaigsuonan. Dili paana sa babaw. Kung unsa man ta dito, hay na mudaan mo pahay pa mo. Galutaw na mudaan. Mo palutaw pag yun. Sabi, aber, unsa may makuha nato ana? Di ba? Mayroon tubag rin ang declare sentido. Common sense. Asensado na tayo. Sus, ginoon ako nga utok na eh. Kalamig ko din taon mga igala. Walay tolfi ang atong mga dalan diri sa Mindanao. Wala bitaw. Hmm? Yeah, ingon mga igala si kining insurrecto nga. Pangit ko na atong area diri. Kay gikurakot ko no sa mga taga Davao region. Ala, madamay imong mga kuan na. Insurrecto, pataka-taka ra kay insurrecto ba? Madamay ang mga kuan na. No, madamay ang ustawag nini. Mga kaaliado na unsa man ka oi? Ipit si Batang Putyukan diha na unsa man ka? Alas 9:37 na may galantag na sa tumbag pa na gubanuban. Kining orasa tod kaninyo may gala sa Santon Plus Gold, the food supplement for healthy body and stronger immunity. Kano na ito mga igala nga mag-lig-on? Kano na ito mga igala nga muinom? O Santone Plus Gold. Panalipti ang lawas. Kaya daghan pa kayo mga igala mga angay unahon. Mura na sa atong priority sa pamilya mga igsoon. Sa atong lawas, priority mga igala sa kinabuhi. Ang lawas mga igala, importante kayong priority. Ang health ni mo, importante kayong priority. Mga kaigsoonan yan naman, pag kini mga igala mapalyar, wag yung gobyernong muingon, kaluoy ni mo. Wag yung gobyerno mga igala manghinayang ni mo. Kintaon, makaluluoy ta. Mga katropa. Muna ang ampingi ang lawas, no? Ampingi mga igalang imuhang kining kapiskay diha pag inom og Santone Plus Gold mga katropa. Muna ato dapat naatay prior kanang list of priority asa may unahon nako, asa may dapat nako unahon nga bayaran, etc. etc. Mo pud dapat sa gobyerno, di ba? No, unsa may unahon nato? Racket o pagkaon? Pagkaon tingali. No, unsa unahon nato? Racket o magtukod tag ospital? Ospital siguro. So yun na to, racket o magdugang tag classroom? Classroom, tingali. Aba, no, sabay, gastuhan na to, mga igala. Sige sila pangasaba, may igala na kuhan. Sige sila gukod na ng accountability. And yet sila ramismo, may igala mo, waldas kwarta. Ipalupad na to dito daw. Bayon siya may makuha na to dito. Magpalupad na lang mag drone di ay. Alas 9:39 na may igalang tag na sa buntag. Ang Santone Plus Gold, mapalit ka na may igala sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Nationwide. Singapore, wala jud ni plano nga magpalupad og racket nga perti kalambo. Una-una Singapore, unsaon? Unsaon man na mo? No? Japan. Kadugo kang nagpalupad mga igalan Japan og racket? Wala eh. Hilas ra kaayo ta mga igala. Tama gyud ang giingon diha sa mga bandarita usa na kanang mga mad guard gani sa kenan gani, no? Bahalag surplus basta hilas. Pinawa. mga mad guard sa kwan, basakyanan ba, no? Bahalag surplus, basta hilas, no? Pinawa! Kita rin yun, kanang stance gobyerno na to, kita rin yun, pobre pero hilas, mga igala. Oh. Feeling rich? Pinawa! Aron ing nun. Kita kang mga malambuon nga nasod, mga igala, sa ito ang Asia, sa Asia, Vietnam. Wala pa sila nagunahuna anak mga igso. Nang ginauna nila, paunsa mapadaghan ang electric vehicle nga magamit nila o mabaligya nila mga higala sa ubang mga nasod. Mo lagi padaghan. Nga imbes ka ilang usik-usikan ilang kwarta, mga katropa, dili lang ilan ang gifocus diha. Mapahimos lang pa tinud-anay mga higala sa ilang mga citizens. Ato ka og Singapore, mga katropa. No? Wa, magani ko kita nag-display-display dito mga igalang sundalo. Pag ato na mag Singapore, tagsara ko kita pulis. Oh, ang nakabutang ra, CCTV. No? Anywhere may CCTV. Pulis, ay sos ang pulis na asbalay. Kaisara ko kita pulis, katong nagpagupit ko mga igalang dito sa Mustafa Dapit. No? Kaisara ko naka, at bang anang, kuan diya, suba na diya ka distrito, magkuka, balo, ano. Huwag ka nang mga Indian diya may galang nagpagupit ko, no? Do you know how to cut my hair, my brother? Yes. Oh, Pagupit ko dito mga galis, istorya mi. Pero hindi lang ko magsaba no, hindi lang ko magtel. Kaya kung ang aircon, di makayang aircon. Alas 9.41 na mga higala ang Tagnas Buntag, no? Kaysa raw kitag pulis dito ni Ana, ni Labayra. Unya, anang gabi eh, mga katropa, gabi eh na ganina. Huwag mo po kung nakita ang pulis, huwag magwangwang. Kung sa maning lugaran ni nga mura mag... Pero, malambuon, no? Malambuon, mga higala. They do not care about that. Wa sila, mga higala, nag... Ba siguro sa dili na importante, ito si men gadi na importante. Importante gud na mga higala. Pero para sa mga nasod nga sama nato mga higala. A Little India dai na diha. Little India sir, oh okay, kasagaran Indian man gud mga naa diha. Oh, diha sa kuan. Anak dusa party list. Ah, ana po dai bagong party list si Jeep Sardido Abila. Anak dusa. Oh, pwede man pud damo po anak pangit. Anak pawis ito, anak pawis.
1: Ayaw!
0: Sa may Bisayaan ng anak pawis, nga partilis, bungang singot. Mone Bisayaan na may gala, bungang singot partilis. Perting gaspanga anak mga gala. No, Little India, ang CCTV, ang damo, Sir Derisa, Singapore. Katong amo, Jijo, Singatri lang to, kay tatlo lang kami kaadlaw dito. Tulong na naka-adlaw gab, no? O upat? Singapore? 4 days, mata? 4 days? Upat? Four? Four? Singapore, gini. Ay, binagong Singatri ra. Oh. Ang aircon naghulat sa gawas.
1: Ayaw!
0: Inakadali lang, kay humanon ko pa ni. Alas 9.43 na mga higalan, takna sa itong pagpanagumanuman. Look at them. Japan ba ng litan, mga higalan? Okay, tayo dito. Gidisplay-display. Ang gidisplay sa Japan, templo, no? Mga katong ilahang mga, kaning sa ilahang, sana nga mga samurai, mga katropa, mga nindot nga. Basta gwapo nga lugar, no? Bahalag, way tingganay, no? Pero ako makaingon ko, mas okayhan ko sa Singapore kaysa Japan, no? Although, ang Singapore, maura gyud natong klima ba nga, kung muinit, init sa kayo, ang muuwan, di ba po din na naka-uwanonon. Ang Japan lang kay, gusto kang ice, I mean ka ng snow, naagin na dito. Pero, mas feel na ko nga warm ang, kung ano, punta ka dugay Japan, isa kasimana, isa kasimana. No? Isa kasimana kapin, mga katropa. Ma-feel na ko ang warm sa kuan Singapore, mura ra siyag Manila, mura kag nagdabaw ana kuan. Kanang mga kuan ya ba, mga practices. Pag-abot sa Japan, medyo makaingon ka totally kuan sa kuha, no? New. Strange para sa kuha nga walay mo smile nga tao. Walay mo smile nga tao. Hilom perme. Labi na sa trend, no, sa kanang mga kuan. Hindi man sino trabaho gyud siguro, no. Tutok nga tutok. Ang gusto ka makig istorya. Mo gyud kas convenience store kay pangutan-on man ka mga higala kun sa imuha.
1: Ayaw.
0: Oh good. Pero noon ka di asdalan makakita ka ka istorya diha, wala gadungo ang mga tao di tanan. Hadlok gani ko basig mga pakong ba, mapakog sa poste di man pud. Paspas kay mula ka magdungo. Maray laha. Mga tao, mga higala sa Japan, mas ganahan ko sa warm sa Singapore. Although, mura na siya Pilipinas, mga kaigsunan. Kailang, mga turataan na pohon, no? Alas 9.45 na, mga katropa. Dili man na nila priority lagi. O man sila lagyan ng mga, kuan, mga malambuon, makaya sila mga nasod. When it comes to economy, okay man kaya na sila mga katropa. No? Ilaman lagi ng... Waman sila naghuna-huna ana. Pero sufficient sila in food, no? Lower sila in crime, no? When it comes to corruption index, mga higala, puryabuyag, layo sila sa tinood. Ato ah, Ginoo ko top 1 sa Asia. Top sa kurakot, top sa utang. Utanawa na unsa na ni Pilipinas? Yung mga ngumpa mo, ang galing-galing talaga ni BBM. Mag 20 trillion ang utang, unya kita may gala, ilado sa corruption, magaling pa rin.
1: Ayaw!
0: sa inyong gipanood inyong utok ana nga kuan. Wajong ko kahibaw asa inyong gibutang inyong utok kanong ingana mo. Ug giunsa niyo pagtan-aw nga good ang leadership. Number ang nasodro number 1 sa utang, grabing utang na to by 20 trillion, mag 20 trillion na. And then ilado na ta kayo namurag number 4 naman siguro ta sa Asia may galas pinagkakurakot. Ya, sa isgutan ng way trabaho, daghansad. Oh. Sa pagkaon, kulang. Sa corruption, may, ay, di na, na dapat ipangutana. Sa politika, number 1, champion. May galas pinolitika, hay. Mon, ya, yun sa mapagkamaayo, anak, be. Bullseye! Bullseye! Alas 9.47 na ang takna sa Dubag Panagumanuban. Si Vince Dixon, no? Ato ni magayagalang hatagang pagtagad kay Perti niyang sukua. No? Nakapamalikas siya sa nahitabo mga igala sa Davao. Bullseye! Bullseye! Pero di siya kapamalikas sa nahitabo sa man, sa Cebu. Atik-atik. Ha? Atik-atik. Ang Cebu nga matod bang BBM na, iba, na bago lang nahuman ang mga proyekto. Nga ilahang proyekto. Ayaw! Ah, ang Davao City, Singapore, pag may ulan, palaging may swimming pool. Suya lang ka. Naglublob pag kanal, maayo pa. Sige, paminaw na to si Miss Dixon. XFM,
2: Katropa. So, wag ang dredging dito, the last 10 years? Anak ng tupa.
0: O, oh. Sa'yo problema? Actually, dili flood control ang problema diha. Dredging, walay dredging nga nahitabo. So, dili flood control, simple. Sige. Oh, paira pa ba? Pusang-iring pa ka. Oh. Why filter ni? Ikaw may gaingonan ni. Eh. Oh, labong bitog mga Duterte ang mamalikas. Dako kayong big deal ninyo. Oh. Dako na big pa. O oh, kani karon be. Kay ka pamalikas mo ni mga igala ning kuan ni. Nagkaig rang agi. Sige daw. Para yon.
2: So wag ang dredging dito the last 10 years. Anak ng tupa naman oh.
0: Mm.
2: Pero first things first, Yusek Charles, magpa-dredge ka na dito.
0: Hmm. Kasi bali, dredging ang problema? Dili problema ang flood control. Kalutanan lang, mga igala. Kalutanan ba? Oh, sige, para yun.
3: Uy! Uy! Uy!
0: Morado? Oh. Morado? Oh. Balikas dapat sa kabidyo nga na malikas gyud siya. Balik-balik niya ba malikas. Unya karon mga igala imbestigahan ang Davao because of that. Okay? So imbestigahin ninyo. Dide ka mo supak ka tropang Arnel. Ano mo supak man ko? Nga total makita man katag diha. Kano sa dinhi nga project? Kano dugay na man kay nga project bay tinuod lang dugay. Dugay na kay nga project. No? Karon, no? Na yung master plan, gipasa mga igalas babaw, wag ipunduhan, niya karon pagpalpak, ha? Niya gusto nila karon sakyan ang oportunidad, imbestigahan nila, madaot ang katong mga tao nga naadiha, dayon na imusulod, kaya gusto mo dagan si Nicolas Torre di pagkamayor? Uy.
1: Ayaw!
0: Pamutos na lang daan, Nick. Di joke ka, manimaho di, asultinan ta ka. Di joke ka, manimaho di, General Torre, sir. Sa kung saon ni mo. Ipit ka niya, sir. Ipit ka. Oh, again, mga katropa, Davao ra ba ang gibaha karong si Manaha? Dili oy. Nauna mga higala ang Manila. Nakadungog mong naigibalik ka si Vince Dixon? Wala. Nisunod mga higala, dibaha ang Davao. Pagkasunod, gabihapon ba ito? Nakalabay ang adlaw. Ang Cebu! Pati baha, oy! No? Pati baha, ah! Napamalikas ba si Vince Dixon? Wala. Ah! Sa Davao na po mo nagyampungad ka ron. Alam na natin yan! Sa Davao na po mo nagyampungad. Davao na po ang inyong target. Bakit kaya? No? Namoy gusto pa daganon diya pagka-mayor? Sinik daw lagi, sinik. Karon palang daan. Oh, muingon na ng taga Davao. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
4: Ay, nako.
0: Wala tayong oras, mga igala. Tama na to, kayo na pa yung naghuhat na ko.
4: Pinawa!
0: Wala tayong oras mga katropa, magkaginot ba sa unahan? Sa nga na lamang, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Uy, happy weekend, ganin yung tanan ha. Ang big mosque nun ay asaman mo paingon. Salamat kaayo sa inyong pagbuminaw. Again, timbayaon ako. Ang ato mga kapulisan, may gala din ang miyembro sa Aguanta Party List. No? Mga bana nga miyembro sa Aguanta Party List. Mga asawa nga miyembro sa Aguanta Party List. Mga tanan may gala nga mga pamembro na sa Aguanta. Salamat ninyo mga katropa ha. Again, it's an honor nga paminahon ta sa ato mga naadya may galas men in uniform. Di alam mo na ko hinganlan kay para di mo maipit. Alam mo naman no. At congratulations no sa ato ang Davao del Norte Police Provincial Office with the leadership of very snappy police mga higala no. Police Colonel Glenn Cristines. Sir, good morning. Snappy salute sir, di basta-basta ka, no? Congratulations sa successful nga month-long celebration sa Police Community Relation Month or PCR Month. Sir, once again sir, may snappy salute sa mo, di ka basta-basta gid sir. Ikaw ang pinaka muni mga igalay. Madungog man ninyo na si Kuan, Colonel Cristines Matagwebes, no? Diri mga igala sa atong istasyon, no? Mangunay gyud na, no? Mangunay gyud na istorya mga igala, mangunay gyud na og pasabot ngadto sa mga Kuan, no? Ato na silang ka-partner, ato nang ka-tandem mga igala sa kalambuan kining atong kapulisan. Nya nanarbaho ra pud intaw na sila mga kaigsoonan, no? Alang sad sa ilahang tagsatag sa ka mga pamilya og alang sa atong katilingan. Good morning yun diha no, sa itong mga katropa sa men in uniform, no, mga kasundaluhan nga nagpahipi rapod, no? Gawas lang itong mga kasundaluhan ato nga kuha na yun kayo, BBM na yun kayo sila, no? Good for you. Langit una unaon, sundalo ka niya, okay na ka kayo nga mubalik ang NPA, no? Sundalo ka o niya, okay lang sa imo, di ka masuko nga. Sa karon mga higala, ang igipaning kamutan ninyo sa una nga mawagtang ang insurensiya karon anaman na magbalik. I know, muna ginaingon nga, wala sa INPA, wala sad mo'y gukdon. Main lang, napay trabahoon. Morasan na sa droga, kung wala na po'y dakpo nun, wala sa'y trabaho. Alas 9.54 na mga igalang tag na sa itong pagpanagumanuban. Salamat kayo ninyong talan. Happy weekend. Amping kamos kanunay mga kaigsunan sa kanunay. Dalaygon ang Diyos.
5: Pulsan. Kauban. Sikat Tropan. Arnel Cortez.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM time. It's 10 o'clock.
12: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligong pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
10: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ay nako mga maray, wala na intro-intro pa. Welcome ka mga hurot, mga higala. Dresto ang pinaka bagtik nga programa. Kaoban ng mga tambalan. Kaoban ng mga kuan, mga albularia. Sa kahangin ako na si Maring Inday Erika mga maray. Siyempre ako ang mga sparring direk. Kakamulo pa silaga, panuslok sa lahang mga hinagiban. Alas 10:14 nga itong oras, mga maring, kumusta? Kumusta? Pasensya kay wami kahapon. Pero naami ka ron, mga maring, aron sa paghatod ya kaninyo o mga didli kayang nga mga lingaw. Pinaangis to ang programa diri sa XFM XFM Mindanao?
1: XFM Mindanao.
0: Oh, wala mong gawin XFM Mindanao.
1: XFM Philippines.
0: Ako malagot ko marim, basta masod ko diri sa aircon ba kay makuan ko, mapislango ko marim.
1: Oh, hindi. Basi na nagbaradya marim.
0: Hindi ko ganag kuan marim. Makuan ko, masabawan ako ang hinamangod ko kuan marim. Uy, kaya ka nalagay, sige ta kabisbisan ni Edgar mo. Kaya may muenta eh.
1: Ay, sana all mabisbisan per minti.
0: Ikaw, aday ka bisbisi di ay.
1: Wala pa mang kaulay si Lando marim.
0: Amadok naman ko si Lando mo bisbisi mo, kaya mamuna mamugdago.
1: Basi... Asi natabunan to sa Marahan, Marie.
0: Asi lipit sa?
1: Marahan.
0: Katong, asi lipit na Marahan.
1: Katong nakuha ba, na landslide ang dalan?
0: Uy, si Bako ka, uy.
1: Okay na po, Marie. Nami bago, Marie.
0: Uy, single na na ka.
1: Yes. Lain na ka naman rin tinanawan lagi sa
0: Maduro tawa. Kay lain na tinanawan ng mga taga-Bisayan ng mga turno, di ha?
1: Kahapon, Marie, kita kaya ito ni Kadlaw? Ano nga, suko?
0: Masuko, man.
1: Ano man itong ilti, oh.
0: Mau ba?
1: Oo, nasa tukuran ng LTO.
0: So, dakpan sila.
1: Ay, ako lang di. Ikaw lang demo ko.
0: Ay, baseball ba si Tia Daria. Ay, naklaro ang yang bukton.
1: Lain lagi kayo. Lain lagi kasi Sir Gab. Ay. Kita ka na. Kita ka ni Maring.
0: Masa mo na? Hoy, nakakaibig nga taring-taring day. Nakakay taring-taring.
1: Nakakay magihan ng mga laki day, mga pila ka minuto, masunod na lang sa kuwan.
0: Mau ba? Ba't na kaya sunod si Algabri sa'yo mo ganina?
1: Ano ba? Ayaw ni ma. Magihan ng mga siya.
0: Masa kayo, purman yung Georgie Ron kay Algabri, no? Hoy, kawa mo natin diri ang pinakamarama sa bangkal.
2: Hello. Good morning. Kape. Ah, good morning. Oh, salamat kayo.
1: Wanda, ako ng pangagod daw. Pangagod.
0: Si pangagod.
2: Ah, kwan, dagod. Nga mo rin siya lalabay, smal. Good, dagod. Ano man na yan. Bungol man yun. Bayot na, bungol pang.
1: Sure, ako ng pangagod sa pangagod ng dagod.
2: Kagod.
0: Iyapon na.
1: Iyapon siya lagi.
0: Hi, mga maray. Live tayo ka nila sa studio sa 107.1 XFM Dagob.
1: Wapo to kaniya. Hayagis, ito ba para masinob?
0: Nauna na ako po tinabi. Mabati at makaroon din ang mga igala sa XFM Mati City.
1: Masinawa ka rin.
2: Asaman. Grabe naman ay si...
1: Grabe ka si Lawa naman ano, oy.
2: Kanang anong ni... Tangalan eh, mong kamot ni mo di Maring Daria.
1: Wala mo ko kasi, bungot nga ng puti man.
0: Bungot dahil na?
1: Oo, naikuan
2: ko. Ah, okay.
1: Dahil lagi nag-i-open lagi ako.
0: Oy, wala mo na minaw, mabatid sa Samati City o sa...
2: Sa Bukidnon, XFM Bukidnon.
1: Ang direpon sa XFM General Santos City.
2: XFM San Frans.
3: Pabukhan kaya rumuhi.
0: Puthi kaya rumuhi yun.
2: Rumuhi yun, so kasi simple din sa may XFM pagadian na.
1: Grabe na pagadian na.
0: Asa lipit sa
2: XFM pagadian na.
1: No. Pinalakot na dito, Master.
0: Sa Jinsan wala, sa Jinsan wala.
2: Wala sa Jinsan, wala man si Carmen Adiasi.
1: Lahit mo ko ito si Jinsan, nakabulok ang wakatingog.
0: Ano man?
1: Nahulog sa kanal. Nabulasot.
0: Kasi nabulasot si... Ay, si Pilip. Si Pilip. Ah, mga maring, ha? I-text sa totoong text line sa 09663069569. Osbon ko, mga maring, 09663069569. Para sa mga gusto niya, makiduet sa toang bijoke, okay? Katropa, okay di ay? Kalimutan mo tao, eh.
1: Pero ka, maring, ay. Bura ka si Paul, maring.
0: Isa nga, Paul.
2: Pulbuso. Tayo rin ni Marimar, mas pulbuso.
0: Ayaw ko ba?
1: Brightly
0: bright kasi ya.
2: Kada ka tong iron ni Mariman Maring si Pulgus.
0: Oi si,
1: ay si Gusto ya kay pili di ay. Si Pulgus.
0: Kesa ko na iro si na iro si Kuan si Mariman nga si
2: si Pulgus.
0: Si Paul nya kesa may iro ni Chabilita be.
2: Ay kesa man be.
0: Si Mitiche.
2: Ay Mitiche raw.
0: Si Mitiche.
2: Ako kay ingon pa sila kay kung nabata na ko kanang bata ba na ko marunong ka itong bata kayo ito maldito kay si Sinchan
0: si Krayon Sinchan
2: si Krayon pakitag naman hidoy
0: gamay kaayo
2: gamay naman hidoy
0: at least itong ansia
2: at least sila wala lang kong kitago-tago
1: sabi yung kitago-tago
2: ang kitago na maladaan
0: mo gani
1: kasi nga lang ba tayo ng kitago nga makita dili na magkaya makita daan
2: mo gani so mo gani nagmahal kaya ko nga nung patuli ko.
1: Diyan ka lang, ang pangalan sa Iro ni Kuan B, ni...
0: Isang Iro.
1: Ni Edgar.
0: Edgar? Burak data. Tayo na ginasiya.
1: Kaya kailan lagi ka sa iyang Iro?
0: Uy, kailan ako eh. Kanang problema kita giyan na, kaya wala ko gimam, wala ko gimam.
2: Pero, kamala mo, kanisya, ikaw kanisya, si Bulgoso man. Kanisya, kung sa Iro, kailan ka sa Iro ni Kuan. Ero ni Kwan CD ang muntring prinsipe.
0: Kisa man na. Ay, murag nakakuan ka, dungog ko.
2: Kabalok ka.
1: Kisa man siya.
2: Si Dugal.
3: Ayun ba?
0: Natanda ko nga Ero.
2: Si Dugal.
1: Magutos siya niyang variety.
2: Ano itong kalaban ni Kwan ni sa Taman Jerry? Katong na ko, katong bukit-kit ang kawin si Spike. Pero pinakaagwapo ganito itong Iro ni Marimar si Pulgoso.
1: Pulgoso. Kuya pa na sila mga variety ng Iro.
2: Katong ka dito sa...
0: Saan Iro to?
2: Katong dito sa... Katong na pilong kaon sa tuwa dito. Katong...
1: Kwanto ka lang...
2: Kwanto ka lang... Kwanto ka lang... Kwanto
0: ka lang...
2: Kwanto talibandog. Talibandog man to.
1: Talibandog?
2: Saan talibandog? Kwanto ka lang... Ergimot.
1: Ang
0: sana?
2: Ero nga gimuta.
0: Dinalos kita na
2: rin. Pilit na.
1: Ito mga katropa niya, kasi wala sila kasabot sa
0: mga ero.
1: Mga breed, aning mga ero. Gusto itong breed niya, Master?
2: Kwan, talibandog to siya.
1: Talibandog.
0: Daga, kuyaw ng taliban.
1: Ang pangalan sa ero?
2: Kwan, ergimot.
1: Ergimot. Sana sayo na, ergimot.
2: Ero nga gimuta.
1: Ang grabe. Kasi pamalain na...
2: Kwan, dire sa... Kwan, dire sa Madaom.
1: Madaom? Napoy, ay!
0: Napoy, ero?
1: Napoy!
0: Usang ngayro na?
1: Usang ngayro na ang daddy ang Madaom.
2: Kwan na siya ka ng... Nana, yun niya. Ikaw na ko, isa ka dinot ko yan ang mga ero niya. Wait till ganay.
0: Baka na overtime siguro na.
2: Ha?
1: Basketball.
2: Ersigpol na siya.
1: Usa pa ersigpol?
2: Erosigpulaw.
1: Aka na, kuhan, irmoksil. Ano saan ba na irmoksil?
0: Masa na, uy, dagko na.
2: Sa pagsabangan man na.
1: Ang irmoksil?
0: Katong kulot, ang buhok?
1: Ano saan na siya? Ang irmoksil.
2: Iro, mukha akong silupin.
3: Ayaw naman.
2: Ang sa La Pilipina, wala mong kabalaw sa iyo.
1: Naadi, iPhone.
2: Naadi, ha?
0: Nakapong iro sa La Pilipina.
2: Uy, naa.
0: Masa na, ako di ba kung tiksuri kayo, eh, di ako sa La Pilipina, uy.
2: Kanang irmoknap.
0: Irmoknap?
2: Oo.
0: Unsa na siya kanang
1: mo na yung paborito?
2: Iro mo kong napkin.
0: Pangas. Uy, kuha na siguro yung mga iro. Ikti na niya mga iro, uy.
1: Nanangaon, pasintabi pa sa nangaon karon no?
0: Ikti na niya mga iro. Kay basig, paakon mo sa iro nga kanang kuha na ang klase.
2: Ay, si Dunix Don Rilampagos? Yung sa kanin ni Mayor Jun, eh. Salamat kayo mo niyang haok. Si... Sani? Jaylan... Hajilan Gono?
0: Mau ba?
1: Nana po na siya.
0: Nana po na siya.
1: Lain naman na si Kwan, si Maring Master. Manguna yung managsilingan.
2: Impas ni Kwan.
0: Dito na ba si Maring Kwan Garbi? Ganyan siya. Ay Maring, papalit ako, butin.
2: Natuloy siya dito kabisin niyo.
0: Anak ko, wala na may butin kay... Wala kakompra si Maring Ganggang. Talikod, sa giingon. Tanini, Maring, tanini. Kasi kata-kanta, uy.
2: Aba.
0: Tanini, gusto na siya ma...
2: Kaya siya, wala na yung butin. Alay na lang, wala. Ay, mali ba ng pag-spilling, oy?
0: Pwede ko ng B. Ay, nako. Hoy, mga Maring, live na karamakitaan sa toang Facebook Live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 XFM 107.1 Tagom niya. Paki-lipot palihog ang XFM Mati na live buta di akaran sa Facebook o sa XFM General Santos City sa Jensan.
1: Yes.
0: Hoy, kantahe dabi, kantahe dabi.
2: Aba, nagiatay ka.
1: Lahe, mga na pagbasa. Pambabae, mga na master.
2: Asa siya? Gitay ka. Aba.
1: Ay, ang imo ka, unsa man imo ka. Ito, butin mo ang kantong imo ha.
2: Asa man imo ka, wala na'y butin eh. Gabi,
1: wala'y butin, pero yan, gagamit ka.
2: Listen to, listen to, kwa tong B.O. eh. Listen to, lying later.
0: Gidilit
2: niya.
1: Hoy, walay dilitay. Ay,
0: dilitay, Mari.
1: Sa mga na dilit-dilit, manday ay na.
0: Hoy, si Donix, eh, nag-watching po si Donix.
2: Si Donix.
1: Sige na, nag-watching si Donix lagi.
2: Donix, John.
0: Sorry, sir.
1: Ay, sir. Maula man to sa daan.
0: Matalik sir, dari aday.
2: Isa man to si sir.
1: Si sir.
2: Para man to si Xino Itiban. Para sa Xino Itiban, bitaw.
1: Kasi po di ay.
0: Bito kay tagay si pakata siguro si Master diya kay nabe na sa penalty hono ang hayag ug kagmaon mo iuna mo kanta.
2: Bi kan.
1: Ana si Nining Garcia, good morning mga maring, request ko og song Sleeping in Child.
2: Aba. Sleeping in Child.
1: Ala, lagi kita nanawan lagi si ko.
2: Sleeping Child by
1: Sir
2: MLTR.
0: MLTR.
1: Ang nakanta ni Militar.
2: Militar. Bibi kanta mo na to nabe.
1: Aa.
2: Sige, sleeping child.
1: Asa man ito mga hinagin?
0: Napadirega si...
1: Ato mga hinagiban, wa man diri?
2: May riminta diri, asa man?
0: Nara o, gitaguan o.
2: Aba.
1: Siguro ka
0: mga bayot na mga butahon ay, pa.
2: Ay, kata, hindi kayo wala.
1: Nagamit ani.
2: Ikaw kata na.
0: Oh, unsa na nga kanta niya? Napagriya. Si Samantha Gales Timbal, eh, good morning mga maring watching here in San Francisco. Request ko song nga, Sanay Ako Na Lang Aba.
1: Kinikanta hatod kanato sa ascorbic acid, no? Sa ato ang santon vitamin C.
0: Para mas mulami ang ngisi.
1: Mag-santon vitamin C.
0: Pamaton eh.
1: Eh. Hello.
3: Ayaw, diba?
1: Nini Garcia, para sa ibuhan niya.

0: Thank you.
1: Ay, paalam na sana ang Wi-Fi. Ang Wi-Fi.
2: Wala ka bayad Wi-Fi dyan.
1: Grabe naman na sila, oy.
2: Grabe naman na, oy.
3: Imapantiwason.
2: Ay, man naman gutol, ha. Oy, ano pa si Juan?
1: Hinay lagi kayo ang ato ang Wi-Fi nga Converse.
3: Mabal ako na bantayan.
1: Converse, magulat ang gamit.
2: Ilisin ang adiding, be. So, si...
1: Adiding o gamay.
2: Abibas, San Franz, ako sa request ko, o sa sanay ako na lang by six-part invasion. Aba, samanta.
3: Sige, noted. Ay, ginig. Hagita na mga
1: kanta. Anapod si Donets. Pwede di ay mo request mga kanta maring.
3: Ay, karo pa ko yun namatay, Donets.
1: Asan na kagikan?
3: Karo pa ni siya kama namatay.
1: Ay, karo pa ginin namatay, Donets.
2: Plastar.
1: Kining kanta, hatod-kratod sa Turbo Mail Enhancer.
3: Malipay si Mrs. Cole.
1: Naka-turbo.

0: Ikaw, ay mara tayo, may lame, ha?
1: Oy, mga marin, atay bisita.
2: Ah, grabe, ha? Huh?
0: Ay, ala, be.
2: Mukhang to siguro na siya, ha?
1: Hello, good morning.
0: Ay, si, kwan mo rin, lolo. Si, kwan mo rin, si,
1: kwan mo
0: rin, si, tiyo si Doy, ne?
1: Si, tiyo si Doy, si Lola Amado, ne?
0: Ha, mawa, be, isa man ako sa may kwanan, be.
3: Ako nabate na kong iyong tingog sa gawas daw sa nahagit kong mukanta po.
0: Uy, ba.
2: Okay, mukanta ka, lolo.
3: Kantahon, lo. Operator, tagay kong tilawanta.
0: Tilawanta?
3: Absorban, tilawanta.
0: Tilawanta? Sige.
2: Kuyawan
3: eh, si Lolo. Asa sino eh, didikar ni kantahon, lo. Okay, didikar na ko ni sa mga senyor.
0: Okay, sa itong senyor ngayon mong nagustuhan?
3: Ang Pilipilisyano. Si Ismaela Sibiliana Asuncion.
0: Amo ito yung mga crush ni mo?
3: Bibing Mira Puentes.
0: Kakuya mo na na ko.
2: Hello. Anapan si Lorena Sardino. Kinsa man ang nahulog sa sin... Naghulog kong sinko. Abilin na si Rogtokin to call.
0: Ha?
2: Oo, ilubong kong mamatay para wala na yung una-una. Kinsa man na yung naghulog sa singko.
1: Request kong song and Adamaya.
2: Adamaya? Ano sa mga siya?
1: Ano sa mga katahal?
2: Adamay-damayo naman naman ni Moana.
3: Mukanta siya ako. Ako ang ipahinungod sa tanang senior nga na bati karo.
2: Ano po si Wilma Joaquin, ilubong kong mamatay para wala na yung una-una.
0: Aba, be.
2: Ana po dahil si Kuan Samantha Galis Timbal. Good morning mga marine. Watching from San Franz. Request ko kung sanay ako na lang.
1: Oh, ay. Kuya na lang kanta na mga 6-part invention. May nalang kanta.
2: Kuya ko ayaw na niya. Kantahon yun na muna marine.
1: Oh, so...
2: Kaya mga 6-pack man po na yun mo ha.
0: Wala na grant ang request.
2: Kadalaga si Tristan. Kulang. Ay, mo, dahil ito ni Hawa.

0: bajimo, te la aguanta. Vamos, vos bajimo, te la aguanta.
1: Buntag, mga mare.
2: Ana pa si Wilma lagi. O, magkalim kina si Wilma. Baka yung kanang kuan kay. Basa yung manis siya, uwi.
3: Si.
2: Ano yung tinood lolo ko si. Bakak ba na?
3: Ay, kani si Wilma.
1: Mutilaw si Wilma.
3: Wilma Joaquin, gusto gini.
2: Ana pa si Dining Garcia Pagsyo niya, lolo oy.
3: Gusto gini, ay.
1: Oy, gusto sila mutilaw kang lolo.
2: Ay, ay, ay, ay, ay. May pa si lolo kay Halinon.
1: Si lolo, sigaw,
2: sige. Ango, ay. Sirip si Paribubo. Mukhang da siguro.
3: Ay, I guess na ito. Dayo na dayo.
1: Biyernes ba yan ron? Biyernes ron.
2: Bong, Biyernes Paribubo. Mga dayo.
3: Oh, nang itabing dayo, ha? Na dayo da. Okay, be. Ako sabi yung kanta, be.
2: Sige, be. Nine request.
3: Sa request.
2: Pakanta si Paribubong o She's Gone.
3: She's Gone? Wala na lang. Musaka na nga. Ang itlo kayo. Musaka na dito. Pinataas, ha? Ay, nan yun lang ko na. Check, check, check. Hello, hello, hello.
1: Oo, naladri.
3: Check.
1: Kana. Hey. Sige, sige, sige.
3: Be, bira ta, ha? Nag-send ko di, ha?
2: Dahong laya.
3: Aba, aba, aba.
2: Ana si Irene Dong, Don Giog. Dahong laya. Oh, dahong laya daw, dine. Bong, paribu, bong.
1: Ay, dahong laya daw. Si Ilrin, di ganyan. Kaka-request pa po si Ilrin, ay. Dinagina sa mga tagano, kada inyo kantahon.
2: Ang atong halato na ni Maray na si Donex ang mo request.
1: Si Donex?
2: Okay, sige naman siya. Ingon nga, na pwede na yung request.
1: Gani.
2: Hulogi lang 5 Donex.
1: Makadingaw ba yung black rice ni Donex?
2: Hulogan na lang mag 5 Donex. Okay na na Donex.
3: Okay, nanaliyato. Nanaliyato.
1: Masunod nga kanta mga maring. Ito di ka nato.
3: Sa maling nga GC din ako nakman. Sa live group na mong GC.
2: Oy! Natingala to silang. Ano sabi nito? Nag-request na?
3: Lahil lagi mong kwan ni mo, Brad.
1: Ay, basta dito na sa...
3: Bible verse lagi. Ay, nakmo.
1: Ang problema ko, nasend mo ka itong tilawan ta.
3: Tilawan?
1: Yung itong mga pastura, saan naman nasiwa mo? Tilawan naman sa ato.
3: Ay, nakmo. Sige, sige, sige, be.
1: At hindi ka na ito, mga maring, ang kanta sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Hala, ayan.
1: Ano yan na? Ano yan na?

0: okay. Tama na, tama na, tama na, daw. Wala may, oy, wala may, oy, 12 ra. 12,000 ray na makpak, 12,000 ray na makpak.
1: Wala ko na kaganahin si mong kanta di, amali.
0: Ah, wala ko ganahin, oh.
1: Okay, tama naman, tama na nga, tama na.
0: Kay na, tama, nagagtama.
1: Pila ka mong tama, limo, sir.
0: Saan sa'yo, mga maring?
2: Ato na yung timbaya, mga maring.
1: Anak pa si Alano Pabilio, ang anak siya. Mga maring, pwede ihulog ang singko. Dito lang siya ka ng kuwanan ka itong agihanan yun. Eh, para mo subay.
2: Hi, good morning. Maayo na yung papamatis ito ang mga customers. Nato, nato nakalabay nga karavan nato mga maring, ha?
1: Ay, basahan
2: si
1: na, maring.
2: Si Rinaldo Villapaz, si Nilo Abonsinti, si Primo Priete, Helda Lozada. Si Bernadette Maslog Villapaz, Roland Lozada, Elizabeth Asipo, Noli Villegas, Adelpa Tugunon, Renato Agayon, Alfredo Galo, Rosalinda Lauron, Nelda Banua, Leonito Martinez, o si Honey Lois Martinez.
0: Si ko na, si Jesse Languno, di ayun sa rin eh.
2: Gusto na ba siya musuwayo ni Mamaring?
0: Oye, Jesse Landit, isi ko na eh, Maring Erika na eh. Nga doon naman mo, di siya, nilis siya ka na rin eh. Ano
2: siya ka, Erika, okay. Pero hindi naman siya ma-estapan na yun.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako mga Maring. Ay, maghawa niya mga Maring. Oye, kay mabalik pa mi. Oye, kung nilip mi makalimot ni ano ato ang mga kalaki karon. Ato sa tagaang higayon, kining o sa kakanta ni Ruel Cortez. Og katong mga request ganyan sa tambagbalik. Ato sa pagtagad.
0: Yes, unya, unya, unya.
2: Di at karon sa usa ka awit mga maring awit ka na yon nga bakit sa iyo pa?
0: Apa? Ruel Cortez.
2: XFM.
0: Exciting.

0: kita.
1: Tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balitik diha ba? Nang luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, ni daku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiisa ko?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangiiko para muda ko punin ako.

0: Well, mga maring balik na sa tulaman ng Diligapon sa XFM.
1: Exciting!
2: Oh, Philippines!
0: Ay, kinito ang pagbalik mga higala. Hato di ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon yes. Plus Coffee Mix, mga maring, doon ay sangkap nga malunggay, doon ay mayustin, doon, yes. Doon ay soybean, ha? Dili na sa lansunis, ha?
2: Sinatos niya, lansunis na maring.
1: Dili na lansunis, dili na lansunis.
0: Ang kadabis ani mga maring, kaya pakusugun na to ang cognitive function sa to ang utok. Aron nga mas dalit tama ka memorize, dalit tama ka hinumdum. Yes. Labis din sa ipain ng mga maring sa inyong mga kabataan, labi pa sa inyong mga estudyante nga kanagan ng lisod maka memorya kay mura ba ginaykuan nga nga maring. Ay mas ipalaban anang kuan ha kanang inyong mga
2: vitamins din ha nga lain. Ay. Kada to sa utok pare masugaan mare.
0: Dapat gyud nga mo gamit ta og mga herbal nga mga kape nga
2: pang
0: patambok sa tuang mga utok. Ay ako gani mare, di ko makalimot ay kalim. Wagay kalimot utang gipatalikod ko ni Edgar sa akin.
2: Pero nga nang payat mo lagi ka mare.
0: Ikaw po na permintihan mare.
2: Sana on.
0: Santon Plus Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolmismo sa inyong mga lugar. Ay naman ato sa layo kay mapaakan mo Jurassic.
2: Ay napag si Harold Salang as a listening radio.
0: Now ba?
2: Watching from Porok Tres, Camanchen, Sambog, Nyo, Corilla, Davao del Norte, Philippines. Kompleto ko siya maring.
0: Hello, 8100 sub.
2: Mga maring. Sige pa nila. Ay naman. Shout out Erica from La Concepcion.
0: Hello, pwede na ginipag na
2: panggigap niya. Balik, balik. Grabe naman niya. Trahir ko niya maring para mahunong niya.
0: Siguro naman. Si Kuan, siguro.
1: Si Jesse Land. Guno. Ganun magiging siya. Ganun magiging siya maring.
2: Nagtahan siguro niya. Dahog laya maring. Okay. Ana si Irene maring. Si Irene maring. Si Irene baka yun. Ganihara ko. Wala lagi kanta.
0: Kasi may Irene.
2: Irene Dondiog.
0: Ang gakanta o siya mismo siya request
2: dahil. Siya nag-request siya. Dahog laya.
0: Kasi may Irene. Wala lagi din sa kuwa dahil. Hindi lagi na makita sa kuwa.
2: Basta hindi mong i-black maring.
0: Dili, uy, kung nag-hila mo ng internet na, uy, matabayaran na ba ka rin kayo
2: niya? Si Irene, Don Dio.
0: Sige, sa itong request, ganyan nga, 6-part invention. Sanay ako na lang.
2: Sanay ako na lang.
0: Noted.
2: Noted.
0: Anong kantahan mga maring, hatod ni ka nato sa turbo, ayaw inang lalaki ka kung imo din na magamit?
2: Yes.
0: Ayaw inang panit.
2: Kinahanglan yung nga imo ginang lugahan, Marie.
0: Gamitan na, ha? Kung di na magamit, pagpalaban sa kapsula nga pula niya, sure ba yes. Yan nga ka ng pure pula kay katong stripe, amok sisilin man to siya. So, turbo, katong pure pua, ang inuma.
2: Tambal man to sa saman, Marie?
0: Masi ba nga, wala pang kimugahe, Marie. Ang
1: inuma kay amok sisilin man to.
2: Shout out from Purok 5, Tinago, Andili, Sinaw na opaw akong request. Grabe ka si Ronald, imo gina i-request.
0: Kantahin, siguro na.
2: Maring, kapatid na kuha ang tao man.
0: Si Ronald.
1: Opaw? Sige.
2: Yan na pag-uman,
1: Sa man eh.
2: Okay, napa may nag-request.
0: Ladies and gentlemen, tiya Daria.
2: Ay, basa man ano yung monster sa kuha.
1: Kataha, ayaw pag-inariyan kay request na.
2: Sige na. Dito lang, undangon na to ni.
1: Okay, sige.
0: Do it.

0: 的吧，那个。Thank you
1: 来。
2: 来，
1: 来，来，来，来，来，来，
2: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
1: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
2: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，Pataka.
1: Nasiyakan ako ang...
2: Ana Sebriana, PM. Good morning, sir. Bakit binago mo ang tono? Oy, kasi revival na
1: kasi
2: yun.
1: Kasi revival na yun.
3: AI to, AI.
1: 2026 ngayon eh.
2: Yes. AI, AI revival. Sakto. Yun na yun.
1: Oh. Correct.
2: Donex Rampagos is watching.
1: Sige na, sige watching sa?
2: Sige watching, ay.
1: Gibiyaan siguro yung tindahan ka. Sige na, sige watching.
2: Ana pa si Lorenz...
1: Oh, ay, Dayo.
2: Si Lorenz Sardin.
1: Ana pa si Dayo. Ay Dayo.
2: Ipasilo ang kanding kay gitog na.
3: Asay Dayo, be pasulan Dayo dire be.
2: Ay na po Dayo.
3: Ay Dayo kay Bernes man ron. Ay Dayo be.
2: Abre, abre.
1: Abre na to be.
3: Be be be be be be be be.
1: Oy, isa man niya yan. Sakto man yung pamarog. Di, asa ka mo ka? Di, ara ka?
3: Ah, di, ara di siya.
1: Di, ara siya
3: pa ah, di, ara siya sa... Ah, oh, ka na.
1: Ay, okay na itong
3: Dayo. Dayo pa, palingkuran sa imo, pataparan sa imo ka. Di, ha?
2: Kuha na yung shoulder bag, di, maring. Lain lagi mesti shoulder bag, eh, bro. Dili lagi
1: shoulder. Kena makit, ada asam pedas. Jadi, ada dia kah, dia kah nak makita. Kita sampai pangan satu Dayo bi.
3: Atau Dayo, apa kau yang atau sokek mana yang ada Dayo? Si Boy Paltik, Boy Paltik.
2: Hanis tadi kau yang dah buai. Hanis kau.
3: Yes, ladies and gentlemen, belak pakar ato ang igagaw ni Ungart, Boy Paltik.
1: Sa katahon niya.
3: Sa katahon ni mo.
4: Kulang ako.
3: Kulang ako.
2: Ay, kulang ka. Layo mo ko kayo ang sakto.
1: Dapat imong gikuan sa timbangan ng bayan. Para di mahal.
2: Pagkakulang sa grabo. Pwede na nimo ireklamo.
3: Ay, grabe kayo si... Kano si... Jessica Nguno. Maring Erika request ada... Ada Maya kantaha ba? Aba. Aba, ikaw yun mo yung gikwalan niya, Maring.
1: Gusto ko siguro siya ato ang kapanggang Paltik Boys, oh.
3: Kaboy Paltik.
1: Paltik Boys. Anya na, ang kanta mga Maring, nagka na yun nga. Kulang ako kung wala ka, gikanta ni natin Dayo diri, ah.
2: O, na-artista na yung comment, Maring.
1: O, sa ingon.
3: Richard Gomez.
1: Waba, si Goma.
3: Sa Barangay 20, Highway 23, gas station. Okay, sige. Okay, bunal, kayo nang anal.
1: Musunod na awit, mga maring, hatodi ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kapi nga piting lami, ah. Gimingaw ta, tungod kayo, waba siya. Pero lami kayo, kanasa, pamasyag butika. Ah, thank you for watching.
5: Ayaw naman.

0: ko wala ka.
1: Salamat sa tuang dayo for today. Kulang ako kung wala ka. Katong katahan nga marin ay nabighani ato gani nagmensahe diri si Jess Lango no nga regards ko sa naganta.
2: Aba, sige, sige.
1: Magan kang liwat ni Ralph del Stago.
2: Mapayo ka, mabinahan yung agbinhi ni Ralph.
3: Ayaw ka na marin, kaya may nabayayahan kuan marin.
1: Ayaw mo pag-ana marin.
2: Di ba yung pa-ana?
3: Ay! Di na nakatugpar dito ba? Kasahan din.
1: Kasahan yung shot dyan ito.
2: Hoy, Pamino, si natin sa kadayo, natin sa kadayo.
3: Nalang po sa kadayo na po?
1: At ang sa to ang mga viewers ang laing ang dayo sa to ang pagbalik.
2: Mm-hmm.
1: Kung kinsa kini nga dayo mo inyong paabuton mga marin sa mapagbalik kini ang XFM.
2: Exciting!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So kanya naminaw kong XFM? Hala? Nitangkad ko.
6: Wow!
5: Binawbe? Kainches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Selamat datang, Cik Uyana.
1: Bisa kau tanya ni mas?
2: Si Uyo Boy Soto.
0: Soto.
1: Si Uyo Boy. Salamat sa kantang nindot ka ayo karong butaga mga marin si Roxy Barcelo kong alam mo lang sana. Kini ka tamang god naka nagtuyok ni sa kinauyukan ba?
2: Naka dedikar.
1: Kada galing kanang wa kabalo gani usa ka tawo nga naigugmas siya ngadto. O nya pagkahuman mga marin nga nabot ang punto nga wa gid sila makadayon. Managiingon na lang niya nga kung kabaw lang ka.
2: Mano yung yab ni Roxanne Barcelo, kana siya,
1: kana hilas kig na o.
0: Wala pa rin nadakpan din na.
2: Wala pa.
1: Mura mo na taga Maguindanao.
2: Napos na ganina.
0: Napos na ganina.
1: Asa imong kamot nga to, ano?
0: Tos sa Pinaslaki.
2: Gane,
1: balik sa mga marin kay doon na tayo dayo karon sa ato
2: ang dayo serye drama. Dayo serye
0: ano pati dayo niya
1: dayo sabi, serye
0: basi katong gahan di mo dayo ha mo dayo yes. Na mo diri ha
1: kato mga gusto mo dayo diri amo kanta sa studio mismo mga marin adlaw nga Biyernes na to ning ipahitabo og sa Webes pa lang dapat makiga negosasyon na mo daan sa ato ang mga producer
0: okay, pagka Biyernes dili na mi dawat og walk in
1: kay pagka Biyernes diri na mo ang mga marin kanta mo sa studio
0: yes
2: live ha live.
1: Walay bayad niya, walay bayad niya, wala pormi ibayad.
2: So kini ha, sa mga gusto lang ha, kani lingaw lang, sa mudayo lang. Okay, tawagon na to atong sunod nga dayo no.
1: Kini atong dayo mga mare, asagikan ni, asagikan.
0: Mga pinapay pangidaron ani.
2: Ayos ay pakita sa camera, di alas ang brother kay ato ding ana sa ayos ay pakita, ayos ay pakita kay surprise ni.
0: Surprise
2: ni. Surprise ni tingog. Ladies and gentlemen, ani ana gikan sa kwan the land of
1: Asat
2: Bugaong. Bugaong na ilang lugar.
1: No, kaya
2: tulay man eh.
0: Tambasakan.
2: Tawag yung tambasakan. Bugaong lang kayo.
0: Bugaong lang.
2: Ang mga yellow submarine inigtagag sa bumbang. Ladies and gentlemen, weighing 145 pounds. Itlog pa lang na. Ani ana.
1: Kung na ito, kapon man eh.
2: Po Alexander Algabre.
1: Ang kanta ito kinata sa Santon Vitamin C.

0: Salamat kayo, ha. Grabe.
1: O siya ka mo lakaw, paribubong, dawata ka na yung usaka sa akong mga putsukan. Kagikan pa rin sa kilag ding laak, Dabaw de Oro.
0: Pasi!
1: Ay! Kuhanan, delikado rin rin!
2: Uy, nagkuhang sako.
0: Kuhang sako, nagkuhang sako.
2: Idubli niya.
1: Dili ka magmahayan ni paribubong, daghan kang dugos niya.
0: Oo, mga kwarta ka ni paribubong, ha?
1: Pwede naman na isoroy niya, kaya dili ni AI, ha?
0: Ano, nag-chat rin yun, grabe yun, sila AI na nga, AI, grabe.
1: Kasi dili to AI, original to niya kanta.
0: Kasi yun, ang galing naman talaga ng kumanta, sana walang kanta. Pero ano yun yung mga comment niya?
2: Sa ingon.
0: Dapat rin yun, dapat kayo sa rin. Wow, ang gwapuwa sa kanta, gwapuwa sa kanta, oy. May nalangkunta ang nagka... May pangkanta, gwapo. Oh, mga story, ano, mga styling nyo ba? Mga styling nyo.
1: Ayaw na.
0: Hoy, parinti na muna. Muna si Alexander Bong Algabre. Andre sa may pakibato.
1: Aba, aba.
0: Nagagayo.
1: Ayaw na.
0: Basta lang ko ng comment, oh. Master, mukanta pa na sunod Bernes. Ayaw na lang sa, pass lang sa siguro, me. Ano, pag-inanaoy kayo.
2: Kuyok, ay si Bong Algabri, murag taga defense team. Ay, naka si Irene Dunding, Dundiog di ay. Salamat. Saan na yung mga apelido ninyo, oy?
0: Daway lang, me.
2: Napay dayo niya, napay dayo niya,
0: kay magdrama na ta.
2: Oh, wala na siguro tayo dayo dari, kay adlock sila mga maring. Kadlock sila kay, hindi nila matupngan ang 100% nga score ni Dong Bong.
0: Grabe kayo, nagdakan kayo, nai nag-wondering, ano siya, ayos kayo, ganahan kayo ko sa, ganahan daw kayo sa kanta. Kay paborito na sa iyahang lula. Aba. Ganahan yung lula di ay.
1: Grabe na yung lula di ay.
0: Grabe, oy.
2: Bueno, mga maring atong oras, alas 11:15 na man ay sabuntag. O, di ta maglangay tungod kay ana na to ang live drama ni ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
2: Yara kayo pag
0: intro.
2: Pina atong programa mga maring.
0: Kung ako ikaw.
3: Adun ka ba isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakatuwa pa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga maka padayag sa kuang katahuran kaninyong tulo. Mga maring. Ako na si Jassy.
1: Jassy?
0: Nagpuyo din he sa may
1: Jassy po.
0: Duhali, Davao del Norte. Mga maring. Kani akong suwat suliran karon nga gipadangat sa imong sibyaanan. Grabe kaayo ni kayo kay bahin kini sa akong asawa nga si Julius. Kani akong bana nga si Julius ba kay amot ani niya ay kanang basta kay nakoy problema niya nga di na gud nako mapungan ba. Kay sa tanang nga amo adiri sa mga kumari diri may maibog man ko sa ilang mga testimonya sa kuway magstoryahan ay magud mi ani mga mari. Kini magun lang ako ang kaning problema na kuanin niya. Basta oy ka nang ad. Ay, di, sugdanan to. Bisa sinugdanan, bi, para inyong masabtan o inaani mga panghitabo.

0: Julius.
1: Ya sé.
0: Kau ba? Ayun, pag-anak, good. Daguman naman ang nangapilan, matakatuig. Ikaw nung, wadyo ka. Baka samawi anang imuhang gabi eh. Mukong gi, kama gi, Mrs. Meringhoy ko na imo gabi. Huwag ko naling ngawag yun. Nangatula lang ni ako ang kuhan, agtang-agtang.
1: Jassy. May man nagpunuan sa lubi kay kinana pa'y abri puno.
2: Ayaw na ma.
0: Grabe po ka, oy.
1: Mature mo ko na.
0: Mungin ang atak anak ba?
1: Kanang Jassy. Mas maayo mo ko natural. Kay kanang artificial, hindi man maayo. Ah, pangkontra ba yun sa abog? Hindi makakuha ng abog. Hindi makasunog ang abog muna.
0: Abi kayo na yung mga buhok sa imong tabadido, iba mas taas pag kayo na yung imong... Imo ba yung gidzilan?
1: Ay, pagsabak. Pagsabak yung panutas mga silingan sa mga taong kayo. Karang yung magkabulabog. Ikarap yung kakibaluan na kung... Ako ang kainaan ako, gamay kayo na ako ah.
0: Grabe, gamay pa kayo. Gubit ko piti si Corona, oy! May nalang kayo pa natin makita.
1: Maigaw pala si Gunting. Ay, ikaw siguro reklamo. Huwag kong reklamo ng imong atan na kuha. Murag ka, langoy, murag itik ka, langoy, spis pa na kuha.
0: Alang-alang, kaya may magandang mong tapanin. Kaya kundi lang yung kabuutan, no? Kaya lang yung kabuutan ng imong gikuan ba, imong gisaligan ba. Di ko kagwapo, God. Di ko kagwapo. Wapan yung kay sakto sa... Yung sakto kag height, pero...
1: Ayaw, sige reklamo. Kaya pagkaslan mong kunin mo ni dabatan, eh.
0: So, wala, eh. Wala,
1: kaya niadtong, eh. Wala, kunin mo hilama daan. Karunan ka nag... Pagkasal na ta. Nagmeklamo na noong ka.
0: Dili manggol ang akong kikuan ba? Grabe po ka, oy. Di ba po? Kabalok ka. Wadyo ko sukat-sukat ba? Wadyo ko nakuan sa'yo mo ha. Kanang, wadyo ko na human ba? Kanang ganang magsapakikards ta?
1: Ikaw rin, kamador kay ka ba? Mura ka ang kuan. Mura ka ganang nabaan nga wakarawat ayun na. Kamador kay ka. Ayun, sige, reklamo. Ang importante nga buhi ta. Wala mo muna naka-appeal niya sa kanang... Wa mo gunan apil ya sa akong gipirmahan sa tuang marriage contract nga malipay kang ako nga pangihi ra man guni.
0: Dili ba sipre ana mo ko panginahanglan gon.
1: Unya asa may gusto nimo? Biyaan ko nimo mangita kag dako.
0: Grabe po kay. Sal man ta na. Sige ay dai, ba man tog dai.
1: Oy, mag na schedule man turon.
0: Ah, schedule. Pag schedule lang imo dia.
1: Dasi, dasi.
3: Ay mga bata. Duna ko tigmo ha. Pagis pagkaon ni. Tagana ninyo.
4: Mo. Sus, sabi na kay ako ang bana mare.
5: Ikaw na dai mare.
0: Ayong ano dai mare. Sulti ko nung kanin yung mga bana be. Ikaw mare.
5: Ano sabi mo bana mare?
0: Ikaw mare Wilma.
4: Kana ako ang...
5: Ano sabi mo? Katawa na kaya mare.
4: Kana ako ang bana mare. Mura na siya ka ng mag-uuma.
5: Ay!
0: Ha?
5: Nga naman?
4: Sige, takin-takin ang utanon.
0: Ano yan? Saan ko talagang upo? Usama na siya ka? Sikwa?
5: Patula?
4: Kuan ka ng mura ka itong bisaya. Kaya nga sikwa?
0: Ha? Taas kayo!
5: Grabe, mananay marin ka nipis, nipis kayo!
4: Kabalo ka marin, kaanak siya ko marin, mamagin yung yak ani kindi yun.
2: Ayaw naman!
4: Mamagin ako ba na marin, wadyo ko nang maingi, kapakaslan ako marin, kaya dako siya sa iyaha marin.
5: Ay, di marin?
4: Magkabi ba yung mag-hyper acidity lagi ko ani marin, kaya makapanglan ako kong aslo marin.
0: Uy, ikaw ay rin, nasa manik ka? Tambok kay kabe niya imong bana ni mo saman.
5: At is manglungsod sa siya mare.
0: Ama o ba?
5: Oo.
0: Dak ko gid kay mga tabadido ni mga bana.
4: Imo be, imo.
5: Ade imo abi kanang sibo. Natingala man mi nga sige pagutan na ana imo ha.
0: Katulog kay akong kuan maring kay akong agtang-agtang maring.
4: Si agtang.
0: Kay ang
5: agtang na. Agtang aping.
0: Akong kuan maring ba? Ako ang katul kay maring kay.
4: Ano naman?
0: Jilan mo gud niya. Bulok ka maring kay mas taas pagud kayo ang balahibo ang buhok sa iyang tabadido maring. Kumulok ako sa okay. Kira muntah nak maring unya. Dah kaki cak mga style maring.
5: Macam mana style ke day maring?
0: Nika isan yang anga gajir Jamie. Hanya ayah kita puk tanah yang kita pahit ba angkuan ba.
5: Ang buk-buk?
0: Ang buk-buk niya.
4: Nasa yung opsyon.
5: Makasama ito maring. Saan may gamit?
4: Yung mga ingon pag maring. Agay-agay anak.
0: Wala ka katul kayo sa. Katul kayo sa agtang-agtang.
4: Hoy, wala na imong bana maring. Hoy.
0: Grabe.
5: Grabe yan.
0: Hoy, maring ma.
4: Hoy, kung ano ka maring, kanang murag malas ka sa imo na menuan.
0: Hoy, maring.
4: Hindi ka malipa. Ako lipay juga ikaw maring.
5: Hoy, palatan mo na yung maring kuan diya sa kuan sa merkado.
0: Na ilan po kukuan na maring. Sa una, no, nagtrabaho man na siya ka ng feeds gani. Ilan ni Jules diya sa Yunako.
4: O ba?
0: Diya sa aggregate. Usa na mo na.
5: Sa
0: pala na ilan ni Jules ka ng...
4: O sa aggregate?
0: Hindi na aggregate ka ng aggregate
5: kao,
0: bang?
5: Kao ba siya kaigit?
0: Alam ko, aggregate ko man itong aggregate kay mga balas man itong. Sa kanila, sa nailang kwa ni George niya, kanailang aggregate supply nila?
5: Ah, di ya sa katrabaho.
0: Oh, di apa? Ya, kisah mana siya dia?
5: Masih lah
4: siguro. Sa DJ?
0: Oh, DJ Agrimart?
5: Masih mga ligo-ligo pun bari?
0: Uy, maring.
5: Maring, basta ni trabaho ka daw. Amin yung mga ligo.
0: Mga ligo, malagod na sila, maring. Kamu ba?
5: Kamu daw ka, huwag di maligo, maring. Bagdut.
4: Maring, maring.
0: Di isa ganaan, maring.
4: Bukuan na pa, ino mag-turbo, maring.
0: Ha?
4: Kaya siga kayo ng kilid sa posporo nga, ibagkid na ng gahi kayo ng palito. Siga kayo, kaya pa ka ng imo. Masiga-siga kayo ng imuha, Maring.
0: Hey, baby, ako kung PM nun, kuno na ako na, Maring.
4: Kuno
0: na ako,
4: isa kakapsula dili.
0: Sige, Maring, B. Sige, Maring.
4: Pwede naman, Maring, ha?
0: Sige, Maring.
4: Balik tayo niyong ma, ha?
5: I-appel, Maring, o, saan mo, isprain it.
0: Isprain it? Ay, nasa naman, kanilang kuno po, Maring. Ay, sige, Maring.
6: Matonia
0: mga maring, muna ang magmadunggan sa mga sentimento sa ko ang mga kumari nako si Maring Wilma o si Maring Irene. Kaya kasi si Maring Wilma, kay kuya mo yung kayo ni siya, kaneng, grabe mo yung kayo ni siya, kanang, naswasay mo yung siya ang banag yun. Muna nga, si Irene po, maupon, anak ba? Kuto nga ilang kong itagaan ko, ikunin lang turbo, kaya pamilong ko ng turbo ng akong banag, para muda ko lang ng iyang armas di Puigo, yung center stand ba? Kaya kanima ko lang akong bahan naman good, nang hiling ka siya mga style-style. Mutong ipainon ako siya turbo pag abot sa balay, yung inani mga panghitabo.

0: Jules. Imnasa ni o.
1: Unsa man may dalang
0: vitamins ni?
1: Unsa vitamins?
0: Vitamins og turbo ni gikan sa kong mga kumari. Mao pud lang ginainom sa bana ka para kanang di kapuyon ba. Ay ka bala kani kay wa man side effect.
1: Bot pasabot kanang pamabaskog des lawas.
0: Ana pamabaskog maning.
1: Ya gi baskog naman ni ako ha. Hindi naman na lang ako kayo kumain.
0: Sige, sige na.
1: Uy. Masa mo nang vitamins ka naman nagkabutang sa kung naging nga turbo.
0: Turbo na siya. Imna na lang yun.
1: Kahiring na kung sa imong tuyo ni mo, Jassy.
0: Eh, kung ano, nabahay na ko na sige kung kuwan ko.
1: Eh, kung katol na mo nang imuha siguro.
0: Hindi mo na. Batis
1: bang ka lang. Ino mo na ko.
0: Imna, imna ha. Sorry pa, minaw ni mo.
1: Nanimbahot ako ang balahibo?
0: Ah, mo ba?
1: Oh, ah, uy. Nigahi ang kuwa.
0: Kini.
1: Murajug, palitos pospuro. Atis gahi siya, no? Jassy. Mahin akong pamati dahi.
0: Tara, manunod sa kwarto.
1: Imuha na po siguro kung ano. Ba't di mo ko kabalibad kay... Lami mong kayo dahi, lami kayo.
0: Lami kong bugani. Tara na ba?
1: Ninuta di anito.
0: At tinawasan kong kalipay nga ka ng tinutan na yung kalipay. Uy, dali na nga ka ng piki nga kalipay. Uy.
1: Ay, buot di mong magkatilaw o ganang tiunay nga kalipay.
0: Gani.
1: O ba ko masayo da Jassy?
0: Mahin rin na.
1: Muyuro ta ka dresi. Ito kwarto di.
0: Aga
1: Hindi, kung siya man. Ay, napag-story yan, ha? Ako na kang lusak-lusakon.
0: Agay.
1: Kita ka?
0: Sa mani, uy.
1: Grabe ka, gahi.
0: Dere naman yung tama. Gahi to, pero...
1: Hindi, ginoo.
0: Kung sa mani mo, raman ni kulikot, uy!
1: At least gahi kayo,

0: lagi katula lagi oi.
1: Mana mana imong ka kuan ni imong
0: ka na. Tas pu juga ayo.
1: Ni wala pa di mo sabong bitaw mari una mo larga ka na kapay man na. Wala na mo ni kapa kani adto di ay. Margo ni kag sabong
0: di oi. Do mo gahi gidi nung ginaka tud mo mari pero hoy Ginoo ko maring mo. Ura kulikot mga sus Ginoo ko maring. Grabe ina yon.
2: Ya, makamot pur maring.
0: Dito rin langit-langit, oy.
2: Oy, wang kamot sa gano'n, eh.
0: Lagot na kayo kayo.
2: Pero ang katong buhok ma rin, nabot ma rin.
0: Nabot, oy. Oy, oy ma rin, nabot. Nabot yung mala ma rin.
3: Oy.
1: Oy, bana ni mo ni ma rin. Ako ma rin.
2: Kawin naman ang ma rin.
3: Oy, well, Wilma.
2: Ay, ma rin. Gwapo mo lagi kagbana ma rin.
3: Ah, Elvis Presley. Idol, pero Elvis Presley mo yan.
2: Ano si pamatod idog
3: si Elvis. Kaya kung hitsura, bisag walay kwarta, apanda ko, ako Teddy Bear. Ang Teddy Bear ko, baby, ihatag ko guniti.
2: Ako Teddy Bear ma rin.
3: Kunya, iwisi-wisi, ang Teddy Bear.
1: Masasakay na kung ba na maring hawa, eh. Ano yung ginoon siya?
3: Wilma. Guniti akong paliya, oh.
1: Ayaw, dili ba?
2: Siya negrano, maring si paliya man.
1: Uy, makita ang kasi ako mga amiga, uy.
3: Basag niya.
1: Sabahin na to.
0: Ay, grabe.
2: Maring, kuya kay Bana maring, di paliya maring.
0: Maring, grabe na yung paliya. Nag-group-group, maring.
2: Ocha, daga kay nang kanal man eh.
1: Hay disoy tagoy ini mong kon disoy ba.
3: Hay, nagatoron po magugugod ah.
1: Tagoy ina bakay makita na sa kumang maring ayo mutan o maring malaim ya ko na maring.
2: Hay, silip lang may gamay maring.
0: Ay, magpakaibog mo nang inaana maring.
2: Pasilip ka gamay ya maring.
1: Bani hinum na maring kaniwang ko maring.
2: Ay, di ay.
3: Ay, mga maring ah. Mura kita ni akong isaligan maring. Bakit on ta maring ko?
0: Ay, ay. Ay,
2: ay.
3: Oh.
1: Patanaw gid sa kanahan ang yan.
2: Grabe man do ugata maring.
1: Ugat pa to maring.
2: Ugat to maring.
3: Oh, tanaw.
2: Wala pa diyan punuan ato.
1: Hoy si Doy, ay
3: si Barikos, no, bragi Barikos.
1: Ayos si Pabadlong dia bauli ta uli. Tara. Maring, muli sa maring.
3: Tara, mag-jer-jer ta.

0: Unsa? Bot, pasabot mo, itanaw ka? Ah!
1: Nakakita nyo kong... Ay, grabe kayo, Jules.
0: Unsa naman ka, Jassy? Ay, mong matanaw mo, gaslangin naman. Kuha, diri.
1: Unsa, magtanaw ha? Unsa?
0: Unsa, itanaw mo, ko?
2: Ginoo ko.
1: Oh, dinuho ko tao na imuha, oy.
3: Ay, kita ka kaniya, maring di barikos.
1: Grabe, maring di barikos. Hoy, inaton ta imuhang, inaton ta sa imuhang tabadidoy ni mo, Julius.
0: Ayaw kong ikumpara sila, ay nakilahipon, nilahipon niya ako.
3: Sabi na nakang paring Julius di maring.
1: Dinuho ko perkulikot, oy.
0: Ay, saba di, oy.
1: Bawang toon, pero kulikot.
3: Lain ka paring Wilma, di, kaya anda kay grabe.
0: Maring, ayaw toon na maring. Iyara na, iyara na.
1: Adas, Stellan.
0: Iyara na niya.
3: Bot-bot siya, parikoy.
0: Iyara na.
1: Ay, sa Stellan, mga yung anak mo, di na yung madyokang at tinood mo na. Maganda na kayo. Mura mo yung kalunggo na. King na bitan lang kagisin ang imuhang balahibo niya. Ayaw na bukbo.
3: Alam, maring, itong kakakuan ba? No, lain kayo mga kaugatan.
1: Oh, grabe kayo.
0: Dako, gidi ay.
4: Ayaw naman.
1: Masa kong kagod? Taksyon mga gamit. Naka-interes man ka sa kwan. Ganong bana ni Wilma?
0: Ayaw mo dako. Ayaw mo
1: dako. Masa mo tagim siya? Masa naglipo ko ni mo ba, Julius? Ipangalaan kag. Unggoy si mo mama. Alin na dito ka? Ipangalaan kag unggoy si mo mama, Julius? Grabe naman ba yung gamayang ginangimuha? Ay, di ba sa tamalipay, anak? Malungot yung anak ba?
0: Dili. Dili man buto.
1: Ipadala sa surakan ako ni Titi Queen siguro.
0: Samok niya, oy! Si Titi Queen! Asa na yung address, ana?
1: Ang akuwa ba? Ang akuwa lang ang taba? Nga, kwa na lang imuha ang kwani mo? Kagis-kagis, ipunapod!
0: Ay, nagkusamok ni mo,
1: Jassi. Ngunong ganahan mo, Jokay, kada istalin sa sali. Ipablandi pa na ni mo, lai.
0: Alangan, ugin ako na ipahit-hait ni nga. Inagaswaso na kumuro makai wa makai bation.
1: Mao gani nang ako mo si mo.
0: At least manang mingo pag agay.
1: Katol kayo ang akong agdang-agdang anang imong kanoy.
0: Ay samok mo sige pagkon na. Samok.
1: Mga maring. Daghan

kayo ko ganang eh. Ako lang to siyang albularyo mga maring. Diyan doon ako sa albularyo mga maring. Yun niya, naama doon doon albularyo nga si Diosidoy. Muto kong gidala dito sa iyahang balay o ginani mga panghitabo.

0: Derita, kay. Derita, darita kay ila tiyo si Doy. May nalang ni pa, Bisaya, taka, kay manalang masigbin. Dako na yung mga taba di Doy. Oy, kidama, kalipay at ang aning kalaki, ha?
1: Jasim, ula mo tanim mo kalaki. Oy, gidala mo kunin mo ni, asa napit ni sa kapalong?
0: Oh, dere. Derita sa kapalong, oh, dere.
1: Asa may tambalan, dere.
0: Tiyo si Doy.
2: Yes.
0: Tiyo si Doy, kanang, ay, danuntan ako ni akong kwan makay, gamping kamaya ni gan, patambalan ako si ma, pati kadalaging, gamping kamaya, tumadidoy ni akong bana, oy!
2: Kiri mong bana, kiri.
0: Ah!
2: Pahilama ko na ko si mong pulso do.
1: Narati o.
2: Kamay gito.
0: Nakamay kayo, chono!
2: Pero doon naman tayo mga...
0: Remedial eh?
2: Mga remedial eh.
0: Ah.
2: Papangitaan na ito ni Pagi. Kay Wai mga...
0: Sigurado dyan ka. Kalilang, ibabayan mo dyan dako ano yung kaning... Sigurado dyan eh. Epektibo gini mo pagpanambal nga pagpadakog taba dito. Kay mo, ang ako na pala naramin yung kanaramag yung... Kwara, yung buyag-buyag na pagkinay mo ha.
2: So kahit pa di kada si Tinta kong nagpanambal, wapay paltos. Kasagaran akong itambalan ng lipay. Tungod kay, team ka sa down, team ko sa bunga.
0: Ah, sige, sige, sige. Ah, oh, sige. Larga ko. Sige, sugda na to.
2: Mangisa ko, mangisa.
0: Ah, sige, sige. Papunta na may dari, ha?
1: Sure ka nga. Jassy, yun sa mga taong ka, eh.
0: Sige, sige, kaya dito, matos ako sa gawas, kaya naku, naibili ng akong kwanpit. Sige, sige. Naibili ng akong pitaka dito, kanilang. Asa mo to akong pitaka, eh?
1: Hindi mo baka ni Siti. Sige, ako kunong liliyon dari sa...
0: Uy! Kamay mabilik taba didoy din yung tigawangan eh. Sabi pagpadako ano nga gamay man ni kay binuang ni Stary Bagi saka padako sa yahin. Balik ko sulat. Yelios!
1: Ma'am.
0: Pasita, pasita.
1: Pasya mo. Papatambal mo na katiyo si Doy.
0: Discussi, discussi.
2: Nako,
0: discussi sa Ancho. Discussi na Ancho, discussi na Ancho.
1: Tiyo, mabasi na lamit.
0: Discussi mo, Ancho.
2: Oy.
0: Discussi mo, discussi.
2: Ayaw mo daw, simga, simga.

Mo na ko problema karon ma. Disipat mi oi kay bas na. Nagduda naman ni Noel mga Diyos. Sino yung ipitin nakita na ko pitin mga ngayon gamaya na gininon. Mura na hinog kalunggo ang iyan tabadido eh. Saan magpanako aning tabadido sa kumbana nga si Julius nga ang iyang tabadido eh nga pitin gamaya po. Kamu mga maring, usap may inyo masulti. Ani kay gina na ko nga pagkagisa na ko iyahang bisag pagkagis lang sa iyahang kuan. Iyahang balahibo sa tabadido. Digit siya kay ang gusto kay ipaplata pagkada niya. Ipahighlights pa niya. Niyato pagin siya sa barbershop, ako rin naulaw ba kay niyato pagin siya dito kay ipa-undercut ko nun na niya daw. Ipasibin-sibin, mga inana ba? Parang mo aning-aning niya akong bana, oy. Tabagay ko ninyo, mga maring, be, kay ako galibong na dyan ko, kay wala dyan ko nalipay na yung sitwasyon ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinin na lang kutob. Jassy.

0: Kasi hapit na.
1: Hapit na, sir. Laruan ng hapit na.
2: Hapit, malugwa.
1: Makuratan, mataanang kahit rin hapit na. Uy! Alas, sige!
0: Kaya Marie, balik ta alas 11:41 ng atong oras. Na mati kahapon, ikaw sa pinakangilingig na si Bian sa Dibok Isla sa Mindanao.
1: Yes!
0: XFM!
1: Exciting!
0: Siyempre, mga Marie, ito ang gitagang pagtagad ko ron. Ang kaagi, ano sa ta, nato ka, Little Sander, mga Marie, ha? Si, nagtakuban sa pangalan niya, Jassy.
1: Dito si Jassy Lango, no? Dito mo,
0: Ambon?
1: Dito siguro.
2: Pala ko pislit na ng live siguro.
0: Ngayon problema, nakapunting sa yung bana lagi ng gamay, lagi kay iya daw. Ngayon, nung naman po, dito naman po di patas, nang ipanghimo po sa kuwala, na dinigagmay, na po idagko. Bye-bye, Sir Gab.
1: Bye. Ay, ulit na si Sir Gab niya, ay. Ayaw niyo kay Gisi, oy.
2: Limpihin sa daan ng sagbot, Sir Gab.
1: Chukubangbang din siya, chukubangbang din ni Ron.
0: Ayaw niyo katangi, kadi bena siya mabaliban.
1: Gani.
2: Kaya po ka ayaw niyo. Boss opera ba kayo na siya?
1: Hala, oy.
2: Ay! Makubungad sa di ay.
1: Sige.
0: Makaagi ka rin ni Kuan, eh. Nandudog yung mga ano, kay sabot sa inyo, ha, kay ang inyong mga laki, kay mga okay mang kahapon.
1: Chokes naman, oy. Madapat naman na. Depende, maguna siya sa tao, good.
0: Gani.
2: Anak, kaya si Wilma o si Kuma, si sister.
0: Pagkatan sa si Wilma daw.
2: Ang ilahang mga kumay kay puro sa muka. Sa muka ninyo, oy.
1: Ay, si Mitch Yorong. Kapunta ni si Mitch Yorong o nga nag-experience ba si siyang bana? Ano, marag disigot?
0: Marag may saka ilahang mga libido.
1: Libido.
2: Mayong puntag mga guwapang minaw may dire sa Mati City sa Barangay Central.
0: Hoy, good morning sa mga taga Central, Mati.
1: Hello.
2: Mayong pagpaminaw kanimo na, GR, ha? GR in ang Bugan.
0: Ito ang kaubanan niya, nga pinaka naghang pwersa sa Tibok XFM, duhara ka buok si atulo rin sila.
1: Kitsa.
2: Si Apo siguro si Pikong, kasi si, mag-uod na si Pikong.
0: Si Inday Tato, si
1: Gintasya. Si Gintasya o si Bipo.
0: Si Bipo.
2: Uy, hala, Larsan yun is watching.
0: Mao ba?
2: Watching na siya.
0: Hi, good morning, Sir Lar.
2: Hi.
0: Advance happy birthday, Sir Lar.
2: Happy birthday sa tuwang kuwan day, no?
0: Advance
2: sa tuwang amigo nga si Paring Lar. Happy birthday, birthday. Pila na. Happy
1: birthday. Ano si,
2: pila na kaedad niya, Maring?
1: Ato nang sayro, no? Ato nga.
0: Ato nang kuwan.
1: Masayro, manarusun si Mana.
0: Ato nang i-covered.
1: Yung birthday.
0: I-covered sa to. I-covered sa to, mga Maring. Dari ng kantos.
1: Uy, alam ba si Mitch Yorong? Kasi si wala na uga ang imuhang. Ako uga kay ko, Mitch Yorong.
0: Gusto ba ka nga magsabaw ta?
1: Gusto ka magsabaw, Mitch Yorong?
0: Did you ka balibaran ani Mitch Yorong kay? Hope ani sa kuan.
2: Itsahan ni Trapo Maring.
1: Si Mitch Yorong, nilini magka-relate sa tuang sender, sa tuang story karon kay. Ang bana ni Karin siguro kaning Dax siguro, sakto siguro kay Kargada.
0: Gani.
1: Ang baterol siguro ani, grabe group siguro kayo kanang. Gahi pa kayong tabliya, matunaw dahil ini isa ka ana lang, oh.
0: Murag pusti sa DLPC.
2: Doon ka may paing na Maring. Ayaw naman. Depende pa na sa size.
0: Shout out mga Maring Erika, si Crinky Hada. Hello, Ma'am Crinky Hada, hello!
1: Aba! Isama po niya siya.
0: Sipa na siya.
2: Alam ko si Wilma Makin, OMG. Mga mga nagyatag sa Ginoo.
1: Aba!
2: Sa ilaha, bahala na.
0: Salapito ng Usbon, Maring.
2: Oo, bahala na sila, eh.
0: Salat na ng usbon.
2: Bahala na ng mga lakihan na.
0: Kung kung sa ihatag, Mamuel, mamura gid na siya, no?
2: Tinood.
0: Matod ida ko na, Mamuel, mabi.
1: Mabatod ida na, Mamuel, ma.
2: Kung saan ako na, Maring, mas taas pa mang buhok kasi yung tabadido. Di at least, na-cover ang iyang tabadido.
1: Dipinsa, matod pa sa, dipinsa ni sa abog na.
2: Sa abog.
0: Naman na sa mga kuwan ba?
2: Basi na yung sinusitis ng karang tabadido. Ano kung abog?
0: Mitch Yorong, ha. Sige naman sa'yo katawa. Sige, dawat ko na katag-caller, be.
1: Be.
2: Sige.
0: Okay. Ato ang hotline number, mga Maring, 0966.
2: 0966.
0: 306.
2: 306.
0: 95. 69. So, ato ang caller, ato ang ibutang sa mayang pag-abutang. Abri na ato ang linya. Ay, abri na ko, Mabri.
2: Abri na.
1: Sige, abri na.
0: Kinsa mga gusto manawag niya. Pwede po sa, at least lang pwede manawag sa messenger kaya wala man tayo messenger.
2: I-comment na lang nila, huwag naman sila dari. Comment mo mga Maring. Oh, di ako sa istorya ninyo kasabana ni Wilma.
0: Mama.
2: Ani ko ande eh.
0: Ni
2: Jassy.
1: Ni Jassy.
0: Speaking of Jassy, asa ka Jassy ro no? Nabro ba si Jassy?
2: To niuli sila sa Cebu.
0: Niuli sa Cebu.
2: Oh, nakita na ko na drive ug multicab.
0: Gi kana discourage siguro siya kay wala man sa kitag Paris dire sa Tago mo eh.
2: Oh, ay, naman siya nakita pero kuan po di ay Utah po.
0: Utah shop.
2: Oh.
0: Magdi pa ba kopya sa Andy?
2: Oh, engine magamay man o madako, bahala na sila oi, kabalo man dayon na sila nga bae nga mao man ang ilang binuhi. Sa mukha ana oi, kalami oi.
1: Ay. Aba.
2: Ana din na di ay Wilma. Sa mukha ana oi pero kalami.
0: Bisan gani sa kuan Marino kanang mabuhi ka ka ng hayop, sa puton ka og imong hayop, madugay mo dako.
2: Grabe, lamon marin.
1: Grabe, oy. Nawa, sa pusapa po na po.
2: Grabe, doon siya tulon man marin.
0: Nakapisar nga baka.
1: Wame sa pusa.
2: Grabe, dali siya. Nawa ko tsara marin.
1: Nawa ko tsara ba? Nawa ko tsara.
2: Iapil og tulon.
0: Sorry, Sir Ken. Ha? Nag-wish ka? Bisa guway ng mutana?
3: Ayaw naman.
1: Lain lagi kamari.
2: Maninood ka marun, maninood lagi kamari. Alakay,
1: gusto ko siya. Gusto ko
0: na siya makita.
1: Gusto ko na siya ba?
0: Mga marun, si Sir Ken, gusto mo tilaw sa kuha. Unya, nag-unoy kay nag-programa pa ta.
3: Ayaw naman.
1: Maa si Boy Doom. Hala, sige.
0: Ay, sabay na dyan eh.
1: Aba, where's the sun, Maring Erika? Aba, ayon si Mitsurong. Gusto gini si Mitsurong ha? Nabi na ba kay Mitsurong sa among, program, among drama?
0: Gusto gini siyang matubuag kuhan niya mga...
2: Hala pa si kuhan na si Jairo Sintis. Ihapak na lang na sa lampinig. Uy, para muda ko.
0: Gini si Mitsurong, gusto gini siyang mga pamuga ng iyang kuhan ba?
1: Gusto gini ka ka ng mga angka, ka ng... Magkuhan ng... Mo salit tawag na, Maring, ka ng... Mudanlog ng mga... Agianan sa chocolate bearing.
0: Saan na siya ka ng harus na?
1: Ano?
2: Saan na? Di na mo kagat?
1: Di na mo harus na? Di na mo sakar ba? Di na mo sakar?
2: Ay, no. Na-slide na. Ang gear may na-slide.
1: Kanay, ay. Mitch, yorong ha. Ikaw talaga.
2: Ay, Mitch, butang yun na siya o ka ng grasa.
1: Oo, para.
2: Katong premium kay Pilit.
1: Pilit ka ayo.
0: Ang binuhi ni Jack ako putlon. Ha. Ingat si Wilma Joaquin, aba.
2: Nabot na kang Jack, ha? Masok ko si Rosa na.
0: Mamutol na kang binuhi, ha? Ayaw pa ana, Wilma, kadibiya ka pa, ana.
1: Aba. Hoy, Wilma, ikaw ay pag-inana, okay. Ingat si Maring Erika, di bagay down na. Ana pa, aba.
2: Pa-shout out mga Marin, si Krinky Hadan, eh. Hoy?
0: Hi, ganun. Good morning mga Maring. Krinky Hada. Asa ka nga kuan si Krinky Hada?
2: Bora na agihan mo din mo Maring.
0: Kuan sa Amiga na, Jamaica na kuan si Maring.
2: Ah, Jamaica na mo ni.
0: Oh, kuan siya kanang
2: iya ta ra ka pareng lar Maring, may nalang makatila po si Maring.
0: Ah, si pareng lar kay nakuha naman sa ni Maring Ganggang.
1: Is idam-dam.
2: Sorry, Maring.
1: Ano ba si... Mitsurong, pamatunoy daw, Maring. Mitsurong, kung saan, pamatunoy anak ni Maring Erika.
0: Ayaw din pag-anak.
1: Basiga na.
0: Mitsurong, kaya basig takigan ka.
1: Kung si takigan niya ka, Mitsurong. Ay, naku
0: ah. Kisa pa yun ako. Well, Ma Joaquin, laina ni mo, Erika. Kasi lain.
1: Kasi lain. Lami siguro.
0: Kasi
1: lami.
2: Ay, kini kay makuan.
1: Kini kay manukol. Kini kay manukol.
0: Musoko lang gini si Milwa Joaquin.
1: Diri na yung kamatapos na Milwa Joaquin.
2: Joaquin.
1: Na.
0: Wala isog na color mo tawag sa tua.
1: Wala isog, Sol. Ato na ning final na siguro na doon eh.
2: Abonali, Master.
1: Oo. Sama na, pamatunan mo lang ni Maingon si Kwan. Si Mitsurong. Pamayana si... O sa may mga masulti ni Mitsurong.
0: Sa imang... Kwan Mitsurong. Ayaw pag ano ka, basig... Basig nga kong ikadlokab
1: niya. Basig manukab niya kakaslom, alas dos kanlaon.
0: Ang ikahalukan ako, Mitsurong, kaya ka ng pasmo ribes kusog.
1: Oo, ka na.
0: Og suka kalibang.
1: Ala sige.
2: Pasintabi sa nang naon no?
1: Ala. Kamo ha mo tila gid ay mo.
0: Iyo ya.
1: Ba mo tila ingon si Mitsurong.
2: Sige be. Atong dilan be.
1: Soy ako lang di lang ako na magugudan ang ugudan diri.
2: Namin nagbara di mare.
0: Schedule siguro.
1: Ay sige sige schedule siguro.
0: Schedule sige. Tabagay na siguro master.
1: Well well well well well well. Dito sa to final kuan advice no. Jassy dai kanang ang imong amana dai. Ayon lang nakay problemahan dai kanang naana magud na sama silang gingon sa to mga followers sa to mga viewers nga naana man ang iyang inana magud ang iyang yang kargada niya yang tabadidoy so wala na kay mabuhat ana ang imong mabuhaton pag matulog na siya kuha ka grass cutter
0: sama man
1: o di ba blowtorch
0: putlon mare
1: ispana blowtorch din ang iyang kuha kay ba isa na naka black ana man lang isa na naka pa kuha mo
2: balak sa kanding man
1: ana na lang yan kay para na, at least makita ni mo ang unsa imong problema kay duha yung problema eh.
2: Gamitik
1: pa. Ay wala, way kagis-kagis.
2: Kana sa kanang kuan ng kadto kinaraan ganay mo gupit. Sa tawa ka to tong.
1: Ah, labaha.
2: Labaha.
1: Oh, kanang labaha. Ay nya, kadto na may labaha sa kong na may labaha ni Tio Sidoy. Kadto lang gamita pero umuli sa kay murag ni action tog taya.
2: Ay bakos na man ang bakos nga panit.
1: Ah, bakos nga panit. Ah, mo man na siya.
0: Kanang ah. Panit sa siko.
2: Ay akta murag. Murag man sa kan iskruto mo kuno man.
1: Ay na panit sa siko kay murag murag it me games.
2: Ay na mare.
1: So ana lang no ayo lang kayo kakuan ayo lang ka balakan na unya kagisi na siya may bunya pagkuman imo nang bugpos ka diha ka paskili na yung anay na nana nga tao diha sa inyo balay sama sa kong ingon basig mahimo na ga tourist destination din yung balay ha kay na tao diha nga gamay kay taba dito na mura ka maalaan nagdiwindi no.
2: Pandiwindi gini siya mare.
1: Diwindi na.
2: So basta ko ba ang wet tower na.
1: Uy, dako. Lain, dako ba itong wet flower?
0: Dako ba itong wet flower? Dako
2: ba itong wet flower?
1: Dako ba ang wet flower? Ano, uy?
0: Dako ba ang, kana mga diwindi, dako na tabadido, uy.
1: Ano man?
0: Kay mga ginadang dumot na sila sa mga engkanto kay.
1: Kay isa?
0: Na mga engkanto nga gi-jer-jer-jer sa ka ng diwindi. Kasagit, uy.
1: Mga sayang-sayang sa engkanto.
0: Apo po.
1: Okay, so ano, always remember, follow your heart and follow your dreams. Apa.
0: Salamat kayo mga marihantong Lunes po. Kita magkaubang dali sa pinakasadya nga sabihan sa Tibuok, isla sa Mindanao. Kini ang...
2: Kung ako, ikaw.
1: Yes!
0: Daghan kayong salamat, oh!

0: sikap lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Ayop yung. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: 9568. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bosh, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas.

0: Tropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM Station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari ito mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
1: Igreed pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa DOLE na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Caingnet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano bang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas sila ng mga hearings.
0: Nanindigan din si Caingnet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
1: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino sa ilalim ng Senate Bill number 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ang panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Malacanian. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagpapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ng Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangan payagan ng gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung di tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa Pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuters sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyu sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
2: XFM News Nationwide.
1: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtungin naman ang common station ng LRT1, MRT3, MRT7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuters.
2: FM News Nationwide.
0: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya na mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nilinaw ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhuling lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya labas sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO Deputized Law Enforcement Officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong polisiya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: FM News Nationwide.
1: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Pagkabat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala umanong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ang piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, pinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
1: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Aras 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
2: Balitang regional.
0: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinagmang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklararing drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiwas muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zones sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station, na sa ngayon, patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
0: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Ang pagbaha, landslide at pagka-stranded ang daan-daang residente at bahero. Ang matinding buhos na ulan mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamalubha ang sitwasyon sa Sitio Dakit, Barangay Guadalupe, kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha. Dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Lapa-Luma Subdivision, kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Gayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basak Pardo, Kinasangan, Imbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sitio Laray sa Panagdait, Colon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos, kung saan gumuo ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o casualty sa insidente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nestor Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mapatuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang mailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verifrado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupakang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye o pang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and SSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahina-hinalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundin na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: At katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK Chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK Chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK Chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK Chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM. Kaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.

0: Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Store Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023 at hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang show, Lopez, ako si katropang Melanie Ocampo. Po ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
0: Balita! Yung kapatid na si El Drew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda sa ilalim din ng men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapaganig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, last day of July 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikreto

0: bună!
1: Nationwide!
0: Să proclamăm The Secret of Health Nationwide! Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakalipende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health

0: Isang mapagpalang araw ng Friday, mga gilip po namin mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sekreto at solusyon sa kalusugan. Tamahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan na Doc Ron, nandyan sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, nandyan po si Doc Ron, ngayon naka-duty. Ayan, siyempre ang ating partner, si Doc Misael, Ako po si Doc Algy, ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. At siyempre pa, sabayan po tayong napapanood sa ating pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakifollow na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, siyempre. At sa lahat ng ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila. Yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila, kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na ho kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang ho ang ating Facebook Live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live, at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po na ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng San Gold Coffee Mix Gift Packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha. Sabi nga ni partner Ray Sibayan hindi lang nagpapaganda ha, hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili na ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold, as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug, ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo sa mga nandun, ha? Ganon din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Magtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika, no? Bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya, ha? Iba kasi may santong lang, sinasabi na ito yung kinobroadcast natin, ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po na ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan. Doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa parte ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Yan, welcome ho. Ah, text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pong palatuntunan. Siyempre, pwede rin umabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Ah, may makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho i-recommend na ating mga consultant, well, napakaganda ho programa niyan kasi alam niyo minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit. Ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan ho kayo ng consultant kung ano ho yung personalized program na pwede niyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron ding acupuncture, mugok buyang Korean therapy, at yung ating terahertz. Yan, may nagtatanong, ano po ba yung terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold. Ibig sabihin, kung mataas yung pain level natin, pwede mabawasan, and also maganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, terahertz therapy, at sa ilang mga branches natin, yung ating pong tinatawag natin itong natural therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan, at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po ninyo mga ka-wellness na inyong masubukan ang lahat ng services ng Yes to Health, pasyalan po ang ating pong mga branches sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner.

years old po. Matagal na po akong user ng Santan Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santan Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasakit kamay. Una-una po kasi ang ininim po ay yung Santan Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santan Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santan Coffee, Santan muna po ang iniinom po. Sinasabay ko yung Santan Plus Gold. Pag-inom po. Bali, 3 times po ako iniinom ng coffee. Wala naman po kahit sobra, wala naman po kaloyon. Overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman po noon. Hindi pa ako mayroon ng mga ganyan na wala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng US Health po. Tapos po ngayon, dahil

0: 6 years old.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Ang programa pong ito handog po sa atin ng Santon Plus Gold, ang suplemento na kakampi mo pagdating sa mabuting kalusugan. Syempre punong-puno ho yan ng mga sustansya na kadalasan kailangan ho natin para makaiwas sa pagkakasakit. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa binipisyong hatid ng Santon Plus Gold sa ating pong immune system. Ayan, marami nagtatanong ha, matutulong ba ang Santon Plus Gold kapag meron tayong mga common problems sa ating immune system? Yan, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yun, sa lahat ng nais pong magtanong sa ating programa, ito po yung ating hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, ang unang tanong, ano ba yung function ng ating immune system sa ating pong katawan, di ba? Ang immune system po isang complex network ng mga cells and tissues na ito ay dumidepensa sa ating pong katawan. Kumbaga ito yung pinakang, kumbaga sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, di ba? Laban sa anumang uri po ng banta sa ating pong kalusugan, mapayan man infectious organism like yung mga pathogens or mga karamdaman. Alam mo, immune system, nare-recognize niya yung mga harmful pathogens inside the body at yun ay kanyang tinatarget, ano, para hindi ito makaapekto sa ating kalusugan. O yung mga antigens na tinatawag, gaya po ng itong mga germs, di ba? Yung mga virus, yung mga common na problem yung mutation, especially cancer cells. Alam nyo, ang cancer cell, isa rin yan sa target ng ating immune system. O, hindi ibig sabihin na may cancer tayo, wala na tayong pag-asa. If we have a strong immune system, the body can be saved, di ba? Using a healthy immune system. Yeah, so yun ang ginagawa ng ating immune system o depensa na ating ating katawan laban dito sa mga common threat sa ating pong kalusugan. Gaya din ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan, di ba? Sila yung nagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Okay, as a whole. So ito naman ating immune system, meron tayong tinatawag na innate ability and adaptive immunity. So dalawang klase ng immunity yan, innate immunity and adaptive immunity, ano? So ano ba itong mga klase ng immunity na ito? Unahin natin yung innate, okay? Itong innate ability ng ating immune system is ito yung ating first line of defense. Kumbaga, pagkasilang pa lang sa atin, meron na tayong active immunity as a first line of defense, katulad na ating mga itong katulad ng skin. That's the first line of defense, yung physical barrier. Kasi syempre, kung yung skin mo maayos, hindi po sira-sira or maraming mga rashes, hindi basta makakapasok yung mga pathogens that enters the skin, na mga opportunistic na mga microorganisms. So yan nagiging barrier, no? At nandiyan din yung ating pong mucous membranes, na kung saan tinatrap nito yung anything that can enter the lungs. Sorry. And ito rin ay nakatutulong para hindi tayo magkaroon ng agarang problema sa kalusugan pag nakakalangap tayo ng mga alikabok at iba pa, no? So, yan yung mga first line of defense natin. And also, we have chemical in the body, yung chemical defenses. Katulad sa tiyan natin, meron tayong mga stomach acid, meron tayong mga enzyme. So, ito mga to ang kasama sa ating innate immunity, ha? Pagsilang pa lang natin, may ganyan na ho tayong kakayahan to defend the body against any threat. And next is yung tinatawag na adaptive immunity. Ano ba yun? Ito yung system kung saan napag-aaralan ng ating immune system, nare-recognize ng ating immune system yung specific pathogens na umaatake sa atin everyday. Kaya nga maganda, meron din tayong exposure sa mga mikrobyo na yan, di ba? May mga nakikita kayo. Yung iba, mabilis magkasakit. Especially sa mga bata, yung mga batang halos hindi natin i-expose sa paglalaro sa labas, di ba? ang bilis sila magkasakit, pero makita mo, pumunta ka dyan sa party ng ano, na mga areas na medyo crowded, makikita mo yung mga bata, naglalaro sa kalye, minsan ang dungis-dungis pa, pero hindi nagkakasakit basta-basta because their body learn to defend itself against any threat using its adaptive immunity. Kumbaga, ito eh, meron siyang specific skill to memorize and to recognize yung mga nakakalaban niya sa ating kalusugan o sa ating katawan. Yeah, so para sa future, pag nakita niya ulit yun na pumasok sa katawan, mas madali niya lalabanan. Nangyayari yan, especially doon sa daily, ano natin, daily activity natin, which we are exposed, hindi natin naman malayan, that the body is exposed and fighting against those regular invader in the body. Sa mga most common problem mo, especially, nagkaroon tayo ng mga infection, di ba? Katulad ng mga measles at iba pang mga infectious diseases, yung mga viral infection, na kung saan ang katawan ay mayroong natural ability ng ating immune system to develop immunity. Yan. Nagde-develop siya ng antibodies na kung saan anytime na makatagpo ulit siya ng ganong threat, meron na siyang ready na panlaban doon sa mga yun. Kasi meron na siyang adaptive capability na nakita na niya at nagawa na niya talaga ng specific weapon or antibodies na tinatawag against a specific microorganism like yung mga dating infection na tumama po sa atin. Actually, yan din ang principle of vaccination, di ba? Na maliliit pa tayo yung mga vaccine dinuturok sa atin para hindi tayo magkaroon ng matinding problema kapag tinawaan na talaga tayo ng totoong virus. O yun yung principles actually ng vaccination. Okay? O, ganun din yung mga anti-tetanus. Ganun din yun. So, the body can make adaptive immunity. So, ibig sabihin ng adaptive immunity, kayang-kaya niyang pag-aralan ang nangyayari sa ating katawan at gagawa niya ito ng specific na panlaban. Ayan. So, may mga function ng immune system na kailangan niyo malaman para maintindihan niyo how the body works, di ba? Ang ating immune system ay involved sa tinatawag na balance ng ating buong sistema, yung tinatawag na state of homeostasis na tinatawag. Ano? So, kahit na mayroong changes sa ating external and internal environment, kaya ng immune system na tumulong para sa delikadong balanse ng sistema po natin, ano? So, kung kinakailangan niya ng ng inflammation, kinakailangan niyang mag-trigger ng tissue regeneration and remodeling, kung kinakailangan niyang lumaban sa isang specific na pathogens or invaders in the body, yan ay ginagawa na ating immune system. Kumbaga, overall controller ng balance, especially sa pag-maintain ng security ng ating sistema ng katawan. Yung fluid regulation din, meron tayong mga tinatawag na lymphatic system. Yung mga lymph nodes natin, mayroong tinatawag na lymph fluid that is very important for fluid regulation in the body. Yan. So yung mga lymphatic system part natin, yung mga kulani, lymph nodes, namamagayan minsan, di ba? Kung sumasakit yan, bumubukol, namamaga. So, palatandaan na mayroong kadalasang infection, di ba? Minsan dito sa leg, sa may parte dito. So, pag mayroon kang sipon, ubo, magkakaroon ka ng kulani sa leg. So, isa yan sa trabaho ng ating immune system. At isa pa rin sa work na hindi natin kadalasang alam ng immune system is involved sa prevention of cancer. Kasi meron siyang ability to recognize yung alin ang cancer cell at alin ang healthy cell. Kaya niya yan. Kaya niya i-recognize yan. At kaya niya itong atakihin at i-destroy, kumbaga. Yan. Meron tayong tinatawag na natural killer cell sa ating pong immune system. Kasi may iba-iba yan. May ibang ranking ang immune system. Para sa sundalo din, di ba? May special forces, meron mga foot soldier. May mga ganon. So, ang ating immune system, meron siyang tinatawag na NK cell or natural killer cell. Na ito ay parte ng ating innate immune system na ito ay nagse-circulate sa ating buong sistema at nare-recognize niya yung mga cells. Inaalam niya, itong cell ba na to healthy?

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alauna yung punto na sa kahaponon, mga katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Santona Plus Coffee Mix. Sa bugno nga panahon, it's cuddle weather and it's coffee time. Mauna, make sure to choose your partner on your coffee game with the right amount of benefits, of healthy benefits. Yes, make sure healthy benefits ang inyong makuha. Kaya so na kayo katropa if you're looking for the wrong cup of coffee nga maghatag og kapdo sa inyong tiyan din na, ha? Always make sure it gives you the benefits that you are looking for. Ang Santone Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide and pwede po natong i-order sa ito ang online store sa yestohealth.cebu.ph or yes to health cebu.ph and of course nasa the physical store ng Adri Ubos Estacion sa Z Plaza building, open daily from Sunday to Friday, every Friday which is today 9 to 4 lang ta, every Sunday 9 to 5 nagapahigayan ta og free consultation and general checkup. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa katropa lingkuri na kay ania na magsugod ang X-Rated.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long,
3: bahin sa gugma. Ako, gilingon kay
4: Kulino. Promise?
3: Promise.
4: Ako po, gilingon na niyo.
3: Sakit.
4: Diba, ligit up lamang ka, di ba? Pasakti na siya.
3: Adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero nakap sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw na.
3: Sabon. X-Rated.
4: Moritz! Uy, yan, karon. Pahilak.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, I'm Rich Flores from Mabolos, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santo Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani ang product ang akong immune system ni Ligon. Pagdili man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani ang product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani ang vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver. Puntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ubani sa inyo ang matag adlaw labi na sa bugnaw nga panahon ang inyong paghigop sa kape nga adunay benepisyo sa panglawas. Ang Santon Gold Coffee Mix adunay glutathione og collagen, produkto sa Yes to Health og mapalit sa mga butika nationwide. Mapalit kini sa ato physical store nga adunay imbus atong istasyon sa may Z Plus Building, open from Sunday to Friday, mga katropa. Especially today, 9-4 lang tama, katropa mo na. Sayuhin ninyo kung gusto mo pa sa mga produkto sa Yes to Health o ma-open ta balik Sunday. Nagapahigayot ang free consultation and general check-up. Kaubay na ito ang itong naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo, 9-5 p.m. mga katropa. Sa Toad Gold Coffee Mix, nagapinaka, nanambal pa.

1:49 in the afternoon, yes. Ni baha kay tungod ni ulan, ni baha kay ni hilak-hilak kong. Anna, thank you so much again. But yes, this is me taking the chance to say goodbye properly para po dili mo magpangita sa mga kaubanan na ako dinhi. Kaya base magagratrata nyo sila ka ng comment section dyan. Sige pangutanag asa na sad ko. Oo, I'm officially resigning as a radio DJ, not just here sa XFM, but as a radio DJ. Di na sad ko, di pa ko madungog. Di na jud ko madungog pa siguro sa radyo. But yes, as what I promised, dili maundang nga atong adlaw kung wala ang atong X-rated drama, mga katropa po. Naglingkuri na o andama na ang inyong mga lingkuranan. Kaya magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa na sobrang katukyo. Putlon ko ni anumat tagalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: maunang adlaw kaninyong tanan sa mga suking tigpaminaw. Nining programa. Swerte kay ko DJ kay natunong jugo sa imuhang last on air. Og salamat nga ikaw ang makabasa ni ining akong suwat sugilanon. Tigpaminawan ko ni ining inyong programang X-rated. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod nga nag-drama-drama mo ni Doc JJ og ni DJ Butch. Hangtod nga ni abot sila Tita Diwata og Kaplodi og ni Balika. Kanigunit ining programaha. Swerte ko kay ikaw ang nakabasa og ikaw pod ang mga saba nako. Itago de ko sa pangalang Ed.
1: Uy, Ed. Si Ed. Taganaga si Bu. Akong kailangan Ed kay dili man naga. Taga-barili.
0: Taganaga si Bu o 24 anyos na ko DJ. Kini nga akong problema mahitungod ni sakong gugma. Aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ani ang tanan. Og maokini, giuluhan ang akong sulat sugilanon. Handumon ko ikaw.
2: Bay, ganahan yung kuha ng nag-board speakers ka na ba si Rima ba, Rima?
3: O, magiging anga? Si Rima mangin?
2: Mahulagi, bay.
3: Oya, bay!
2: Bay!
3: Sabdi na yun!
2: Ay, ikaw ba? Mabot talaga ng panahon na, bay. Usap, bay.
3: Dali, ago na. Unhan ka ganito ka na, patay ka.
2: Bay. Nindot king salida sa sinino?
4: Uy, may kaya naghiskot ka. Okay ka ayop. Pero, da, walang ko'y pangbayad sa sini. Kaya nagtipid manggod ko. Kaya wa pa na kumadawat ang alawan sa ngayagipadaan ni mama.
2: Ay, Nay Maya, ay kabala ka. Ako'y mulibre ni mo. Nanaw ta.
4: O ba?
2: Sure ka?
4: Uy!
2: Uy, masuko.
4: Og kinsa man ko ni masuko, ha?
2: Oh, sige.
3: Yes! Yes!
2: Mauna ni sinugdanan. Salamat kayo. Kaywa, day problema. Mauna ni. Mauna ni, gayon na. Ni makapanguyam na yung kunya. Nahanglan nga magkaibaw sa akong gibati. Yes! It's a date!
3: Ayahaya!
2: Bay, malipay yung gigo. Woo! Woo! Woo! Woo! Didi! Uway ka po tanga sa akong gibati kalipay, bay!
3: Nya. Ay, kapag biya, ha? Huh? Nag-date niyo ba? Birahi na yun! Pakuyabi na yun!
2: Ikaw ba? Hot cake ay! Di pasaboy! Mas may man ng slowly but surely.
3: Oh!
2: Gusto na ko ba eh? Minawa, gusto na kong hinay-hinay. Hinay-hinay ko na siya. Basta ako, karoon, happy ako! Yo-ho-ho-ho!
4: Daghan ko na kay kwarta sa?
2: Di siya boy.
4: Kapila na good ko ni mo gilibrihan good. Nindot yun ning doon na naitrabaho.
2: Ikaw good.
4: Manang ako, magtarong yun ko sa kong pagtuon. Aron sa ingon, makatrabaho ko. Aron, makagunit ako sa akong hinaguan.
2: Nindot ng imong sulti.
4: Salamat.
2: Aning kamot lang yun. Ang kamot sa imong pagtuon aron sa ingon, makahuman ka gyud. Bay! Muragid o galot tao ko sa hagin.
3: Ah! Magkatawa ba lang ko sa kuligo eh?
2: Malipayo lang kayo, bay.
3: Abin mo, malipayo sa kayo alang ni mo.
2: Bay, bay. Kumakaigayon lang ko. Panguyaban lang yun ako siya. Akong ipadayag niya ang matuod na kong ipati, bay! Usa ba nang imong tuyo na ko, ha? Matod mo, importante kayo.
4: Kuan, mauwag yun unta ko ini. Pero bahala na. Ako na lang yun ang isulti ni mo.
2: Usa mo lagi na?
4: Kuan, na-delay mong good ang pagpadaas akong parents para sa akong tuition fee. Unya, exam na namo ugma. Ang ko'y pangbayad.
2: Ay, mau ba?
4: Maunang kung naakay pundo. Okay ra nimo? Manguam ko o 5,000?
2: 5,000?
4: Ilisan na kinako na inig abot sa ipadasa kong parents.
2: Sige. Karon, inigkuli na to sa ato. Pukuha munti ka.
4: Tinod ka. Salamat kayo, Ed, ha? Lagang kayong salamat.
2: Basta ikaw. Wait, problema, Rima. Wala problema lang ako. Lakas ko ka din ako, mom. Anytime. Basta doon na lang ko'y katabang. Okay lang kayo na ako.

0: Usa? Wah, pakai bayi ring rima?
1: Oh, bayi?
0: Ya, wadah kau meninggal dia.
1: Meninggal mau aku, kuy.
0: Nah, nonsa.
1: Pero, aku mau magdali, kuy. Time shop kayo, kuy. Wapay kuwarta ang tao.
0: Mag-usal ko kabuan, gikan sa iyang panghuam ni mo kuwarta. Kunyahantod ka ron. Wapag ikabayre. Siya ron masad, og wapa maabot ang kipada sa iyang parents.
1: Ay, paabot lang gugugot. Siko ba? Ang importante nga, nakatabang ko niya. Muna ako, paabot lang kiko.

0: Ganhan ka ng rima?
1: Ulit ah. Ganhan ko niya.
0: Abili mo no? User man na siya.
1: Ha?
0: Daghan man siya o gigamit nga tao.
1: Tepa. Wako mo ka sa bulsay mong gisulti.
0: Anak ni. Kanang basta doon na ganiganahan anak niya, iagaday ng huwaman o kwarta. Unya, di na ilisan. Unya-unyaon na lang.
1: Lita.
0: Basta di lang kayo sa. Duha o tulo ang iyang nabiktima. O ikaw, usa ka sa iyang mga nabiktima.
1: Lita.

0: wala kumutuo sa gisulti ni Lalita na ingon anak si Rema. Kay nagtuo lang ko nga pangpangdaot lang ang gibuhat nila. Nanglapay ang mga adlaw. Ugog og ingon ani ang nahitabo.
1: Tinuod gitong gisulti ni Lita bay. Kay kabugbet gina niya. Natural lang nga makahibaw siya sa unsay pagkatao anang Rema.
2: Hoy.
1: Hoy. Putla na imong gugma niya.
2: Dili bay. Dili. Tul kay mahal ko siya.
1: Oh?
2: Love kay na ko siya. Mong hindi ko makakus pagwa sa akong gugma nga to niya bay. Mong bisag unsa man siya.
1: Ed.
2: Rema, mahal ko ikaw.
3: Ed!
2: Ug hinaot nga, imong dawato lang akong gugma.
3: Nakahibaw ko nga. Nakahibaw ka sa akong ipangbuhat. Kahibaw ko nga. Gisultihan ka nilita sa tanan. Tud kay naglagot na siya nako. Pero sultihan ti ka. Tinuod ang yung gisulti ni mo.
2: Oh.
3: Gamit ko tao. Magpahimus ko sa'yo kayon. Pero kay pao ka. Diha rakunin mo na konsensya. Huwag ni Bilip.
2: Rema.
3: Tuwad kay bisag isultihan ka na nilita sa akong pagkaako. Pero wa ka mo palayo na ko. Hinuon. Dili lang kay kausa o kaduha ko ni mo pausla. Dili pa? Huwag may kay ka na ko. Noong nakonsensya ko. Og ining imong gihalad na ako karun nga gugma. Pasaylo ako, Ed. Di ko ka na madawat. Tungod kay may kaikog ko. Ana na siguro ko mo desisyon kun. Makabayad ako sa akong utang ni mo.
2: Rema.
3: Sorry ka ayo. Hatagi una ko kay kayo nga makabag-o og makabayad nimo. Og unya na ta magsulti bahin sa imong gipati nga rin ako.
2: Rema.
1: Unsa dakong gisulti nimo? Di ba? Tinuod din yung gisulti ni Lita. Buang ano? Maggamitay din ang babayana.
2: Pero mahal na ko siya, bay.
1: Unsa?
2: Huwag ko mo binuang. Mahal na ko siya.
1: Oy, naunsa ka man, oy. Bisa kay bawa ka ng iyon anak siya. Pero, mapadayon gihapon ka sa imong gugma niya.
2: Ah, basta, bay. Huwag makapausap sa akong kibati niya. Unsa? Manglakaw ta?
3: Oo, manglakaw ta.
2: Asa man ta?
3: Basta, kamang lakaw ta. Pag-ilis.
2: Rema, yan ang niangon ta din eh. Rema? Rema, yan ang nag-hubo ka sa imong sinina, ha?
3: Wa ko'y kabayad ni mo, Ed. Dako na kay kong utang nimo. Huwag kay wa man ko ikabayad. Maong, ang kunang akong lawas. Mauna akong ibayad sa kong utang nimo.
2: Rema.

0: Usa, mo ini tabo ninyo? Ha, nakuha gini mo siya?
1: Ulagi bay.
0: Unya, virgin pa, ha?
1: Dili na. Pero, wala na ko panumbali nga bay. Mahal ko si Rima.
0: Unsa?

0: Uso ba'y? Wala na si Rima.
1: O ba'y? Di pa uli na close Rima sa ila? Wala na siya?
0: Usa? Dili, di mahimo. Mahal ko siya ba'y? Mahal ko kayo siya. Huwag dili ko niya mahimong biyaan.

0: kog mabuang sa paglakaw ni Rema. Mahal ko kaayo siya, labi na kang nakuha na ko ang iyang pagkababahay. Pero karon nga wala na siya. Daghan kog mga pangutana nga nasa kong huna-huna. Kung sa may angay na akong buhaton, iwa na ko'y ganang mukhaon, DJ.
1: Kuy.
0: Oo, gina akong kiingon lagi. I'm so good na ganig papasmo-pasmo, ana. Hikta na lang yung kadaan. Basta lagi mga inani, eh, matukar akong high blood. Eh, muna ang mainan ko ninyo ng mga sabak, eh, mga inyong mga desisyon! Maglagot ko, magkagot ako, o nagkagot ako ng ipon, Ed. Edsel, ay Ed lang di ay. Ore. Nagkagot ako ng ipon, Ed. Kundi sa kong istorya, kaya napamantay mga listener. Ako ang giingon nga tarungon ang mga desisyon. Angay ba nga apaso na ko si Rema kung asa man siya ayaw na in taon, Edsel? Ayaw. Kung sa may angay na kong buhato, naroon malimtan ko siya. Lami naman ganing ihiko. Hala!
2: Ayaw, cute.
0: Ed, mag-Ed. Ed. Sige lang, kay mo tambag ko ni Moron, mahunat ko. Gikarab ako naghilak, Ed. Basig makusukuso ta kakaroon. Anyway, Ed. Kung maumang galing. Kung maumang galing, Ed. Ang mga tambag sa ato mga suking tigpaminaw. Gikan, dili lang dinhi sa Visayas, apan gikan po sa nagkalaing-laing dapit sa Mindanao. Maunang paminawa sila ron taon-taon. Ano ka naman sa pero tayong mas nindot na. Tagaan takag usa ka nindot nga stukar. Here's Maki with his song Kahil na Langit.

0: And that was Maki, Kahal na Langit. Mm. And yes, our line is open right now para sa ato ang mga gusto manambag. And of course, this is the last time I'll be talking to you on air. And please take time to call. I would love to hear your voices on air, mga katropa. Give me this chance and moment to have a conversation before I officially sign up. So our caller line 0928-5508-727. And yes, there is a caller right now. Hello?
1: Yes. Yes, hello.
0: Grabe yung intro. Ayan. Hello po.
1: Yes,
0: hello. Hello and goodbye.
1: Goodbye din, Auntie. Hello. Hello. Jersey.
0: Yes.
1: Ang pinto na kayo,
0: ha? I see.
1: Keep up as ang akin. Ibigyan ka ng bed sa talagang mo decision or sa pangyali mo kwan. Kung asa man ka o kung siguro mag-decision naman ka ang pinto na kayo.
0: Thank you.
1: Pero ay, kumala ka rin, Jersey, kayo pabiling ng buwan natin sa pangang kasigas.
0: Ayan. Thank you, kaayo. At ang ininyo ako mga new journey in life.
1: Saan ko nagpuno sa mga Jersey?
0: Madungog ninyo ang tingog ni DJ katropang Sabrina sa Davao. XFM Davao.
1: Pero sa Davao na siya, dili siya niya.
0: Wala, dili. Naka-hook up ni Tanan ang atong programa. Madungog ninyo ning X-Rated, Tibuok, Mindanao, o Visayas. Na adunay mga frequency sa XFM.
1: Program ka na ni DJ Sabrina dati.
0: Kasi Davao man na siya. Yeah, ni mubalik na lang yun siya pagka-DJ kay mubiya man ko. Imbis nag-focus.
1: Mubiya na magiging ko sa
0: oh, hinaot ko nga sa mubok nga panahon, nalingaw o ambot nalingaw ba mo na ako? Gamaldita man sa kay kuan ning on-airport.
1: Iting lingawan.
0: Ay. Pero nina to lang ngayon ni kay kabalo ka naghuwat karon si Ed Edsel nga taga Bari ay taga Naga.
2: Ay.
0: Taga Naga. Oo, akong amigo nga gusto magpatambag. Nihilak na si John Edsel sa comment section.
2: Ay.
0: Dili dai Edsel nga akong amigo dai lahi din ning Edsel ay sorry. Sorry kay Edsel ha. Ay. Tambagi na si Edsel sa unsay angay niyang buhaton nga nahisgot na ba ini siya nga magtegi naman daw siya. Ed mag-ana Ed ha.
1: Para sa kuha kay Ed mo. Kung lang good, bubun lang good, sakit man, o sad man makalintan ang babae nga, imo kumahal, wala kong sa ibigin. Sige lang, Ed, daga pa mga babae niya, di lang mangkaigin si itong iwan. Kung paano ito ang babae nga, eh, maganda ko ni Jersey.
0: Ang pangalan sa babae kay Morag si Kuan, Morag wala man to. Dili, oy, dili Ella, oy, ano, dili si Ella, oy, magpatako na gito, dili si Ella! Si mas Rema!
1: Oo, oh, Rema.
0: Same-same
1: na. Ayun mo ha, di ha. Move on na nandiyo gito.
0: Move on, aron di matas on.
1: Oy, aron matatak ako, aron dali, aron ba, move on lang din. Isa pa, di ha, eh. Ang kuanda eh, at least, korte, bitan mong bagkid-bagkid at ang higayaw na nga. Asa mong napita at nag-iray, pag-ibig.
0: Kapuya sa namon.
1: Muna nga kuanda eh, buwa sa kalimut kay
0: performance. Sa mukha sa gibagid-bagiran. Di man inana si Ed, akong kaila. Kung taga-barili, di man tumubag-in-bag-in.
1: Pero parang
0: tumo ra na imo nga tanan Marvin.
2: Aya.
1: Sige na hitabo man tong hitabo.
0: Mao. Bitaw.
1: Pero ana basta ako nang kumuha hit. Eh. Ano pag ingon nga nang patay kay mo grupo ni Kiko ta dili gyud siya makakuha gyud. Gi ikuan lang din ko og kaugaling nga maghiwat kay nang putang una-una imong gulihon ni tagkay babae kay imong gimahal na kay lain. kung gusto niyo to, hindi ko naman dito kasi na, oh, ano pa dito sila? Kung gusto niyo to nga, kung love you kayo mo siya, ipakita, hindi mo, kita dito sila, patuhin mo ka sila, ato dito. Ayun, yung nga dito magtaon, mapasok ka na, mahiktan, makadinahan dito. Dili mo na purpose nga ka ng babae nga sa mga tinganaon. Dito ako, nakakuan ko na, New Jersey, pero na-realize ko sa New Jersey nga dili ko daan ngayon maging anay ko buwat ka o buwatan sa mga taong babae rin na. Babae pa kamat yan. Shit, baby.
2: Thank you so much, Marvin. Sorry, medyo emotional na masay ko, Marvin.
1: Okay lang na, Bisha.
2: Ikapoy na ako gilak, Marvin. Pulihis ako diri, Marvin B. Kulipi ang ako ang kasakit diri Marvin. Pagibati ang chiko kasakit kero.
1: Ako pala ka, Bichoisi. Imagine na lang ako ang tapos yung
2: ngalo. Aha? O saan ko pag-imagine?
1: Ako
2: mo
1: ako mo trapo, pabago ko mga tango.
2: Muna giingon nga, asa ang trapo?
1: Trapo, ugaw man ang trapo. Hindi man ang trapo na itrapo sa inyo.
2: Asa ang BB wipe sa bibig ko?
0: Thank you kayo, Marvin Bitao. Yes, I agree. Thank you, Marvin. Nakaipa-shoutout, Marvin.
1: Na-di-jerky.
0: Ah, sige ka.
1: Shoutout na lang na po si Fatma. Si Miss G9. Huwag si Ken Bernie. Huwag ka na lang, di-jerky. Og suri, suri niel dai. Kumusta na?
0: Iya, suri niel kay nabahaan pa siguro.
1: Wala to ka kanyo kay natin sirang tanki ito ka pa sa mga wala ka dito. Kumusta?
0: Thank you kayo, Marvin. Marvin, katropa mo. I think, by the way, Marvin, just to, ano, thank you for also for, I just wanted to extend my gratefulness towards you. For always calling sa to ang programa. This is a support. Kani imong papakita o pagtawag na ko kanunay sa programang X-Rated is a show of support. And I would just like, thank you also. Thank you so much, Marvin. And nice meeting you on air.
1: Thank you for time, guys. Basta ang pinag-uulit. Keep up the good work.
0: Thank you. Alright, Marvin, ketropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: another caller, another line. Today pasudlon. Hello, mayong hapon. Hello, goodbye, Miss M. Thank you also for always calling. Yes, nidoyog jud ang langit. Nidoyog jud siya. Anyway, unsa may maimong ma? Unsa may imong ma-advise ato ang letter sender?
1: Ang mga kaunlihan, hindi lang sa pagkawa at sa pagkawa. Parehas ni mo ba? Ay, mawa. Naasay mo, abo. Mawa man ang uban. Pagpabot ang nakailaing wabot ni Buddy Jansi.
0: Yes. Oo. Dili man na. It's not always na.
1: Mag-isip ni Buddy Jansi. Ay, parehas na. Puros maldita.
0: Parehas ni maldita daw.
1: Kaya na magulang akong pinayari, Jansi. Ang intro na ko sa uban nga station ko manawag ko wana jud ko nga anya na sad ang samukan sa kahanginan nga buhatan tiksi uba pa pero malden ati Miss M mga ikala.
0: Thank you, Miss M. Nice meeting you on air. And thank you so much.
1: Aww.
0: I got tired of the frat boys with the bright song. Ako din nakatama dahil no sa programang Wanted Kilig.
1: Pero na ay mo puli ani no mo program. I-play ang kwan ha ang tugid ni Maria at ang bubay ang nag-awit.
0: Sige, ito nang i-play sa akong last airing, okay? Sige,
1: thank you. Ito, nagkita kong luwa. Dinagin ko pala ako sa tipo.
0: Thank you so much, Miss M. Thank you kayo. Kaya yung mong pagpanawag diri kanuna sa akong programa nga X-Rated. O labi na sa programa na ako sa Wanted Kilig. Dito nakita na ko yung mong suporta. And every call counts. Kaya muna nagpakita ngayon yung gisuportaan nga na sa radyo. Thank you, Miss M. Until next time.
1: Bye,
0: Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ano way lakman mo, oy? Kipangitara ba ka ganyan? Nakalive ba? Anyway, we have another caller. Gusto ko nga makaistorya patamutanan sa mga kusog ay manawag sa kong programa just for me to be able to say thank you all the time. Kay dako kay kung para ninyo kana inyong pagpanawag actually dako kay na kong kanang pasalamat. I am grateful for every call nga ako madang madungog diri sa kong programa. Kay it shows support sa inyuhang pagpaminaw nako. Ug mo po na hinungdan nga nung nagapadayon ko sa trabaho sa pagiging radio DJ. Labi na kinyo kong ina nga salamat sa mga tambag. Kabisang utro sa kong tambaganan. Manghilak manong manawag. Hello, another caller. Maayong hapon. Maulan.
2: Maayong hapon.
0: Kinsa may ni nga nasa Picas linya?
2: Paano?
0: Ha?
2: Osaka fan.
0: Osaka fan. Maayong hapon ni mo. Pwede ba mahibalan imong pangalan?
2: EJ.
0: Uy, murag bag-urat na ka na dungog EJ. Imo yung gitunong pabiya na ko aning programa, ha?
2: Dito, si Pan, ganun mo gitan pa sa Pika Station.
0: Uy, as in, thank you kayo. Anyway, so unsa man ang kuan, unsa may gusto ni mong ipaabot nga mensahe?
2: It's really hard to see you na mo paano ka mo pay sa kita sa yung gawang nga nikuhan mo.
0: Makahilak mo sa tanin nyo eh. Uyanin nyo eh. Nawa na siya. Nihilak si AJ. Ayaw hilak.
2: Sa imong mga next one.
0: Salamat, AJ. Bisag karo pa ako nakadungog sa imo. Salamat. Thank you. Basiganahan ka mo advice. Ha?
2: Next time na lang, thank you tayo basta amping, importante happy kasi mo mga journey sa life.
0: Sige, thank you EJ! Katropa mo! Di siya kabaloon sa atong tagline. Exciting!
3: Exciting!
4: Ni Baba na bang
0: anyway, dugay kay Kada.

0: It makes me smile.
1: Salamat po, Jordan. Kaya murag feeling na ako, no? Mas daghan pa kong absent kaysa kay Jordan.
2: Ay, si Jordan always present na siya.
1: Isa niya sa mga nagasuporta sa kuha since then. Oh, may pagani ang profile pic ni Jordan nga kauban ko. Mas nagdugay kaysa sa relasyon ako atong siman.
2: Ay,
1: thank you. So nanawag ra mo para maghatag na kog messages. Magsigira kog hilak mas na maginana.
2: Ay.
3: Mahal ka kita.
1: Agi mahal, lagi mahal kita ko niya.
4: Uy, kita gang kog apple niya.
1: Salamat kaayo Jordan. Thank you for sa paghatag og panahon, paghatag og kanang importansya. Salamat kaayo. Until then, Jordan! Sa sunod nga higayon nga madungog ko niyo sa radyo o wala ko kay baw kanos ana siya.
3: Okay. Salamat ni Drew.
1: Unta na kay mga nakatunan sa ako samtang naminaw sa akong programa. Sukad pa sa una.
3: Oh, but sunod ni Drew. May kita mo sambal. Salamat ko maminaw.
1: Salamat kay Jordan. Jordan, katropa mo!
3: Exciting!
5: Exciting!

0: like to apologize tayo sa ako mga naminaw karon, no? Kaya kung ibuhat mo, sige na kung nag-TV, no? Sa naman tayo.
1: Wala, tinawag silang ko.
0: Yes. Hello kay Mikael?
1: G.
0: Oh, ay, kisa. Ay, uyan ako, istorya ha, kay late ka. Masing matad-tanta ka ron. Shout out the I, DJ, Miss MJ for Y101 Red Hot Radio. Michael Sanchez. Hello po sa inyo, ha, sa Red Hot Radio. Hello po sa inyo. Atong caller sa Picas Linya. Hello po.
2: Hello, DJ RC. Maayong hapon.
0: Fatima?
2: Yes,
0: pwede. Hello. Maayong hapon. Salamat po kay Fatima for being part of my program. Until then, sa masunod ang programa, hinaut ko magpabili ninyong suporta o sa pagtawag sa ato ang mga hinanakit sa mga kagahapon sa ato mga letter sender. Una sa tanan, mga ko sa imong advice para sa ato ang letter
2: ka,
0: sender.
2: Wala ko kaabot, DJ RC. Kay nagkuan ng Google. Ako'y
0: trabaho
2: ba?
0: Ay, sige. Okay. So, unsa man imong mahatag karon nga ipaabot nga mensahe?
2: Ang ipaabot lang ako nga mensahe sa imuha nga camping ka always o thank you kaayo sa tanan nga nakauban ka na mo bisag wala ka na mo nakita. Salamat kaayo sa mga makulitan nga imuha nga kinakabati sa imuha.
0: Thank you.
2: Kami naman. Kanaan lang o mag-request lang kung kanta para sa inyo.
0: Thank you.
2: Mag-request.
0: Usa man imong request.
2: Farewell.
0: Kisa nagkanta. Uh-huh. Ikaw, no?
1: Farewell to you, my friend.
0: Farewell sa farewell nga unsa man.
2: Farewell to you, my friend.
0: Ah. Sige. Kabalo ba ka nga ka ng kanta ha kay pangpatay? Imo kong ipakatawa today and I like it, Fatima. Kaya wala ko gibuhat sukat pa gani ha. Nagsigira dyo kong hila. Kaya di na ko ma-imagine. Di na ko ma-imagine. Kaya gusto ko na kay last na bitaw ron makita yan na mura sa miso. Oh.

0: Ana, mura siyang piso. Mamuela, tanaw mo sa live si Riniel. Mura siyang piso, gagidungoy. Aron makita ka sa ato mga listener for the last time, unsay close up ni mga feature. Okay, let's play that later. Ang farewell to you, my friend, okay? Thank you, Kaayo Fatima. Once again, daghang salamat sa imong kanunay nga pagtawag sa programa. Sa pag-uban-uban, daghang salamat sa imo, Fatima. Okay? Sige po.
1: Good friends, Banan, o Marvin, o kay Dato Kali, o ato ang talala nga nag-ilak
0: na. Ala, oy. Di pa pending.
1: Ano, oy, siya sa imo, ang lakaw na daw ka. Si Ate Chris, ang inaw po to karon.
0: Ano, salamat ka ayo. Thank you. Ay, alam mo ka nang kaluoy na ko, oy. Katropa mo.
1: Miss ka na
0: mo ka na. Thank you so much, Fatima. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Ay, naku.
3: Ang hilak ba?
0: No audio lagi, DJ. What do you mean, no audio?
3: Kita ka sa comment ni Kuan Edsel.
0: Hilak si Edsel kayo.
3: Hilak si Edsel.
0: Letter sender, mag-una na to si Edsel Roen.
3: Siya letter sender.
0: Ano siya, giaha kahilakun ko, bisan sigira ko comment, dili ko katawag kahinay ang signal. Sige lang. Watch you from Hapitan, Barili, Cebu. Kakusog kaayo nga magpakatawa. Asa na di ay ka DJ Chinita? Wala na siya sa wanted kilig o X-rated. Makamingaw ni mo DJ. Mayong hapon DJ. Nito akong luha nagtanaw ni mo. Mao naman ning DJ nga pinangga kana mo sa ako lang DJ murara kag anak na na. Uy. It makes me smile. Pero nahimo na mo kun yung anak.
3: Ayaw!
0: Anak daw ko dito. Anak ko yung ginikanan. Wow, kayo ba? Wala na ko yung ginikanan. Sabi problema ani niya, oy. Kapoy siya. Hi, nako. Hi, DJ, please. Our new fab DJ for the last time. Of course, for the last time later on. Ito nang i-play, ha? I'll be reading messages para wala yung mag-uan. Kinsay mo puli ni mo DJ at tangin ninyo si DJ Katropang Sabrina all the way from Davao, XFM Davao. Kasad man sa DJ, wala na yung mga saba. Grabe naman. Hey, sabay man sad ang kasog sa uwan sa imong mga luha. Sorry
3: kibaw,
0: ka.
3: Kibaw ba ka? Nga,
0: wala, okay ba?
3: Kanang ang daughter wife, kanang naimo goodbye, yung kusog ang uwan, kay it means di nga kanang kuan.
0: Pag-ilom na lang.
3: Kanang dili o yun ang panahon.
0: Ay. As in, wala na po daw audio. Unsa may hinungdan o walay, nga nung walay audio, it's because siguro ginamute ko ni kuan. Unsa man, okay na. Sige ka nang, sorry ka ayo, Ma'am Ay, no? Nagpaminom ko ni si Ma'am Ann Calderon, taga Danaw.
3: Nabi si Jim.
0: Ha?
3: Nasa si Jim?
0: Natagya ni Jim. Pa-Jima mi diya. Jima guro.
3: Dili na si Jim.
0: Ah, nagi
3: Jim. Tagya si Jim.
0: Apin akong Jima ba? Anyway, sige. Hi, DJ. Ani, dili nang ka namo madungog sa kahanginan. Makamingaw, oy. Myth bakla yung ngayon. Wala na mga saba. Sure na gid mo ani? As in, salamat kayo ha nga ni unong rasad mo sa kung sipag pangasaba. Please play our new Fab Kama for the last time. We will play that later on. Kay mo po na ako ang kuan. Anyway, ako sang basahon ng Picas B kay last na bitaw ni ako na lang yung i-all out akong pagbasa sa inyong mga mensahe. I actually receive a lot of messages through my PM. Daghag mga ni mensahe. And I would just like to say thank you for sending me messages. I appreciate that. Pag-amping MJ, thank you kaayo Sydney Ray Mikwa. Amping Miss, sa imong new journey ni mo. Oo, si Michael Sanchez, di ko kabaon sa pag-pronounce. Mag-amping lang jud ka, always DJRC. Sad to hear nga dili na madungog sa live, pero mamiss ka na mo, DJ. Request ko og Queen of My Heart. Pa-shoutout bossing, gikan kay Ken L. Arcosa. question nun niya sa good hapon DJ RC, asa na day kay DJ ganahan kayo kunin mo kay Bugay nga sexy.
3: Audio daw.
0: Okay. Audio, it's because siguro sa ako music. Probably sa music ni Zaya. Anyway, muhawa na ka sa XFM DJ RC. Dili ingong muhawa, no? But probably it's about me resigning as a radio DJ. Like, muundang na ko sa profession as a radio DJ. Okay, relax. Good afternoon, DJ RC. Mingawon na ko, Nimo DJ. Wa na'y lamion nga DJ sa XFM Cebu. Hayes, labi na ka tong nag-on-air ka sa putahay sa gabi. DJ nga nilinog, nalisang ka ato nga time. Dimorize. Nainumduman pag ina ninyo ha, nga ka ng nalisang live. Luya, bito na ko ito. But yeah, thank you kaayo. Shout out to Red Hot Radio. 111, Red Hot Radio. Hello sa inyo ha, din ha, may pagpaminaw. Sudi magakali oy. Sudi bito oy, Ed, good on ta. Shout out to Christian Amodia, kagawad Christian, hello. Good afternoon, DJ RC. We miss you a lot, but my heart still young, your smile shines bright, and your life be filled with love and joy. Take care, pretty DJ Chinita. Bye-bye, DJ Chinita. Happy birthday kay Popot Paikan Reserva. Og happy wedding day karon kay Christian. Kasi ito nga Christian, kalimot ko. Tawa Christian ba ito?
3: Si Marvin.
0: Marvin. Ah, ayan. Ana, Marisha, di nata kadungog ni DJ RC. DJ, asa naman ka ingat sa unsa messenger ni mo? Uy! Loki! Oo, pangayuan mo sa itong messenger. Uy, why pangayuan ay messenger? Uy, makulbaan sa tanhin niyo ay ng mga magpangayuan ay messenger. Anyway, Richard Gomez, mag-amping. Okay, nabasa na ako ni Shaganiha. Alright! 2:41 in the afternoon. And basing na apay gusto manawag, I'll accept another one caller para sa ato ang kuan. Asa man niya? Okay, please, okay. Hi, DJ RC. It's me, Marvin from Davao City. Pa-request ko og song, If Me... Leave Me Now, My Chicago. I love you, DJ RC. Grabe, nahigugman na muna ako. Makulbaan mo sa tahan eh, oy. Ay. Ayan. Wala na tayo color, so we'll play another. Mamista ka, DJ. One pop, sulirap. Da! Ay! Ginahanagi ko ato ay... Kani, muna akong ganahan sa tanan. Kaya ba ako sa messenger, baligya na ako, 1K. Ay, kalain ni mo kagawad, oy. Isaligan, beta ka anang butanga kagawad. Ana, gapahan ko ni mo, DJ. Ay, salamat, kung maumang galing. Gawa sa imong tukar, DJ, kanag yung dating ba? Murag dating ni Rufa Miken Quinto. Sexy kaayo pero supay super bugoy nga joker. Salamat. Hi DJ. Sige ko paminaw ni mo kadla-adlaw sa imong programa. Mamiss jud te ka amping. I don't know how many times should I say thank you. But once again, I would like to extend my heartfelt gratitude sa tanang nagpaminaw sa akong programa. The reason nga na magbalik ko og saying thank you kay taod-taod sa ko sa radyo. And pinaagi sa inyong sa Tagalog pagtangkilik na ko on air. Diha nagpamatuod nga dili pa ko tanggalon sa radyo. Alam mo na, the more ko ninyo gipaminaw, the more nga nakapamatuod nga dili sa ko tanggalon. Oo. Muna gyud relevant pa siya ana. Before anything else, here's another song from Moira de la Torre. Paalam. This song is for my avid listeners. Ako'y mau dedicate sa inyo og kanta. Enjoy it.

0: Alexander.
1: Sorry kay nga murag natabunan ang imuhang suwat sugilanon sa ato ang pagbiya, no? Pero dili na ko kalimtan, tanggalan na nang naghilak na sa kong atubangan. Dili na ko kalimtan na dili na ko kalimtan ang ato ang letter sender. Unya na ha. Tinawa kalimtan og hatag og tabag atong letter sender. Sa pagkakaroon, dili yung kumutugot anay mo mga plano nga magkutlo kasi mong kinabuhi tungod sa nahitabo. Dagang pag pwede mahitabo sa imong kinabuhi, Ed. Ed na buhaton. Kay bawo ko nga sakit man ang imong gibati karon, apan ang tanan lumalabay lang sama sa pagbati. Kay gingon nila nga there's no constant, only the change is the only constant in this world. Nasakitan karon, maabot ang panahon nga mulabay ka ng gibati, umingon ka nga aw. Naulian na day ko. Dili ko gusto nga moingon pud sa imo ha nga pasag din na to kay wala may nabaday gugma, kunay gugma ka masakitan magid ka. Di man pwedeng automatic nga wala. Namnama ang sakit nga gibati pero ayaw pag pagkutlo sa imong kinabuhi, wadyo ko kaangay ana imong nadiswat nimo. Ayaw ginabuhata, Ed, ha? Anyway, Ed.
2: Sa Edsel, Jidena.
1: Binuang ka. Ed, ni nga lahi, taga-naga ni. Anyway, Ed, kaya naman ko igong oras. Daghang salamat nga ikaw ang ako ang last nga letter sender ni ining programa. I'll message you later on para mas taas pa akong advice. Naka-message ako, ah, kay Buraga ng nanamang yung kanini.
2: Ako'y message.
1: Sige, dali kay hapit na tong oras.
2: Pwede ko ganun mong hilak.
1: Dili tamo hilak din ni. Oo.
2: Salamat. Bitaw ka ng... Kanang I'm not here without you.
1: Aww.
2: But so mama sa paglisan niya. Wala ko galing ko dire kay Kuan. Kay kanang...
1: He's not what I could not show.
2: Tungod niya. Tungod ni him. Pero tungod ni mo. That's legit. Diba?
1: Thank you.
2: You give me a chance
1: to experience.
2: To experience these things that I also dreamed of.
1: Ay. Legit na. Legit siya. Basta ginabunuangan niyo kung emosyon ko na. Ay, nako. Mami, nga when miss baya ni mo, biyaan mi ni mo. Anyway, thank you. Thank you, Pod. Actually, magpasalamat po ko kay Riniel. Kay siya ang unang pong tao nga nidungag sa lingaw din he. And I'm sure kung nga mingawon sab ang ato ang mga listener nga nakadungog sa imong tingog. That's the reason nga nung gusto ang tagid na ako nga naa ka din he. Okay. Siyempre, kumubiya naman po ka. Maka choice.
2: Ay, dili.
1: Ay, pabiling ka dili. Kapuleon man di ay ka.
2: Charest.
1: Anyway, almost 2:50 na in the afternoon. Once again, I'll leave a message for everyone. Basahon ako, balik akong mensahe tungod og alang kanang. For me, this is to formally farewell to everyone. Yes, formally saying goodbye to everyone. I'm gonna formally say goodbye. Kaya wala naman kong igong oras, mga katropa. Wala na po kong igong oras sa sumusunod nga adlaw kay dili na kunyo madunggan on air. Ayaw mo kag-uol kaya doon na yung mga tao nga mapuli ni ini mga programa nga akong gunitan nga dili sa bumagmahay tungod lingawon pod mo nila. Sa tatak lokal na si katropang Doc, katropang DJ Butch, sa ato ang X-rated anaa si katropang Sabrina all the way from Davao. Once again, I would like to say thank you sa management kay Boss Remily Tuoy for allowing me to be part of this organization. And of course, I would like to say thank you to GM, ang tao nga nagdala din hinako, General Manager Edwin Garin. And to our station manager, saya mga gihatag ng mga role din he, allowing me to grow and experience different responsibilities such as news writing, news broadcasting. So far, daghan kong naagi ang programa and those program actually helps me to grow as individuals professionally. So, once again, thank you so much. still die, we ain't angry. Thank you so much, everyone. For your love. And the only program that always would left me a lot of memories and naagid siya attachment sa ako and has a special place or have a special place sa akong kasing-kasing. Ang Tataklukal, kadin hinagsugod ang tanan mga opportunities. And of course, salamat po sa mga artists nga nisuporta nga nisalig sa XFM. Pa directly good specifically ni Salix XFM nga ma-showcase ilang mga ka, ilang mga craft. Thank you so much. Eh kamo ang naghatag nga mas nalungagan og mailhan pa ang among istasyon nga ni suporta sa mga tatak lokal nga mga talento. Midnasty, thank you so much for visiting us. Mr. Lefty, Ferdinand Aragon, the whole team sa Tatak Lokal. Angelo Rudy, David Grocrey, Martin Taneo, John Albert, many of you, I'm sorry if didn't ako ma-mention. Thank you so much, everyone. Once again, today, I'm not walking away from this chapter. Nothing but gratitude. No bitterness, no regrets, just appreciation. Because this dream, this job as a radio DJ changed my life. And maybe this isn't a goodbye forever. And maybe it's simply see you again, radio. Until then, thank you. Thank you for every listener. Thank you for every opportunities. Thank you for helping a young kid just like me come true. This is your DJ Reyna Chinita signing off. Daghang salamat mga katropa.

0: Så
1: det kan exciting!
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remelito Oy. Magatudlo

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Coil na panyan dako kay katabang sa kuha
1: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Gira man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika. Get ready.

0: Rock?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Ayok yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisay, Cebu. Nainitubo nga na kumbukul o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukul sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Inassure gyud nako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
16: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gud taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
19: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yefto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, ig

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, diba?
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka tap?
0: Mangi ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubay kayo ni sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuwasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: It's a

0: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaapta ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: Oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
4: Exciting.
1: XFM time, it's 5 o'clock.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nagpupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kung bilikon pa dyan kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga naminaw kog XFM? Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Binawbe? Pinagalil ka-inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
7: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.